ba se ndupe lowo olorun la ndupe lowo eyin ololufe ile ise bond fm eyin lejika ti o je ka so bo lorun wa eyin na lo je pe igi to nbe leyin ogba wa ti o fi wo adupe lowo yin o a mo lore ba se wa ndupe lowo eyin ololufe la ndupe lowo awon oga ile ise bond fm 92.9 be latori oga ile ise radio nigeria to nbe ni gbogbo nigeria patapata omowe Muhammad Bulama to fi dori oga to nbe ni ile ise radio nigeria ka teko mo ba bere adenike adegoke laini gbagbe giwa ile ise bond fm yen alagba lugbe mi ga fatili adupe lowo olorun to je pe gbogbo e o ndun bo se ndun o nto bo se ki o to adupe adupe adupe ope na ni o ma je ti wa ni ojo gbogbo abi odun folorun se oruko temi o ati sai ko iko loko la mo gi merin le ba ja se lori won ka se gi orugbo lori ti orugbo le be sango ka se bi obi lori obi ni bi ku barun ka se gi ata lori emi ti o jata emi yepere ka ma se ka ma mi o wunu di tori ta ba ku aso ni wa fi gbe ni sin ko sa so ko se dide yoba bora le won ajo madu ko sa so ko se dide yoba bora le won ajo bo ko sa so ko se dide yoba bora le won aja aya aso le didi eniyan eniyan to abo ni lara ju aso lo eyan laso yi eyan eyan ni gbe yan dipo eyan ni muyan de ipo lagbara olorun lagbara leda gbogbo awon ta wa na mu gora bi aso aye oni gba won lara wa o aye oni faso yi waya lagbara edumare eyan ko la ma pe igba na lo ma je wa lagbara eleda bond fm 92.9 na le ti po wa ile ise radio to nlo waju ta o to ko tele leyin edumare na lo di ye wa fa ko wa adupe o adupe adupe to lo ile edumare to je ki

0: akitiyan to le se tin to lo je enikan soso bi egberun eyan o ni to si bi kan o ni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo emi ni eyeke omo olenikan la yo gba bi igbaye to ni tubo lead it 100 mtn ile ise mtn nigeria o so ni gbogbo eto yi oro agba e pade wa lori awon ati ayemujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro dot agba 82 Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA Iwoko mi ile ise MTN Nigeria loke loke la bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo e ku kale oro agba ri o
1: Band FM
2: 92.9 Eto ire owuro logun ori afefe lori ikoni yi woli adeniyi olopo oku ni yo ma fi oro olorun bo wa baba e ka ro sa
3: o ma ni fun olorun ni oke
4: ohun hallelujah
3: dan wa yo show
4: e se jesus
3: oju aje mi ran
4: e se jesus
3: ma je mu wa ngbo
4: e se jesus
3: ara ogbe
4: e se jesus
3: e se olorun be
4: e se jesus
3: tutu olorun be
4: e se jesus
3: olorun ti o fun lana tan gbo re lo
4: e se jesus
3: ipa wole wode
4: e se jesus
3: eni agba gbo ojo
4: e se jesus
3: wa won lagbaye ti won do de ohun re
4: e se jesus
3: o gbe ni wa soro
4: e se jesus
3: o se ni mona wa
4: e se jesus
3: anu juda re o
4: e se jesus
3: awon ko olorun ni
4: e se jesus
3: ma je mu ni o
4: e se jesus
3: ati leyin lo dun mare
4: e se
3: jesus emi se oga o
4: e se jesus
3: o ni e kan ni oluwa soro emi ji ni mo gbo gbogbo agba je ti e ko ni yin se

0: o se pa pe okun aifojuri
1: okun aifojuri
0: to de ogun mo mi lara
1: o de ogun mo mi lara
0: ja pelu ina
1: ja pelu ina
0: soro bi omo
1: wo jesu
0: o ko jesu
1: to de ogun mo mi lara
0: aifojuri
1: ja pelu ina ja pelu
0: ina to de ogun mo mi lara
1: ja
0: pelu ina
1: ja pelu ina ja pelu ina okun aifojuri
0: okun aifojuri
1: o mo mi lara
0: ja pelu ina
1: o ya ma ja
0: okun le ya
1: o ya ma ja
0: to de ogun mo mi lara ja pelu ina
1: ja pelu
0: ina ja pelu ina
1: be
0: ni
1: ogun
0: mo mele o ya asiri ti ota o fe ko mo o fe ko ma asiri agbegbe re ko fe mo asiri agbegbe to ngbe o fe da nkan ru mo loju ko fe mo e wo ru be ni Genesis 35:21-22 o di agbegbe kan ni agbegbe yen ni ru be ni si ti lo ba iyawo baba esu ko se ru nkan buruku ba won di loju si pe agbegbe to de agbegbe ti awon eyan ma so iwa mimo won ni agbegbe ti okunkun ma nbo aso iwa mimo lorun eyan ni to ma mu ni gbe igbesi abami to le ba olaje be ni ebi mi di agbegbe kan baba de nba omo to binu sun ebi mi di agbegbe kan oko de lo yan ale ni street keta ise ranse mi di agbegbe akile nso yi agbegbe buru rubeni de di agbegbe yi won lo lati bikan de bikan ni osumo bi o se di agbegbe emi agbegbe yen won o de lo ba yawo baba e o de ba lajo se a de gbo pe leyin yen won tun jo se nkan kan mo mo de se nse bayi be ni baba e ka mo be to de gbe file e jade to gbe red biro to fi ko si pe ti e baje o lo gbe jade ninu Genesis 49 that verse 3 pe rubeni wo la ko bi mi titayo nla titayo agba ori kilo fi saju ayan melo wo kon pe pe n to wa se laye a ogun la nbe lara re won ni gbugbu awon ebi re awon aburo re odo re ni won we see ṣugbọn o ni ojo bye o lo sori busun mi o de bible sun mi je file ere o tori na o tun tayo laye re mo eni riru bi omi to be ni o ni tayo baba de se pe fo mo to binu o se pe fa ko bi e ni ojo to je ko je ojo eye omo na ojo to je ko je ojo eye omo na epe ni omo gba tori adugbo boburu o se omo yen lona o ti lo se nkan ba mi ere gbon to nba buro lupo ton ba de adugbo boburu emi awonu won ni oni ri bi aburo e mo oju ale koko ni akori bo ogun oloro a ma mu ogun oloro

0: eje ka ji oyin oluwa oluwa awon oluwa emi o ma yin olorun o oba nla oba olore e wa eje ka yin tori po da wa si doju eni opo yan fe doju eni ama anfani ati ore fe ta wa ni won oni ki si wa se pe wa ni agbara kan abi ogbon kan abi mo ko ta nda ki se pe ari ore ofe ati anugba olorun oba adupe o baba to nte wa ti waju lore to koko nu werin laaro ile se bond fm 92.91 ni gbogbo je ari ni keja leni ti soju aje monday ojo kanilelogun ni osu kejo odun 2026 a ma yin olorun wa logo ni o baba ologo ti o ma gbogbo lo tunji olalekan lo ko mi e ku oju mo
1: e ku oju wa gbogbo lo fe ile se bond fm gbogbo lo fe koko nu werin oni ojo aje araje na araje lo ani lowo ani lapo ani ni le fo pamo ani ni lorun we mo ni en to ba tolo wa ko sai ni gbagbo pe olorun be olorun asi ma se so fa to farabale wa oluwa je won na la to wa laaro to ni ko wa saju wa ko keyi wa lori to koko inu were koko inu were na lo nte si waju abi odun fo olorun so loruko te
0: e n gbagbo ko ma ri ba dagboro dagboro awon orisa jagboja ko re baba lo fun e n gbagbo tin ba san abi jo kan ri ba sango o e n gbagbo tin ba nda so bo lo si ojo de lo re jo ko ma ri ba ni meji lo ba won ba ni meji agbegede awon oya ma ko ja fara kadere ko ja agbegbe to ke bado ko ja pade ebo odun je ba di be se o to so no gbe koko nu were bond fm ko ja be la ojo awon eto awa na si ko oba oke lo dire wa fa koko wa je je mo pe ba se lawe eniko ya na re lodi awon le fo pamo orilede wa nigeria won ti fi gbede kele o awon wo kan te yan le no te yan ba lo si oke okun pelu card orilede nigeria won lanu bo la ro yi
1: won ni ba ti ge wa lowo ni won boruka o ba ti le wa lomodo ni won bo sinu ibu o ma ni ti awon ayederu ile ise ijoba e ti a mo si phantom agency won ni won tun sawari mi tutu osara bayi ni orilede wa nigeria o
0: se wi temi demi o nton yo wi ti e ko to lo ni ile ise ayederu kan ti won ni won se ri ni ile ise akowe ijoba apapo orilede wa nigeria awon ti won pe lejo won ma ti be si salaye koda won to ka si awon eri pe awon loko lakon le lodo ijoba ati pe awon ofi gba kan je ayederu tori pe awon gbowo lodo ijoba ijoba na si lu o nfontelu koda won ko opolopo eri kale pe lodo tawon o awon ki se ayederu ile ise
1: won ni afefe to damu ologi ka so fun ni yefu ko ma safira o o ma ni ti oro awon ajinigbe ni orilede wa nigeria won ni won tun je oba laiko gbe ni agbegbe oke onigbin ni ipile ti kwara
0: ijoba apapo lanu boro won ni o le lo won yin leru e si fura lori oro ni pa pe igba keja re tere re ati ko abaka ton so ni mo ipo ta ba le lanfa ni adoria le bage bi aro le wa nigeria awon do wo ran wo ti won ijoba yo kuro nnu owo epo betun awon da padan e si fura e mo epo gbogbo onu lati le ri pe won je agbara gba o na ni won sa ta ba wa la fe wa da owo ran wo epo pada bi igba to ye pe a tun fe pada sese aro ni
1: won ni o pade agba lona oni koko e logbon o mo boya were were lo se dagba ni o o ma ni ti ya ni odun mokole logorun ko 101 years old won ni mama n ta tutuye jeun ko to lo loko to jeun ni agbegbe ti ijebu owo awon eso ndla o ti te mama na
0: won ni ki la je na lagba ki la se nigba ti bi ba n pa ni ti won se n poro bayi bayi wo etinu ba o la ife gbianju ati wo etita je je mo ipe lori aje aje owo ti orilede wa nigeria ti won lati ko onje wole se orilede wa nigeria laarin osu merin owo na si lo bi billion ka bo didi e dollar wole okere 1.26 billion 1.26 billion dollar ni
1: won ni bi noni noni ba noni ti na yan yan ba na yan ta to ni gbo ba soro aje lo ni ki noni noni ma noni o awon mo orilede wa nigeria ma ti ke gbajare o lori owo to nta somonti ni orilede wa nigeria to lo si bi egberun 15 bayi won ti pe awon ogagalaja to mo pa eto somonti won ni ko gbodo ju egberun 7 ati egberun 8 lo to gbodo ba jade lati ile ise na won ni oro re o oni kaluku lo nso ti e laaro toni o
0: alagba george wea e to ba ko je aro nle de liberia won ti kesi gbogbo awon oloselu nle adulawo won ni beni meji banta o lo papa bi oba shome ni ko ni o jamo lowo eni ba jamo lowo ka gba fo olorun eni ba kudire mi ka gba fo olorun opo eyin oloselu nile adulawo e ki sa ba gba fo olorun beni kan ba ti jawe olubori e je agba pe o wa benu asiko ti wa na si nbo
1: won ni ka je regu ka je ma gbo gbogbo aja ko lo gba o lori oro awon ti asojubola me tinubu to papa gbe oselu apc fun ti ipolongo ibo fodu 2027 won ni oruko beta eduwa nbe o ma ka awon elominu pe iye yi to fowo ran si gbogbo molede nigeria pe awon ti nko da fun awon ti oju npon pe ko fi sa nu so je pe owo na o ni bo se je lasiko do pe e ti je foruko won sinu igbimo ipolongo fun are o
0: won ni igbagbo laisi ise oku ni awon ajo mo leyin kristi ti igbalere so pe ni pfm pentecostal fellowship of nigeria won so di mo fun ogbon leyin kristi won ni ba se gbere ibo eto ni bo lodun 2027 adura ni kan ko lo le se o be ba tin gbadura e fi sekun ise tabi kun na ni pe be ba tin gbadura pe fe kenikan wole enu e jade ke lo di bu ke teka seni to ba wuyin
1: won ni gbogbo agbe na ni o sunu aro gbogbo aluko a wole sun to sun to sun awaye ku osi won ti kede iku ogbo ntarigi osere ori tage ni alagba azan taiwo ti gbogbo e mo si ogogo won ni oni bayi na ni won ma si won ni ilu ilaro
0: ya je mo pe lori oro nipa owo ise kan ise agbase abu dabi de na pe oni billion $5 won ni oda de ni pe alagba oye erun ba won won ni obinu ku awon lori opolopo awon ise na to je pe won ni afaimo ni owo re lo si gba tu
1: won de ri ba se nka ki po se won o gbogbo mo bibi ilu ibadan papa olailu oba senator rashid adewolu ladroja arusa force o ba ti gi are bola metinubu lori ifi lole eti won be se fun ise akanse kan to ni ona to lo lati ilu ibadan si ilu ijebu won lo fesan oro di alabala meji o ti kan sara si are o
0: olubadan le ibadan oba rashid adewolu ladroja won ti gbe ikilo kale o fun eyin aboro ya be nda ninu agbada lori ero ayelujara en to je pe e ko sadede ma gbe awon iroyin aye deru ka kiri pe e sora o te ba ile gbe iroyin to je pe o ta ko mi abi ta ko ile ibadan to je pe o je iroyin kan ti oda ah e kan dudu nu eko o
1: latari ibo odun 2027 won ni awon agbagba kan nile hausa ati awon to je pe afa olorun to lo bi 500 won ma so idi pataki tawon se tun ni ki are bola ahmed tinubu kan tun lo lekan si
0: ye je mo pe osan yo pada doru o won ni asaba ma ri igba ti ajosepo ba waye ti ikoluro eni to ba fe waye laarin osupa ati orun iyen ni pe nigba ti orun ba ye ko koja ni awon apabi kan osupa gigaga re ni ma so osan doru ni bayi won ni atun ti wa ni asiko to je pe osan yo doru sugbon orilede america ati awon lo to be ni orilede america ni won ni yo kan julo oni fi be kan ile adulawo
1: won ni ere pade pade lagbalagba o le sa to ba ti di pe e ma je ko lori won lo agbalagba sare en to gese oni le ba o won ni awon ajinigbe won ma ya won masolasi ni ipile niger nibi ti won ti kirun jimo gan ni opolopo oyan ni won ji gbe ni agbegbe ohun ni bayi awon olugbe ijoba ibile bogu won ni won ma ti ferege ibo ni won sa lo o le di olomina bene na lo pe awon to ri koyo nibi isele ijinigbe na ti won sa lo bayi o
0: se won ti ni aise dede ara aye na lo mu ka ma ranti ara orun ojogbon onimo nipa eto oro aje ti won tun je akoni leko ni ojowo party tomi won lo ma se o ka ni umar musa yara gbo odi ologbe lori alefa ni nigeria oni ri bo se ri won ni alagba na ti president ti awon ipele to ye po mu ere fe pa awon be ti gbagbe ni pe nu awon are ta ti ni lori wa nigeria are to lori alefa to di owo epo ku o na ni umar musa yara dura sugbon kokoro ja gbadu obi to gbo ipo pa ya dura loju de pe ka lo si wa lerin ni nigeria oni si ni ipo to wa ye ojowo party tomi lo so be o
1: ka so to ka ku o so ju ka pa ka wa laye lo o eni ti o je alaga fun awon ijo kan to pe ni izalatu bidia wakimo suna ti o lede wa nigeria sheikh sani yaya jingiri o ni o to lohun so owo ko ira omo leyi kristi bi kura se so looto ati lododo na ni e pe muslimi na ni o ma je aso aju lawon bi ti won ba wa awon to ba je keferi agbodo gba owo ori ta won si jibia ni owo won ni pe owo ko ira won bi alukura se so lohun se nso
2: Band FM
3: 92.9
4: Ipake wo ni se ye bani o to se na bi owo o mu wa bi ni re awon to mo baye se nlo lo nwa ye ja ibere fada mu o ba n dabo bi ni e meji ni o gbagbo san eni to keje se da o lewu lati ti gbangban aye yi bi se da ti gbe kale ekun pari wa re o eni to ba to woju ekun ko gbo sode iwo na gbe saye alayo ti se da da mo je jade pelu yo bitters aye dun tin to ka si le ra to peye so yo bitters di anu re lojojumo ki mo le ara to da saka fara on ni aye bi re Jojo bitters wa lomi, jelly ni capsule, atapo pelebe sachet loda, atileta jaogun, kakili lady, Jojo bitters, ebun sheda, fumo akapoye.
3: Emi go to suri pe mama polongo mediana kiri ni tori ewo ko suri yarun ta fi yarun aduke ti ki sunku irun re le nigba to wa ya e se gbogbo ale irun e be ni lapalapa o je kin ra ri kan rin mu mi amo ni kete ti owo mi ba awon eroja tun rise mediana 0 to 10 ta pile se fun awon omode sese ni mu yo mediana 0 to 10 air booster cream iye gogon ni aba ma pe ni odogun logo ti mo bere si lo ni ajerun ti ri bi duro si mo ninu irun awon omo mi lapalapa sa lo Benny, you to do resi mo. Koda, atun le lo Mediana 0 to 10. Power, koko tuko ni ni wadu. Ati awon ti ni won ti falo leyi. Da Mediana 0 to 10 air product. Ta pile se fa won bo de wo loni. Mediana air product wa ka ki relay itaja. Oya pe sori 0702-500-7861. 0809-1799-333. Mediana, koko ti ni re ni lo.
5: Ni won baba baba wa dunu Israel Majesty Obolu Asegun Adeyemi Ajasa Kuyasi Olashide One the wisher of Odigbongbe Kingdom bi won se le odun kan si lori ape awon baba la baba won ka bi osi o eku ori odun mefa lori apere ke fowo pawu ke ferigi jobi kinu onigbongbo ma tu ko ma fo lasiko ti ojo Monday 24 August 2026 ni gbogbo weje wemu ni afi onigbongbo kabesi wa dupe lowo Olorun oba le wi le se gbogbo loye ilu onigbongbo gbogbo omo oba tori leta lejo to nbe nilu onigbongbo lagbagbe gomina ipinle ko baba ji mi so la sowo ilu igbakeji gomina Dr. Kadio Bafemi Amzat chief of staff honorable Ayo Akimade Ayinde, Honorable James Abiodun Faleke, Honorable representing Kaja Federal Constituency, Honorable Ofore Adebanjo, the Executive Chairman, Onigbongbo LCDA, Honorable Segun Odunpaku, the Executive Chairman, Ojudu LCDA, Honorable Akim Dauda, Executive Chairman, Ikeja Local Government, Eseku Atileyin, Obolu Asegun Adeyemi Ajasa, Awuse of Onigbongbo Kingdom.
6: After me, millions of naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
7: Millions of naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
8: Get texting. More than 2 million people will share billions in cash and prizes, including 6 brand new cars. Buy any 20 grand Milo promo sachet. Find a unique code inside. Then dial *8011*#, or scan the QR code on the pack, and you could win big. Buy more, win more. Promo starts July 1st to October. Milo.
9: Ite meji oni owo gbole mo ni sebe eduko ati iyo
10: kile opopo kilo de ti edu se ku gbogbo ele bayi
9: apopo si mo fe fun eyin mi ni o mo fe dabi e
10: gbagbe apopo yi Obsidian natural charcoal whitening toothpaste tuntun ni o lo beni check eyin re fufun lona adaiba pelu ohun ifoyin Obsidian natural charcoal whitening toothpaste tuntun ase pelu eru adaiba ti o je ke eyin re fufun ati omi owo gbole mo ni ti o fo eyin re jile Obsidian charcoal eru adaiba eyin fufun dada
11: Ala bishar il molidi sakara na bil mutedi asululi usuli sayidi habibina al mubajali
12: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aki gbogbo muslimi eko pata latori baba wa olowo eko oba riwon are mo isole ni baba tunde aki elu aki ni the first ati fi oruko won ki gbogbo muslimi moko ati lobin ku ipale momo ni na bi itodo yi to ma waye kono ala je ki em baba wa gun ati ki won fun odo ketalelogun won ti won se lori ti am baba nla won Agbagba ko Olorun ala je ki won se ope kaari ope pelu emi gigun ati alaafia ki Olorun ma fi eyi se asebo fun gbogbo muslimi ka se opo odun ami olukede Sheikh Oluwatoyin Abunola Grand Chief Imam of Lagos State Sheikh Oluwatoyin Abunola awon afa lati bi atawon mufassir ma salam
11: bisharil farahi shari sahabi tarahi wa farina wal marahi shari nabiyil abdali
13: Assalamu alaikum. National Council of Muslim Missionaries. Nakom. Ojo lowo mushi ipinle Eko. Lo te pepe ayeye ojo bi onise nla Maulid Nabi olododun won. Pelu akase adura fun orilede ati ojo lowo oju won ye OCD lapapo. Ojo Tuesday 25th August 2026 lo ma waye. Bere la ago mewa aro ni Under Bridge Toll Gate, Ogunmoku Street, off Olataju Ojo lowo mushi ipinle Eko. Oniwa sini for the Lati Sheikh Adam Namaji Babalagbede, Royal Father of the Day. Oba Sikirula Olamide Aide Williams. Oba Ojo lowo Kingdom. Baba Ojo na Honorable Razak Olushola Ajala, Grandfather of the Day, Honorable Aremo Taufik Adeyemi Ali, Member House of Representatives, Mushi Constituency 1, Alaga Ojono, Honorable Muhammad Al-Awal Sheyi Jakande, the Executive Chairman, Ojolowo Ojuwoye LCDA, Principal Guest of the Day, Honorable Prince Nureni Ayinde Akinsoya Osmark, Lagos State House of Assembly Member, Mushi Constituency 1, Mother of the Day, Al-Ajafe Ishara Ajoke Eledie, Iyalaje of Ojolowo Kingdom, Grandmother of the Day, Al-Aja Mufliat Adebumi Giwa, Iyalaja General, Ojolowo Ojuwoye LCDA, Olukede Nakom President Baba Fitia ati Chairman Nakom Ojolowo Ojuwoye LCDA. Wa Taufik Ila Billah.

0: good time moments. It's Kivo Crema. Kivo Crema.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lati shaji ron lati umura ile ise Zamzat Travels and Tour Limited mo fowa won so ya be baba orin aju e ni kabama conducive environment ni wa fi yin si aye to gbajumo to wuyi ninu Makkah ti Madina o won si gani laraju e ba wa dowo po awon registered ninu USA ati Nigeria.
2: USA address 335 Beach 45th Street Far Rockaway New York. Nigeria address, Diamond Plaza, number 88, Isolo Motion Road, Isolo, Lagos, Nigeria. +13 475 23 425 or +192 928 9482 or 080 341 54 239
1: Abdul Karim Allah to say Asobai Arafa Lalobo Arafa Lobo Sori Ma'assalam wa ila al-liqa.
3: Gbogbo olugbe ipinle Eko lai so meji loro aroro da ojo to nro lasiko yi ti ba awon opopona kan je ni tibuto ro ipinle ye bi ajo to nsise ode ni ipinle Eko LSPWC se ntopa se awon opopona won ye lai sun lai wo ni won ni imolara inira to mu wa fun gbogbo ara ilu ise atunse to mu nodo koko si sese lasiko ye lati yago fun fifi owo olusofo sibe a o ni dawo ise die die ta le se lasiko yi duro awon paro wa pe ka fi yededun ka dekun dida idoti sinu awon koto idaminu ka si yera patapata fun sise onkohun to le ba awon opopona wa je gbogbo atunse sansan to ba ye ni sise la o bere ni kete ti atiko ojo ba ti kase nle e fi atejise ranse si 0906 704 4444 tabi 0906 904 4444 fun iwadi eyikeyi ajo to nsise ode ni ipinle Eko a o dawo ise duro.
4: لبيك اللهم لبيك
5: ajo to se to irinajo aji ni ipinle Eko fin to gba awon to ni fe lati irinajo lo fun aji lodun 2027 de ti wi pe ajo to mu to irinajo aji ni orile ni Nigeria ti kede o pe owo ti won yo san fun ajo aji todun yi je 7,882,822 naira pere be ni owo ti won yo fi gba form mo fe lo si aji je 20,000 naira pere latare leyi gbogbo awon to fe lati ba ipinle Eko ni irinajo aji gbodo lo san owo won sawon ile ifowopamo to abanisowo to nbe ni ipinle Eko nipa lilo bank draft kon si ko bayi Lagos State Muslim Pilgrim Welfare Board sori re kojo di gbedeke ojo 26 osu kesan odun yi ti won ti da sona e tete se kiakia ko to pe o be ba fi ara tabi fe mo si e pe awon number won yi 0808 076 6813 tabi 0802 317 4373 olukede ogbeni Abdul Hakim Ajo Magbe akowe igbimo arinajo aji ni ipinle Eko.
6: Nígbà tí wọ́n bá kí ọ̀rọ̀ pẹ̀lẹ́pẹ́ níbi alẹ́ ilé akẹ́kọ̀ọ́ jáde ọmọ kan ṣoṣo ló máa ń gbọ́ ṣùgbọ́n bí a bá fetí sílẹ̀ dáadáa ẹ máa gbé ìwọ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wà lẹ́yìn àṣeyọrí náà àwọn ìlú tí a fi gbàdúrà kíkẹ́kíkẹ́ ẹ̀fẹ́ àti ìtọ́sọ́nà mi ni bàbá àti àwọn ọ̀rọ̀ aláìsàn tí akẹ́kọ̀ọ́ lápá fi kẹ́kọ̀ọ́ nítorí wípé àṣeyọrí kì í ṣe ìrìnàjò kan ṣoṣo. Wọ́n ní Salam Agas, àwọn àkókò ìwúrí báyìí kìí ṣe àṣeyọrí nìkan, ó jẹ́ ẹ̀rí orí iṣẹ́ takuntakun, ìfọkànsìn ìtìlẹ́yìn àti ìlọsíwájú. A kì í wo àwọn àṣeyọrí pàtàkì rẹ nìkan, a máa ń ṣe ayẹyẹ pẹ̀lú gbogbo àwọn tó ràn wá lọ́wọ́ láti débi tó wà. Pẹ̀lú àwọn ètò mọ́dàndúfò wa tó yarantí, a rí dájú wípé àwọn àkókò ìwúrí ìlú kò yí fún ìbànújẹ́. Kàn sí www.salamalliance.com.ng láti ẹ̀ sí Salam Agas, pẹ̀lú ìgbésí ayé pẹ̀lú ìgboyà.
7: Àríkẹ́ríkẹ́, inú ló dé tó rojú koko báyìí.
8: Ojú lo ṣìrí ṣé mo ti máa bọ̀ jẹ́.
7: Èmi ni mo ṣe.
8: Ẹni bá rí ẹ bó ṣe lé fùrùkọ́kọ́ bí ẹni bí o lè sọ kìdí lẹ̀ ká tó wọ̀gùn sùn. Yóò rò pé irinṣẹ́ kìdí ló ń kó lásìdí eré lánìí. Bẹ́ẹ̀kẹ̀ òkété rẹ̀ ò ní tìtọ́ sàdédàjì ọ̀nà tí ó ti kárí wọnú bí èpò ló tó fẹnu kan yọ.
7: Àìsàn àtàrùn yóò máa ṣe nǹkan o, èmi wá ní ṣíṣe báyìí olólùfẹ́ mi.
8: Ṣé èmi ni màá sọ fún yín pé kẹ lọ mójútó rárá yín? Bàdá tá a fọ gámà kárí o, lọ́wọ́ egbògi bàbá òkè ehò.
7: Kí ló wí ni? Iwọ na soro soke. Salaye bo se se fun baba oke o. Ko mara yo to gunja le re fun ogunje. Ope yin to ro ni gorogo. Ara titaje, ara titara yun ki ba ta ma bo lese omo eniyan ko sun o. Baba oke o le lepo je atura. Bori eyikeyi aisan tabi arun to fe danu gule. Baba oke o kale si Shop 10A, Oyekola Shopping Complex, Ladojuko Deeper Life Church, Jakonde Gate, Okeafa Igbo Road. E pe 08094471143. 08094471143. Baba oke o, elepo gi debede ebe.
9: Simponi pon, saina ni lue, e mozo yeri, bazo po kola tu pari. Eyo lo lupe mi, unbi asko yi sofo yi pe, bon defe, unire yi to eke te ti si da da. Ibe le ti rogbo kote ru yi ko, ta wama wano tu ma ria sa ti se ko. Bon defe, 92.9.
10: 92.9.
11: Ati wane abala agbi e wola aro yi, yon ta fe agbi e wola aro yi.
12: Ohun ti a fe gbe o laaro ti toni ni awon to ntaja ni oju popo ati awon oloko ti won so oju popo di garage papa iyana paja ti ikotun won ni gbogbo aro le re awon moto ti won soro aje agbedi city emi a fe block mi ko ni fe ko mu customer ohun
11: itan ina kini osoju ayan gba mi bo ba je tobo oriji esu ni ikotun yen igba kan awon ti awon ta so si e wa to pe won ba wa yanju ibe de pe ti ban taja gbodo wa ni sori ta won maru wa un ati ko ro pe ton da sile ni iko ton da ba ti yen lopoju o ti poju ara ti won ni ko lojo na o ba fun fere ti ko su e
12: be de ya na paja e ri awon eyan to ye pe won to san awon to nse agbado loju titi gan o wa nbe orisisi lo sa se ora
11: ji se ni akeson road to lo si ni godu yen to ba lo gbe oko lo iwo to ba jajale to ba bo yo su e to la to ri awon ti won taja won ti pate si gbogbo egbe ona awon to ba rin won ko ro de po a ni ona la na ma ni wa to fi ri po to ba mo po wa ona wa je
12: ke a ga to lo si bi se won la ro won ni irin sedu mewa pere a ma gba won ni wakati kan si meji awon ni moto na won o ni garage ibe na ni won ni oju titi na ni garage won to ba tu wa to won dada to wa wa ku wa fun ra won lata pe gbogbo ajo npe bi kan na bi gbogbo ajo npe osodi atu a ma yiwo mora wa to na suna gbogbo yi o nfa wahala sukere fa kere oko
11: ibere ta wa oja o ibere ma taja nu oja won ni taja nu oja kon ma taja ni irono abi ko je iko ma patese gbe ona to ba de lo sese o n fese ni oro oro kon lo ja won bi e bayi
12: ibere na ni pe se ki
11: ti ku gbo
12: ti ti e fi di ibere na ni pe se ki awon lasma ki won ma ni ki awon oloja kan ma taja laarin ago mefa aro si mewa to e pa yo fin lo si bi shatenu wo won se adi na je ma won kan bako na bi joba se ko awon oja yi ta awon oloja ton wo pe oju titi lawon ti le ta daada ki la ri so si
11: gomina wajide sanwo lu ti e se ileri kan pe awon ma wa se atunse si oju ibi olobirin ipo iko tun ijegun randa about
12: e won se ti fe bere
11: nbe ba won se won fe se de se pelu won ba se na ya wo ile tori tele oni bo se wa ta so pe igba ti won se ton ba se na si awon na la paro ti won se na won se na won se gbe sibe ibi ko te mu fe nu okose le ni se ti won ba tun se atunse na se iye wa si ma wa
12: ta wa fe ri ba wi o se awon ontaja ni abara ta nduro si egbe won ba won ra oja abi ijoba te pe won o se ise ti o ye ki won se oro re laaro to ni ero ti oyawo yin na wa na to ntaja yen o ke to dajo o
11: e a se mo sin ko taja loju ona
12: e bi a le la ba so ra
11: wa so o pe mi lo ba wi
12: awon ara le la
11: e bi sa lo ra akotun wa o pe mi lo dogbo
12: ara o
11: 0809844470 0809844470 at the chain
12: tabi 0803788030 0803788830
13: Oje wa kini we on the nation ni won ti de ro mi laaro yi. Nje aja mo pe won ni ise ni o na ni ise ni. Iran kankan won ti ni won ki ti ju ati gole. Iran awon alapande ni won ki ti ju ati ma fogiri le ba ogiri. awon lero pa magbo ni wa Nigeria ba gbe igbese lori ise won o la je ki ise won ko tun bo lo rin si daada ko si ya ki daada opo awon lero pa mo lo le wa Nigeria lo je pe won ni ile fo ko magbo ni wa Nigeria ma tun ti fun olofun bayi lori pe ki ise won ko ba le duro dede ni ko da won ni awon odowo la kan na tun gbe kale bayi fa awon lero pa mo lati le ri pe ile fo pa mo won wa won yan kokon won si yanran ti daada lo le de wa Nigeria ki tun ni awon igbese ti ile fo pa magbo le wa Nigeria gbe won lori awon to je bi dukia awon bank ni o ati owo ti won fi se ati ona to n gba pa wole pe je pe yo ti dada won ni awon lefo pamọ nla marun kan totọ na lo je pe won le waju na to ye ko won we to yan kokan bayi ni abala sa keji ele to ye ti odun 2026 ta wa yi won la won lefo pamọ won to da ko won la won temi oni da ko won ma ra da bi polowo won ni won so di mo yi pe lopi ose yi o na not bere sister ipa o lori ati ri pe gbedeke ti lefo pamọ gbole wa Nigeria ti won fun won won ni won gboro tele lati ri pe won duro dede lori ati se akoso awon dukia won ati ilanu to n gba to fi se ise ibanifo pamọ ati ibanifo dode ati ibanifo odoko to je pe yo ma ni ilosiwaju osi ma mu ilosiwaju ba o le de wa Nigeria won ni sugbon gba to ba bi di ogbon ojo osu keso odun ta wa yi awon le fun pa won to ba ku to ba je ko boya won yan ran ti to o se se ki awon olurabade kan ko lu ori won e ma gbo iwe ron the nation la ro yi e ba ro yi nbe
10: ninu iwe ron daily trust to jade la ro to ni won ri ba ti nge won lowo ni won bo ruka o ba ti le won lomodo ni won bo sinu ibu o ma ni oro ti ile ise are ati ajo to n boju to iwa je banu ni o le wa Nigeria ICPC iyalaga won Musa Ali Thomas Sodimo lori kini lori awon ayederu ile ise oba won ni won ma po jatire ni olide wa Nigeria to je ajinose to njeun ajifaragbon ni o je bi Musa Ali se so oni are Bola Ahmed Tinubu mo ni won pase o ni ojo eti Friday to koja yi ipe ni bayi ka lo fowo si ko fi mu alagba George Bushi unwa buze te pe ohun na ni agbateru ile ise ayederu kan ti won pe ni National Brown Development and Made in Nigeria Special Project Office. Wani ilesha yi. Abe ilesha. Ento je ako. We joba papo. Lide wana jana ni wawaw. Wani wa ishe wari. Ibi tati mokwe. Ayede rugba. Oni ilesha yi. Wani ento je igawon. Halagba. Unwa abweze. Wani oruko meta ototo ni onlo. Wani oruko akoko. Ama je jod. Nathan. Unwa abweze. Wani oruko keji totu malu. Alo jod. Unwa abweze. Nkwa ti oruko keta je. Jod Bushi. Unwa abweze. Wani mba amigo. Oti lelo Prince Jod Bushi. Unwa abweze. Wani alagba yi ipe ngba ti won mu pe iru ile ise ite ti fi njeun ijoba yi o ni ese un jeje o lodun 2006 la won ti bere ise yi ipe odun 2006 ta won bere ise yi ipe ajosepo kan waye na won le waraja ti Singapore oni gba na ni won ti da ile ise na sile lati ma polongo o le de wa Nigeria o ni osisi ajosepo ni awon ti se won be si yegbe ewu ge bi en to je office akọwe agba olede wa Nigeria si joba apapo bo se yewi ewo won wa ri pe looto ati lododo ni won da won le ise ile awon le ise ti won ma n dale fun akanse ise to pe ko ye ki won pe nbe ipe odun marun o na ni won si fun won sugbon lati gba ti odun marun to ti kase ile to ye ki won ti pari e ti won ti tipa pe ati tiwi e pa oni sibe sibe won tun si nfi eleyi je won tun lo n gbe dide to ti fi je ni bayi aye ti ko se wa die fini fini ko si fowo si ko fi mu alagba George Unwa Abueze.
13: Boko onu wero in te si waju mwa fe karo in tele uwa lo timi lo koko onu wero ni te graf la aro yi. Loro ni pa ayede ru le shay le to so ni. Che wati ni wite mi de mi unton yo wite kuto lo ni. Ento je u dari agba fu ile shay tonkwe National Brown Development and Made in Nigeria Special Project Office. Unwa Abueze, Buchi George, oti nso adimo o. Ipe e wo, e ma pa omo emi o. Ipe nje jama ipe ile shay tonkwe ni ayede ru kishay le shay ayede wara o. Oko awon we kale. Oni ile shay o, ipe obo o fimu. Koda, orishili shay awon we nan. Lo fi sawo won ise ba je pe ojo ara meta satide na ni are bola metu pare pase pe ko lo mu george yi pe ko wa se alaye lori bo se da ile ise aye deru sile sugbon george so di mo pe te ba lo si office akowe ijoba apapo ile wa Nigeria yi pe ogbon da ile ise sile o koda iwe ti won fi gbo sise o mu edawe na wa ni ojo keta osu kewa odun 2025 pelu number to ni OSGF/MTN/59310112/05 Wani en to se to je pe o bo wonu iwe na ni Nadungun Gagare wani Nadungun Gagare na lo je pe woni o pe ni akowe agba ni eka ti abe ile ise ijo akowe ijo akoko ni Nigeria to so nipa ero oro oselu ati isele oro aje yen ni secretary at the Political and Economic Affairs Office. One was on the money pay, Latin, but you want to die in the shadows, I'm not pressing you, Latin, you want to go out the phone, you want to call what better shay, what's better shay, or not see young, or super 3 day, only at all, Labio of Latin pay, Osha consolation, Lesion, Osha, the rule, Gabby George, and what was the vision of Adimo Larry, there by no go. Iwero yin New Telegraph laro ebaru yin nbe
14: koko lo we na lo nte siwaju won ni o paje agbalagba lona onitori o dagba koko elegbo pe a logbon o mu be were were lo se dagba o mo ni oro ti awon ajo to ngoguti awon egbogi olowo ni orile wa Nigeria National Drug Law Enforcement Agency NDLEA to ma so di mo won ni awu awon ti te o iya agba ni o eni odun mokole ni 100 won ora

0: agbègbè ilisan ni ipinle ti ogun na ni owo ti te o won ni iya yi a ma ta skunk won ni bakan na le pe awon nkan ti won ba lowo e awon je nko to lo lorisirisi na ni leje won ati niwon niwon na ni iya se orisirisi e o won ni ni bayi igbe owo ti te o won si ti mu lo sibiti imi e se gbedule bakan na lo ni owo to ba awon oba ije eda to je pe awon na nta awon atike sumusumu to je pe won fe gbe koja ni bebe omiwa to nbe ni apapa ati ti Lekki won ni owo ti te won je be to je oga agba fun awon ajo NGLA Brigadier General Mohammed Maruwa to ti feyin ti lenu ise ologun oni ni bayi gbogbo won ki won mu won lo sibiti imi esin gbedunle
1: koko nu we royin te si waju bon fm no lawa 92.9 radio fesun wa po to kari aye loju we kini we royin the nation la ro ye won ni eyin gede o ma gboro foju kono abo ise gboro ya tutu ogbalanja fe na sister e dakun ba lo fe se ni nigeria kini ka ti wi o lori oro ni pe yo iran o kila nko kilo ijoba ko lawo ni pe ko betro eleyi ti ijoba apapo ri le wa nigeria to e pe won se ni odun 2023 ni kete ti are bola me tun ton lori aleva nje je mo pe eni to je ondije du pa lebe gbo se this is ko won gba ko je igbakeje aro wa nigeria ti ko baka won ma fe lo lati pe o na re pe won fe fi gbeye lowo ijoba papo tun be lori wa nigeria sugbon oloju oni laju esile kital bo yiwo ijoba papo landboro laaro yi won ni e ma fe ti si o e ma dawun o eni to ye pe n gbero pe won fe da owo oro pada ngba to n ba dori alefa o n wa gbogbo ona lati ri pe fe dori alefa do lo si lo fe ran yin leru fura e je fura eni lo fura o itori pe fura bayi na n lo ogun agba won ni e je ka wa so e je ka la ko yira won ti abagbe oju ta ba ni to afaye gba pe ki won da owo oro pada si inu owo epo betro won je je mo pe bi baba nfe da nigeria pada si ateyiwa ni won la kokona won ni apo kowo si joba apo kori wa nigeria yo gbe o ikeji nbe ni pe se ri awon ile ise kan abi eka kan ti joba ti ni loke okun ati bi won se je pe opolopo o nigeria ati awon to ko je ara oke okun fe wegun oju ati wa da ile ise sile nigeria won ni eyun na yo padi ni re e to tun wa da bi re ni pe yo je ki epo betro won se bi si ayi ya le epo an epo pod le je po won amako wa ni si roja ara ati ma ri epo da ara di pe atma to loloko gboro ba se nto tele won gbo awon nkan wo yi ona ni karo ka ba fe ti si nkan ti atiku abaka so en to so redimo na le to je alakore to royin un gbo sa fe ori wa nigeria mohammed idris won mohammed idris won ni seri di da owo ro epo pada won ewun lagba na lo ma je lori de wa nigeria o won ni seri igba ti ijoba tin be lode ti won yo kila ko da ko lo pe pe betro to tun wa gbonju ati ni pe oro nipa esewo won je ko aloju kan won lo je awon kankan to je ki eto raje ori wa nigeria ko bu yari dada sugbon ta ba ni awa gbonju pe to a fe yi pada bi igba to pe ise ta ti nse ile ta ti mo to ti duro to wa je pe oku ko de ibi ka ka o le lori bi igba ta fe da wonu a ti wa se bere lati bere won ni o lewo eno ko iwe redination la ro yi e ba ro yi nbe
0: koko lu wo re na lo nta si waju won ni bi nani nani ba lo ni tinu yana yoba na to ni gbo ba soro ajo oloni kina ni nani ma na ni o lori owo cement te pe o lo soke gegege ni o lede wa nigeria omo lede nigeria ma ti bere si soro soke o ba pa bo je pe ajo to nja fun eto onibara ni o lede wa nigeria federal competition and consumer protection commission won ti so di mo pe owo cement awon ti lo kakakiri awon ilede o ipa won lo si ilede kenya awon si tanzania ati awon ilede pe amulegbe wa awon ri pe owo cement won ni awon orilede ti a fite kan yi o se wa je orilede wa nigeria o ni bayi won ti ba awon ile ise to nse cement won ti ba awon toju bo owo won o je bi eni to je oko pataki lara awon onimo nipa bi won se nse cement ni alagba ezike iya eto bo se so di mo o ni itona kini o soju wa bo je to bo amodi embe o oni gbogbo ohun ti won fi nse cement ipe ko gbodo koja egberun meta ati abo naira 3500 won ni cement nibi ti won ti wa won ni gbogbo ohun ti won wa sinu bag kan ipe ka pe ni 500 naira lowo wiwa ati fifo re iye limestone nu won tun bo si ori boye je pe won tun se lo si waju won ni ta lo wa mu pe awon gbogbo awon ohun to je pe eroja papo mo iye limestone pe 950 naira na ni gbogbo nkan to tun ma fi si ninu bag eyo kan won tun wa ni ta bo wa wo gbogbo mo ye se ninu ibi ti won tin se iye factory won ipo o je egberun won ni ta lo wa mu pe awon gbogbo awon ohun to je pe eroja papo iye limestone pe 950 naira na ni gbogbo nkan to tun ma ninu bag eyo kan won tun wa ni ta bo wa wo gbogbo mo ye se ninu ibi ti won tin se iye factory won ipo o je egberun meta ati abo won ni ta bo owo pe ara ora ta fi bo atorisi awon nkan mi won gbe si 1500 naira nigbati won ro gbogbo won ni

0: much more goodness now in a new path.
1: Awe, asolewe, owo ikeko.
2: Aduna, ibusun ko.
3: Yani, ire ibusun ti mo su si ni na ti sade ni mo fe o, mu ka.
1: E tun na.
2: Owo na ni jare.
1: Ba se seto ba won mo wa se ma pada sile iwe won. Ero ti wi pe omo to pa sunu alaafia. O di dodo ko pe bibi ninu eko re. Awon dokita ti eje ri wi pe oru je okan ninu to omode nilo lati ja fafa ninu eko won. Na ti ibusun mu ka fun awon akeko laayo loni.
4: Mooka, adding comfort to life since 1959.
5: Ninawo ba sele lagbole a ma kangun sani kan je nkan lo lo mu awon alase sele ni Nigeria ka ti pe ko labe princess wurola adenike adegoke lai gbagbe bond fm 92.9 oni gbongbo gra keja ipile ko labe general manager mr gbenga fatile ma ki baba wa israel majesty obo oluwa segun adeyemi ajasa the wishes of oni gbongbo kingdom bi eku odun eku idun eku odun kefa lori apire awon baba nla baba yi ke gbo ke to pepepe lo mo wu se ile aro ile omo lota odo omo aro dede wo mi omo ka fopa wa ka faje wa ka fo gidigidi owo wa ko dele ise ri iwaju ologun a ma sowo eyin kuli ologun a ma se jigbaraleke ogedegidi ologun a ma to yebeyebe loju mi ka biesi o obolu asegun adeyemi ajasa the wishes of oni gbongbo kingdom olukini awon alaserese ni Nigeria ka ti pe ko labe princess wurola adenike adegoke lai gbagbe general manager bond fm mr gbenga fatile loruko gbogbo awon osise lapapo egun adeyemi ajasa the wishes of oni gbongbo kingdom olukini awon alaserese ni Nigeria ka labe princess wurola adenike adegoke lai gbagbe general manager bond fm mr gbenga fatile loruko gbogbo awon osise lapapo
0: ku si oko mi o bi yara igbalejo ra idana mi se mo ti won bi abi titun
6: ma mi
0: sure no o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin don yin
6: hypo ke
0: beni awon kokoro efojori ki igba lero ti ro lawa na se godo ma pese abo lojojumo pelu hypo
7: ma gba fa awon efojori da bobo ile re pelu hypo
8: Band FM
9: 92.9
10: 7 a.m. Every great morning starts with payload. New look, much more goodness.
11: Band FM 92.9
12: On FM Aboba.
13: Koko nu wero yin te si wa na la wa 92.9 radio feso apo to kari aye radio feso apo to le ye gbo lori ategun oje we kini we ro ni telegraph la ro yi ko won ni ki la je na lagba ki la se laarin osu me owo ti ori wa Nigeria to pe won fi ko nje wole lati oke oko won na si je billion abo didi e dollar wole oke 1.26 billion dollar sugbon won ni ina to nbe nbe ni pe oye owo to fi ko onje wole ni sa kon ti se osu merin akoko odun 2026 won ni o ma subu yakata ti iye to on la fi ko onje wole lodun to koja lo won ni idamokola benu dogon to pe ni 11.94% o na lo

0: fi subo e yakata o abi ka so pe owo ti on la fi ko nje wole nigba ni ni odun tu koja lo o n lo si bi million lona adosan abo le die o di die dollar wole okere 70.49 million dollars ti le okere won sugbon ni bayi je te ko subo yakata si o na ni billion kan abo o di dollar okere si 1.26 billion dollar won ni taba ni ka ma wo ni odun odun a ri pe o ti n yato die die won ni bo se bere ni pe ninu osu kini 2026 ta wa yi won ni iye to je pe won fi ko nje wo lati oke okun en sa akoko won ni ninu osu kini won fi million na irinwo ati me dogun abo le die dollar yen 415 million dollar o na ni won lo ni osu kini ninu osu keji o ni won lo billion lona otalelodun ati mejila o le die dollar 72.06 million dollar ninu osu keta won ni won lo million lona otaleruba o abo le die yen 26.56 million ninu osu kerin won ni won lo million lona igba abo dide 207.545 million dollar lo o tun mo si pe o n wa le die die won bo se wa le die die ko su leyin pe owo esewo ti Nigeria to gbe kale ati ilana to won gba to mi je wole ati pe pupo nu opo nje won yi won wo pe e to re ba fe gaju won ku die won da igba to je pe won wo nti agbara wo baka lati gbe onje pe on to je ko wale die die die re iyen ni sa akoko odun 2026 ta wa to bo iwe ero ni telegraph laaro yi e ka ikun ero yi nbe
1: ninu iwe ero ni Nigeria to jade laaro to ni won ni eni oro oko ni dudu ekute a ni mo gbo fin sugbon gbogbo ni koloro lori oro ti awon eyan so ari wi si ti won se nipa ijoba are Bola Ahmed Tinubu GCFR pe baba na fe fi owo ori pa awon eyan won fe fi owo ori orisirisi mo le de Nigeria lori pe owo ori ti poju ni bayi en to je alukoro won lori oro ibara alu soro iye agba Chief Sunday Dare won ma ti jade to won soro ri gbogbo owo ori te ro pe are Bola Ahmed Tinubu lo ta re sita won ni awon owo ori o ti wa latodun modun sugbon awon ijoba to wa ngba na won o jakunra won osise lori e ki se pe are Bola Ahmed Tinubu lo se da won ori sile ipe o ti wa latodun modun o ti are kan se ri pe are gbe won dide pe owo yi o ye ka mo pe won ni dodo lowo ori oro yan ni asobura won ni gbogbo agbala ipe na lo je pe owo ti ijoba na ibi to tin waju na ni oro ori won ni ayaba lo nje di esu o nje tin be le faje won ni se ri ka ma so pe awon owo ta ri lori awon alumoni le pe o ko je afikun ni si owo ori o won ni ta ba wa gbogbo orile Africa inu awon eyan ma dun lagbala pe emi na nipa ninu ijoba emi na ona ti won fi se ki lo fi mo won ni owo ori ni ipe inu lo je ki owo te pe agbele fun gbogbo omo ile rewa ya ko ke mo si GDP ni Africa ba te pe a ki nawo si ijoba won ni opolopo mo ile rewa ni ki so owo ori awon to ba tu wa mu we owo ori fun won ma so lati so owo ori ta mo si tax evasion won ni gbogbo eleyi ko da won ni sugbon gbogbo ite wa ro mo are Bola Ahmed Tinubu lese pe ah o be owo ori yin lori o ti wa le tele ijoba to kan wa tele won o gbe dide ni pe eti are Bola Ahmed Tinubu n se lowo lowo yi ipe owo wole fun ile de wa Nigeria lati je ki oro aje ile de wa Nigeria ko dagba soke ni ati pe lati ri pe awon owo te ki a ma so fun ijoba ka ma so to owo ori na ni ijoba fi se gbogbo nkan a ma ederu gege bi oloye so bo se n gbeja are pe ki se are lo da awon owo ori sile latodun modun won ko jakunra ni iwe iroyin Nigeria Tribune lati reko e karo tun
0: loje iwe kini iwe iroyin telegraph laare won ni eje ka gbadura je ka gbadura adura lo ngbe ni leke lojo isoro eje ka gbadura ajo egbe omo leyin ti igbele to pe ni Pentecostal Fellowship of Nigeria PVN won ma tin ke omo leyin Christ parawata won ni adura na lo le se o adura lo le se gbogbo eje ka gba sugbon sibe sibe na adura lai si ise won ni oku ni nje kini nigba to je pe a ba n gbadura si a pele so pe to boya ka ma reti ti odolorun tori pe olorun ba ki se onidan sugbon ta ba tin gbadura agbodo tun se ise lu re nkan ta ba gbadura si ka tun se ise to won ni bi apere won ni pe eni to je pe yo se ilu lanfani a si n gbadura so lawa kuto yo eni to je pe yo ran wa lo ti o se ilu lanfani fun wa nigba ta ba fe dibo won ni sugbon ka wa so be ta ka ba lo dibo awon to je pe elero gan ni o fi ibo won o fi gbe eni ti e wo pe yo ran yi lowo won o fi gbe danu won o fi gbadi en to je alaga fa awon ajo egbe PVN ni ekun ti ple naja pastor peter rock sadiq won na lo ki sugbon le christi parapata pe e ma gbadura laisa ti laisa re o ga bele se so sugbon te ba tin gbadura odun se ga bi omo nigeria e se to ba ti di asko eto du ba se gbara fun eto igba pa ti o wa lo ni 2027 e ji pe ogbo yin te ba ti ni card dibo e jade lopo ya tun e di ibo e lo fi ibo yin e fi soro be ba tin gbadura na e se ise to kan tin se ipade apero kan ile to ye ti o le christi ton pe ni ti odun 20 won pe ni quantum leap conference ile ti won pe

0: kuri eni over out pe boya ki ara christi ko wa di toselu won ni ko ipojo o bi pe ara christi ki se oselu sugbon asiko tun lati ma je pe boya a kan ma yonda won pa won pe ko ma se bo ti won to ta wa ka yonda oku ya we fun ere n bo si wu lo le se iba tun je bo si wu gan o le ge kele kele kele sori je a godo yonda oku ya we a godo yonda oku ya we fun ere a godo gbon jo ka na ri pe to gbogbo nkan to ye po nsele koda lasiko ta wa e gan to ba n pe omo le christi pe eyin na e wa di po ko mu a godo ko nkan to ko se ni pe a godo ara ka se ni temi ka lo ilana gbagbo ka fi se ni tori ide to akoko be ba tin gbadura e daju pe e lo dibo e ko le pe to e fi adura lasan e fi ran awon to ndibo lowo eyin o ni bo se ke dibo be gbadura e se ise pelu te pe ise igbagbo la se ise oku ni o e mo gbo iwe iroyin new telegraph la ro e ba ro yin be
1: ninu iwe iroyin la da tribute to ato ni won ri be ka o maroko ba baje te yo le duo o ba ni ti oro ti awon olugbe ipile delta latare kini lo pe opolopo awon olugbe ipile delta won ni ona to wa lati ipile wa si ilu eko won ni ona na o ti baje koja la o won ni papako furufu ko wa ti won pe ni osubi ni agbegbe ti wori lohun won ni ketiketi lawo eyan lo lo sibe o lati lo oko furufu bayi to je pe papako furufu na won ni won bere si ri se da bi asegbo o won ni latari ona to baje lati ipile delta si je pe opolopo lo fe wa si eko lati wa se nkankan tabi meji won ni opolopo awon eyan won o fe gba ojo ona na mo bo to je pe o won ni awon ko to giriwo giriwo na lo nbebe won ni awon because ko si oda mo ni ori e te pe awon odo langba langba sa o na e pe o nbe ni oju ona na won ni ta gba oju ona na won ni opolopo wakati ni moto ma fi pogboro traffic congestion to je pe won ni ibi to ya ka awon lo bi wa beta I pe awon mo ma lo bi wakati mejo si mejila won ni ni ba I pe latari bi awon ese rocket kati lo si papako fu ti wa pe ni osubi to wa ni wori won ni iye ti won gbe oko tele tele mo fu wa si eko o lo bi 1,000 naira won 100,000 naira won ni sugbon latari awon to rocket kati lo si papako fu na o ni o ti di 2,000 won ni na to wa ni papako fu ran inu won do to pe ojoju won gba alejo ero te pe won fe wa si eko won ni to baje yi ipo ti mu kiko ko senu re fu awon ti papako fu na ko la awon ero victor ataki bo se so di mo pe o pe awon papako fu na tori pe beyan ba loyun osu mejo bi o ba sora ojo ona ti wori si eko bo se se ko bi si ona na won ni papako fu inu won ti ndu ketiketi ni agbo wori ba lati ko be ke o mara ko ba baje te yo le du ojo ona ti o da o je ki o ilopo meji
0: ninu we ro new telegraph la ro yi sede to ka so ma en to soju ekun gusu kano matara webe si gbogbo ma gbe selu apc papa duro to polongo eto idibo fun are bola meti no pe e wa o e ma je ka fi e ko ton fun ara wa o ko se ni o ta mo la mo ko ton mo ti o mo pe eni to si gba owo o si lowo re ko se ti o mo bi lu selu lati ko ta aye baba ti polongo pe to wa n fe ki won tun di iboyun are bola meti nu lesi ka ma ran ti pe eni ana nla ran ta ina raba ta ko yo roje ikena ba dun yo rin pe awon nigeria je ri isowo ti ilu fi nira to pe eto ora je tara ko se ma won ni imoran na lo waye ni wakati 24 leyin won ni won bura fun governor tele place afara senator abdulaziz yari gbe to pe yo se aju ni eto ipolongo eto dibo fun are bola ahmed tinu gba ti eto yo ba waye ni osu kini odun to nbo bi pe won yan alagba bi pe kon ri da won ko awon eyan ojo ni ipolongo eto afara lati pe won dibo fun are bola ahmed tinu ninu ise ti e to won wa ran si awon igbon na ibe lo tin so ni mo pe won gege bi enikan to do oselu apc to si je omo leg masufin ohun wo pe eh baba fe bi afẹ ba won yan soro ka mo ba se gbe kale o tori ene bi npa oso lati ko ta wa yi agbodo ni pe ona ta ma lo ba re ta ma so pe to e gbogbo fun e si dibo fun are bola me tinu e je ko je ona to e pe inu yo dun se papa julo e ma fi pa di kuku mo be net ma so pe yo ve ma mu oni e je ko mo idi ta gbodo dibo fun are pe awon iya to je wasiko yi ko ba le dero na ni ta ba si le gbianju to ba ye pe aba ati leyin to gbopo fun won awon ere to ye ka je ko ni bo si ibo me gbodo gbianju ke fi pelepun to ba awon eyan so to ka ma fe ko ton fun wa awon eyan ni e gbogbo iwe ero new telegraph laaro yi e ba run yi
1: nbe inu ni ajo tribute to jade laaro to ni won ni bi le njo bo le nja eni bi so ti e o ma ni oro ti awon ajo te pe o ni le ise ala ti won so ni orile wa nigeria yen center for the promotion of private affairs latare kini won ni ijoba apapo a gbo pe e ti se awon oni orile wa nigeria te si n gbori ifura pe awon eto na awon eto to papa iyowo kila ko ijoba ku lori iranlowo owo epo petro won ni o da e si n so iye owo ti e pa fun wa ni orile wa nigeria sugbon oro dabi en to se 6 lane ni o awon maro se te pe ojo ona me

0: wa laaro toni
1: koko nu we royin te siwaju won se ndere sibi sugbon ka to lo laaro yi ka ma ki oga wa ise bond fm alagba gbenga fatile won ni odun na ni ma modun re lodun eni na ni olorun ba lo je ki baba na to kan si lori aleva lori epe olorun bo loju eni iyo wa pelu yin o alagba gbenga fatile orunmila ibaragbon mi fa ki toro ndo po lodun eledo ba orunmila ni mo so na odun yin tun se mi orunmila odun mokole rugba loke epe gbenga fatile iwo na o gbe odun mokole rugba loke o odun mokole rugba ti orunmila gbe loke o gbe nu ola o gbe nu ola o gbe nu yo gbe nu e yo gbe nu
0: si wa gbe calendar ile boya awon odun
1: odun ta ye atijo eh na gbe odun mokole rugba loke epe atebu atepele
0: ti se ah eh 201
1: 90 years eh o gbogbo abale toku ki oba oluwa segun adeyemi ajasa di awi ilu ni gbongbo pe won ko ri ajodun odun kefa lori apere awon won se lado pe eku tin ke bi eku eku gbon wa ke bi eku fun o eye ke be yo tun ma fun bi eye omo yen tin fun omo eyan ni oni gbogbo omo yo tun ma tes waju ma omo eyan last shade mari won ni kabiyesi oba oluwa segun adeyemi ajasa e tun bo pe lori apere oba baba yin ilu si ma dun gba bi ti wa dun gbesi ati ina gbesi aye ti ina yo ma dun last shade mari bi bale awise ope bi mo se ni ka ma ki ti gbogbo ose bond fm na la alagba gbe nga fatile ati ya wa omo bade ni kero ladego ki ton je oga agba le se diria ni eko mo se ni ka ma ki oba oluwa segun adeyemi ajasa mi se oni gbogbo
0: eni na ni ojo bi en to je mo asofi ipile ko tele right honorable ikufu oriji baba na a se adeyemi kuruji won se opolopo odun laye ati ni aye honorable adeyemi ikufu oriji abenugole gbe mo asofi ipile ko tele
1: a wo abala bi ewo lai pele juno ade olu opade pilot lo be de ero to tuji olalekun lo ko mi
0: a bi olu ko na so
2: lo fe raye pe mi fe raye juno owo wa bo ti lo ko ke owo re ko wa o si man gbadun mo pe mo ti pe ifa ba fani la ko ya o oro o lo wa fe ki ra bayi o ni von kings lo ye ko ra o ti oro isebe to poju owo o si ko fun eroja ara lo re vitamin a oro o ijo ti mo le yan layo fun emi ati ibi be ni o paro o ni ra igun ba ti owo re ba ka ko si mo pe wa gbadun aladun to ba fi roro na si
3: Devon Kings, Nigeria.

0: kan ti pa o gbe shop won yin fun awon to ye ki won gba won pe awon to ba ye ki won gba shop te ba de olosa ni musin opo shop ni won ti pa nbe ti won gbe fun awon eyan kilode ti won fi gbe awon shop awon eyan na ni won se ko shop yi gbogbo ile itaja ti won ba ko ki ijoba je ki ma lo ki oju ona ba le feri god save nigeria
1: sauba sakete pe alaago lati shola ke street owo ijoba lo wa o ni ti e se leri pe e fe ba awon eyan so jadi igbalode te si mo won ko to di pe ko ja igbalode eyan to so 5000 ni e ma ko shop igbalode eni ko lo wa 5 million wa iba ni 5 a wa ninu ru oja be a ma sun be ko lo ko sanu wa o si se latari pe awon la wa nbe to nba lu je eni ti e gbe e wa yarin fun ko mo pa wa yarin a fi ti e kun ase lo gbe fun ko eni te gbe se brickila fun ko mo pa brickila o na tu lo die gbogbo lodu lodu yi nigbati e ba ma fi se cost iye ti job ko je ati juye ti won gba nita lo ijoba e wa nkan se le oro e sabada di sakete pe alagun la se lo nkan si mo se
0: e ka roruko be tan baba oloye lori le ki olorun gba adura yin pelu gbogbo iwe baje yi gbogbo ni moto fi block gbogbo ona ni moto ti block pelu awon ma gboro ati awon oloja ki ijoba moju to won pelu gbogbo iwe baje ti arohun ni epo yo god bless arodun and nigeria
1: doctor olasuke sorun lati oyo street ni mo se se ri iwa ibaje ti wu lati bi ogbon odun seyin o se nje yo ni o se bi gbogbo agbegbe lo ni budo ko tele awon olora kini won ko sibe ti o fi so garage mo to fi je pe ese titi ohun na ni awon ko ni si ti garage to ti n gbowo gbogbo awon nkan ta se lona o tun ma pada leyin lola o e je ka tete wo gboda si o doctor suko mi ba sorun lati oyo street motion
0: e ka ro eyin amoye abere gbolo ati omo odo agba apo ojo meta gbogbo a n gbero taja loju ona ejo ijoba ni o garaji wa ni ikotun ati yanapaja sugbon ijoba ti fi gbogbo le garaji ni won ti fi ko oja ko si atuse kan ti won le se abi ki won da ile garaji abi ki won da ile garaji pada abi ile garaji ni ki won si le gbogbo awon ti o n gbo kuro loju ona bo si inu garaji wale wa fet lati ikotun
1: pa na bi igana lati lasamaya se bi won se ofin nigba kan oko ti ko ba de ibuduko ko gbodo duro gbe ero ti o fi cost money awon loja yi na won o feran emi ara won ra o dabo
0: ariri ma ka dunu se lu mosin ipinle eko tun bo fun awa eniyan ni nitori gbogbo eyan n wa ona lati se asiri awon egbe oju ona awon egbe oju ona ti kun fun awon ta oja nigbati awon awako si n duro si egbe ona lati gbe awon ajo awon ile itaja na ti n gbowo debi pe o ti n soro fun awon olutisan owo ki won le gba ibikan awon ọkọ akẹrọ si n kun awọn garaji jẹ pe o n ṣoro fun awọn awakọ miin lati ri aaye paaki god bless ari maa kwadu lo ṣe lo mo ṣe giga lu eko ajumose.
1: ọ̀rọ̀ náà rẹ ti gbọ́ ẹ wọ́n ní gbogbo àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ o kí gbogbo aká ṣe àtúnṣe ara wa torí pé àwa náà ni ìwà wọ́n ní gbogbo ẹni tẹ́ ti mú ilẹ̀ garaji tẹ́ ti fi kọ́ shopping complex nu ọlọ́run nu.
0: kọ́ṣẹ́ àtúnṣe náà ni kọ́ṣẹ́ àtúnṣe kò sí nǹkan tí ó látúnṣe.
1: ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ olótú frank ọlọ́ọ̀ni òun náà ni olótú fún ti àárọ̀ tó ní happy birthday to our gm alàgbà gbẹ̀ngà fátìlì igba ọdún kan ni o pilot ló di ọwọ́ bọ́tìnì mú akin mama wa ọ̀rọ̀lúwa ogun nike ìlú ìgò
0: pẹ̀lú ògòlójì tún jẹ́ ọlá lẹ́kọ̀ọ́ ló kọ́
1: abẹ́dẹ̀ lélẹ̀ pilot ló sọ bẹ́ẹ̀ kò ń ṣe lẹ́nu mi agbẹ́dẹ̀ fọlọ́ṣọ́ lórúkọ adúpẹ́pẹ́ ni.
2: My mission is full.

0: Zone category more than chance to Irene Oni Bawa Lord Mominera.
1: Yo sanu sese lu o si dabi eni po ti sise lataro ise re o ti pari amu agbara re o gbe mo gbogbo oseju lo nwa go o si waju pelu ise re be ni bu se ma re ni losan yen gbogbo mo nipa e asiko ti agbara re o ise mo ti iwuri o si mo bi eni pe ojo osare wo se ye amu nkan yo kan le yi gbogbo pada reactor energy drink nitori ti agbara re ba gbera soke afusun re a se dede reactor energy drink ipa se re apa wa pari ise lasiko awon irungba re wa si muse wa si sojo nitori na ti ka re osan yen ba fe da oduro wara ke ti dinwa re pelu reactor energy drink reactor energy drink ti dinwa re
2: onimo
3: prompt fm 92.9

gan kodra ninu eyan 100 ti patipa ni won fi ma fun eyo kan tabi meji to ma gbo mi bi won se nlo nitori e lo se yi wo o ma fun e olorun ma sise iya lo re ninu aye e bo je eyan kan soso lo ma fun ninu 100 iwo to ngbo mi iwo lo ma bo si lo loruko jesu olorun ma fi ise iyanu agbara re hun ninu aye re lo se yi loruko jesu e ma ka bo sori eto wa eto yo bona o seri a package ile ise bond 92.9 ade oluwa ade folari okun ade mr pilot ijoba worldwide pelu aponle to pe ifowo fun eda to ni ninu lori idobale ni mo ki gbogbo yin baba mi ati gbogbo yin momo mi e mo ka ro sa o e mo ka ro ma o e ka bo si ojo aje monday toni ojo aje monday

0: kẹrin le logun ninu osu kejo egba odun le merin di logbo monday oni ikolo pari osu lagba olorun monday on se to nbo o ma je ojo kokan le logbo olorun wa da gbogbo asi ju be lo e ka bo si ri ajo ipinle eko iduro osi bere osi mo lo se lawo ojuna wa magora re lawo ojuna wa ile ise bond 92.9 la se kin pe lagbe olorun ojo aje monday yo yeyin eh ni chesin loni eh ni shosin lola jale ose eh ni chesin wo jale odun yi ojo oni te o mo ti gba ladura lori eto bona seri akoko mo ni jale odun yi o ni wowo ti owo ati bi se nkan re ati bi rale ati bi kole ati bi rasmeti bo je won to o ni wati awon kan ni moto won mori moto kan ni won pe ni won ra 10 million eyan kan ni olorun ni je ko ra amo ni lagbe oro emi adi oluwa ade folani okun ade ataya atawon mo mi won ra moto 200 million nkan le lawo ma gbe se iwo no ba ra moto nla lagbe olorun kodun yo to pari iwo to nbe olorun fun moto wa ra moto moto gidi ni baba yin je moto omo taku iwo o ra moto ije moto to yan mechanic ni boyfriend yan mechanic la le ko le ma ri bi tun se ori apapa ndodo e ka bo sori eto bona o seri ile ise bond 92.9 wo ma binu o mi o mo eniyan mo sa mo pe titi di ale ana lọlọrun ni eh mo fi senu o fe je ri daju pe o je ise yi o ri daju pe o je ise yi emi o mo boyo kunrin ni emi o mo bi obirin ni nton sa ran mi si o ni wi pe awon kan bi e ninu papa duro ninu mo le bi e o wa gberu ati binu ko faraya ko dawa la le to le memi lo won ni kin ro e o ma binu o koda won ni kin ke lo fun pe jale odun yi o ma ri nkan binu wa ma pin e lemi wa ma kan e loju egbo ma binu o mi o men to je mi mo boyo kunrin boyo bin n temi yen sha so mi lale ana ni pe o gboro ma so la ro yo so fun eni yen eni to loro a mo pe oun gbo lenu e o bo ba de wa fowa re se rai o ni deru ewon lojiji o o ni rogun adajo ku fe ni o won ni won pin elemi won abi e ninu o ma binu o se suru pelu won won ni koda o le je mo le bi e o le je be oni eniyan ma tun eni suru koda ninu igba ti mo n gbo kini e mo ri oyinbo to pe ni frustration won ma frustrate e da ku ma binu mo ti so temi adeoluwa adefolani okwade eh sake sake se wa se awon eni suru lori ona wa mo ma fi nkan soja fefe ti kan nu awon ologun soja ore mi ti won ti vitari ti mi pe o da nkan won ti gbe okokan ni my 12 yen mi wa mo boya bele wa nbele wa sa ah olorun seun
1: won ti gbe moto mi be moto won da me to ti yawo ti be
0: sori ta yen gongo
1: sa
0: ori ta yen na moto won da mi ti yaso
1: be
0: se je pe won ti lo mole be yen sa se
1: I want to go to the house.
0: Oh, you're going to

0: ese toru mo fe mo do ya lawo ya ni oga be ba se nde waju saki e dapon pe wa egbini ote loro ijamba ko orita eh my 12 yo egbini ote ni ba se nje kon nikan ni je se kini olo ni ru egbini ote ni o ba se nje kon nikan ru o eh eh ala gbadowo e ma ko
1: sumo
0: eh eni suru sa ko to di pe permission kokon laaro yi ni ose to koja lojo aje monday bayi abojo isegun deni mo be so ile tori awon lokada apapa bi o e je ngo kada express te ki ngo ale ti lapata wi fun te gbo ala gbadowo ijambo kokon sele loju ni ose to koja ninu bi o ti le nkan ni abi ni agbegbe keja lo ma ni mo ajayi farm ki lo sele lojo e ba o lo sele kini tun kini te ri te ru ba yan lo to pe gende olohun te ru bi ba yin oya
1: kapo yan po lati yan o shoji okada yen o fe to pada gba to won sa source lokan ti to wa to bayi enu kami yen lo jati o se lo mu ese kan lati gogun pa bayi o mu ko ni kan water finally
0: eni suru okada yen ko senu kamri yen nbo lo ti sele
1: ni iwaju police station to wa ni bi ajayi farm yen ka to da ajayi farm nibi
0: ilepo ide yen abi
1: bẹẹni lati pada lọ sọna o ba plan yen
0: okada yen wa ko senu kamri yen
1: eni
0: eni ese okada yen o ja kuro lara e
1: papata ni
0: eni su chevin ten so e ko je film van dam
1: sa pilot
0: sa
1: mo ko pe injo yen na o pe e bishin ni e bi ko ro ere
0: ki de sham talab
1: ah ki se je zo no
0: ah e bi mo ese yo ko lara lese kese
1: patapata
0: hey ala dado imo le wa
1: mo
0: wa ni le ko bayi lo do pele ko yen na
1: ko
0: te run
1: ti
0: o ah ninu bi out ile yen na le sin gba ko se be na la ngba o ko ja be o o da esi wo la ka to ko si wa la kokan but pata de ni ko bayi la te janu oko o da sa esi esi e gbo ba yen lati ato ko si nkan kan amo gba won de le epo won bere si ni te janu oko o da o ko alagba samuel e je sai ba nsoro o le mo gba te ko ja to mi land break ki mo ti ma ba alagba jeria bi se ja so ni mo nso be o to mi land break mo le mo gba te ko ja be n te sa case lori afara eleketa esa
1: ah e sai ba ti mo ko ja na ibi to 7 yen ibi adekunle lati mu traffic ni dade ni chi lo si ya lo lati ma lo gori bridge osborn
0: mo le ade bai sa
1: e samuel mo ti jade lo si do fi mo je tun para lo si bi ai bai ni tori bridge falo mo wa by traffic wa de e sa so inu traffic light won se si ade ola defu ni mo boyo ma ni ti awon last man ni ko jo pe la lati ma to ko ti traffic bo se inu yen o ko ti traffic wa seyin kun ni igba ti no yen si be tele tele ona ti ma fi die die be now igba ti no traffic ade ola defu e ti wa be nsun ifa to ko ti traffic wa seyin mo
0: se elisu se un tawon ero nso ni yen awon loko awon ero nto nso ni yen ko lo yo ti ina to ba n dari oko ba ti n da wahala le to n dakun wahala asun oba kiroko ko fi yo na e kuro tabi ko pa ko je ka wahala asun ma fo dari oko
1: ina like osun o lo so owo lo ma bi n dari
0: e
1: owo lo ma bi
0: n dari e lati gba ti won ti ina e ko ro ti sise mo ninu awa araalu ta n gba be ti n dun e lo bere lo gbogbo awa araalu lati gba ti ina e ko ro ti sise mo bayi ko si wahala le ko omo nigba won wa so na service be wahala lo n da sile ibi ina ba ti wa to ba da wahala le e pa ngo ta yebo wa lo bi se ke mu ta wa lu ba fe abi mu ta wa lu ba fe le ma fo wa se ke abi e ti mu dupe e ti alagba samuel so ba ke ko ri ya fara eleketa to mi labi un le gbo yen o to fi le mu lade ni ji latasuko yen ka le mura ele ni o alagba ba mu nbo lodo yin tori olohun e je sare lo sodo madam temi tope ni kiakia ni kiakia ni o ehem e ma gbo awon to nbo lati kurodu ni si sentele mo yin sala ere o won ni so ba kiroko lati bensin si agric won ni so ba kiroko to lo die die nbe lati ogoro to si ma jidu won sala ipe so ba kiroko lati to wo lo si ko so fe won ni so ba kiroko lati ketu si odo yalaro se ngbo o there is no traffic from ketu to odo yalaro won ni ketu si odo yalaro jagere won traffic mo so ba kiroko to lo die die ehe moving traffic lati maryland si ehe idi roko tori awon oko to taku ehe boy shall life me ni o ni mo shall life fun gogo wa yen o o wa ni pan group si fade yi sugere bakere ko tu wa nbe iyen si ni pan group si fade yi e se ma mo nbo o oni mr pilot the traffic started from majidun brt park now at itohono stand still ona ko du le gbo yen o ita o tun tesi mi ohun tun ti ju ti madam temi tope lo prince adebisi loruko won won ni good morning mr pilot lori whatsapp ni won ti ma nso lo yo the traffic started from majidun BRT park now at itoho loop stand still eni ba bo lati ko oduse gbo bayun ona wa laaro yi won lo ti aduro di gbi bayi ni ko lo omo lala ni mi ti so ba kiroko to burude eje sare mu lagos ibadan lagos abeokuta express road ni kiakia
2: Mr. Pilot, the chorus how Ulalin Kosau, Jome Fuin of Titilati at Tiago, DJ Manguru is very good to go. But the Badin Bazan did Zink, we let the contraffic here, the National, where we gone. Immediately after National is very good to go, DJ Bolade. Odwa dun bese le bola de ike ma ko traffic me ti de under bridge oshodi immediately after under bridge oshodi is very good to go emi no lupo si kapa pata tere ni ladi go spare by market ona mushi wo be wa camp
0: e se mo dupe tori asiko e ma binu e mo fe yi owo eto pada ni kia kia
3: Too much music at gofreshnow.com.

0: so I bought to be you.
1: Oh, no way, Roy.
2: Ojumo re to mo wa laaro toni ojumo re lo mo wa ni won gba to je pe ojumo re lo mo wa laaro toni aririn aba ode pade ado lori re ani bi ojumo re se mo wa laaro yi ire owo ire omo ire aiku tin se bale oro yo ya si odo wa ojumo re o lo mo wa laaro toni bi a se njade lo a oni ba wari waro pade ani ninu agbare eje won ni gbe wa nibe oruka re la fi damo o ka gbeyawo e o na la fi damo na igbere eje koni je temi koni je ti gbogbe ti to ngbo wa laaro tuni eku ojumo ni ojo Monday iko ni gbagba kugba orile de Nigeria gan koni gba igba kugba lagbara Olorun bi ojumo se mo ti olowo ti gbowo a ri ti wa se a lowo lowo a ni nile fowo pamo a ni lapo a ni ni lorun lagbara Olorun Oluwa Ogunlaike loruko temi afa mi o
3: ojumo oni ti mo eda mi ma gbabode ojumo oni ti mo eda mi dakun mo bi o inu bibi mi o fejo mi ro e edo fufu mi o foro mi lo e eyin inu bibi a ma mu ni siwawo inu bibi a ma sakoba ni fun ni eleda mi ma binu odi ma gbabode e ka aro e ko ojumo gbogbo ite tin gbo le ise wa bond fm 92.9 Koko nu wero inare lo lale ubiye fo buye. Abdul Fatahi, Abdul Gafar lo ko to do temi. Olo ma se wa la mo ni se ni. Ngba ti mo, eyan kan ti mo pe agbo, omo olomi tutu ni wa, wa tu si esi suki la la la. Iwo nu Olorun, iwo nu Olorun, Abdul Fatahi Gafar lo ko mi. Je ko padie. Mo ni
2: lori afefe.
3: Ko e sorry jare. E sorry jare.
2: Olorun so wa lori amo ni se ni. A fa ibo nise ni a se nto ba ni daro
3: o se yen da
2: koko nu wero yin te si waju awon wero yin won ti wa ni waju wa bi bata ma mu lokoko ejeji wero yin ni telegraph o na ni mo ko na gan la ro so ni o ninu wero yi o na ni won ma ti se ikilo je ta ni se ikilo yi enikan ti o ti fi igba kan je gomina ni ipinle Anambra to tun kopa ninu eto idibo ti gbogbogbo odun 2023 ti o ta kongbon fun ipo are ni orilede Nigeria ona lo tin pe awon ijoba orilede Nigeria yi pe ki won ko papa ki won ta mora o latari yi pe bi won se nkolu awon eyan yi pe o tin poju ni orilede wa Nigeria ki mo so orilede Nigeria di battlefield gege bi o se so ninu iwe iroyin laaro toni won ni obi ona lo tari oro ijade o ninu lori ero abeye futele eleyi so ti di x bayi ni alode yi baba na so di mo ipe bi won se nkolu awon eyan ni ipinle Benue ipinle Plateau ati ipinle Niger o ti di ohun to je ipe o ti mu iberu o ti mu ba awon eyan papa julo ni orilede wa Nigeria o nse apojuwe awon ipinle meteta yi gebe awon to wa ni aarin gbogbo ni odo awon ariwa ni orilede yi ti o si so ipe bi won se tun kolu won ni kopẹ yi o je n to je ipe o nkan ni lominu atomi sapapa obi o toka si ikolu eleyi to waye ni Jokwan Matumbi to wa ni ijoba abile Mangu o sapoju e pe ikolu yi o mo apo pupo o won so di mo ni o ni bi o ti le je pe eyan 23 o na ni iroyin fi lede wi pe won pa o ni pe awon ti won wa ni agbegbe ohun so pe awon ti won pa won le ni ogbon baba na tun so pe awon le bi marun le ni ogoji o na lo je pe won baje ninu isere labi ohun baba na to lelesese aro Monday la wa koko lanka
3: koko nu wero yin te siwaju kinki eleyin lori isele kan eyi to sele ni ipinle Niger nibi ti iro ita gbo so pe ija dede ni awon eyan kirun lojo jimo maja sirun ki maja sijimo lo won kirun jimo ni mosalasi jimo meta ototo lawon ajinigbe ni won wo ona si bere si nda awon eniyan la mu nbe o nijo eti Friday itori koja lo yi won ni mosalasi kan nbe labule kan ti won pe ni de karanpenya ati abule kan ti won pe ni Sabongida ohun Gidanzana community nijoba ibile Bogu ni ipinle Niger lohun isele laabi ohun ti sele won ni ti bo ti bo lohun awon ajinigbe awon agbebon won yawo mosalasi ti won si dawo eniyan lowo ko nigbati mutuba ajimo lo won si tu won lese ese wonu ugbo agiju lo ege bi iroyin ti se gbe bi pe ijoba ibile ebogun ni sele won ti sele lojo e ti friday itori koja lo awa so di mimo bi pe awon ti o gba ninu won ilukulu bi ilu bara ni won lu awon eniyan te pe won lo bi ogota ti won ji gbe mosalasi meteta na ege bi iroyin na bo ti se sele won ni pe awon osise to je iso eleto abo lojo ese ni won ti besunu gbo ti won lo lati dole mi awon eniyan na ṣugbọn titi di akoko ta wa yi le ise olopa ipinle naija won to ton isele buruku na lo sele ege bi agbenso olopa ni ipinle na cp wasiu abiodun ti se ba awon nansi takuroso bi pe gbogbo ilakaka lati dole mi awon eniyan na ni won tin sa ire re titi di akoko yi won o mo bi ti won ko won gba lo o ege bi iroyin na bo se gbe ni ipinle ebon we know where they did trust that to
2: Kalala. Wo contest siwaju lati le ise Bond FM 92.9 ninu we royin ni telegraph la ro yi won tin so di mimo yin pe apejoko lododun eleyi ti awon ajo agbejoro ni orilede wa Nigeria ye Nigerian Bar Association ti won ma nse ti odun 2026 won ni o ti bere ni agbe ni ilu Port Harcourt ni ipinle Rivers ti o si je pe ohun ti gbogbo won ti won panupo ti won bere fun o na ni iro eto idajo iro lagbara ki o duro sisi won ni rule of law won ni kiyen na ki o ma ton imole kaakiri ni eka eto idajo bakan na ni won so di mimo o yi pe opolopo awon lamilaka ninu eto idajo ni won wa ni bi apejopo ohun won ni pe apejopo ohun ko yo awon to je pe jankan lenu ise ijoba ko yo won sile o won ni awon eyan lamilaka mi atawon to ro kan gbogbogbon ni eka idajo won ni gbogbo won ni won peju pese cbi eto na o eleyi ti won pe akori e ni beyond limit won so di mimo nigbati won si won so loju eto na ni ipinle Rivers en to je gomina ni ipinle Rivers Siminalayi Fubara o dupe lowo o dupe gidigidi lowo eni to je president ajo na ile to je pe asiko re on ko gba wole iyen afam osigwe oni o seun gidigidi o yi pe o tun gbe eto na iyen ipa apejopo o gbe wa si Port Harcourt leyin igba to je pe won ti fi ofin de Port Harcourt tele papa julo ipinle river yi pe nko fararo ni ipinle na sugbon won ti yo kuro bayi o o lo dupe yi pe o se ro ti Port Harcourt lati gbe eto na wa o wa fi da gbogbo awon ti won wa ni eto na loju yi pe ni ilu rivers o yi pe gbagbagba o na ni awon duro leyin ajo na o nigbati won tun soro lori lori eto na ti won gbe kale ati eto idajo ninu eto isejoba papa ijoba ti wa nti wa gomina Fubara o so yi pe awon ile idajo ki n se pe ibi ti akan tin lo gba idajo lasan o ni o je ibi to je pe awon ti ya nje ni ilu to je pe won o leni ti o gbe ja won ti won le sa lo lati gba idajo otito ati ododo baba na to wa so yi pe eyin adajo o yi pe awon oyinbo powe o yi pe justice delay is justice deny ejo nlo lo lokoko gbo oro nile ejo e ma je ko ma ri be mo opolopo oro ni won so ninu iwe iroyin New Telegraph laaro e sugbon koko la nka
3: to ba je bi tejo ni olodum ma ja rejo ma ja rewon he sugbon eni to mo na court bi ran awori osi a ma fowo lawyer soto ni a fowo lawyer soto ni e tele mi ka lo a ki no wo le tan e mu ya gbe lo soke aja e ma na o bo ba rugbo bo se a le padajo ka yanju e wa ninu wero ni the punch to jade lowuro to ni royin wa to so mo pe bina nina ni ba nna ni be ni to to ni igba o ba gba ni ile o fi won pe eni to to ni igba lo ranan nina ni ko ma nani ni o lo mu ajo se bi ajo INEC ati egbe oselu NDC won gbe won lo le ejo kilo fa royin ta gbo so mo pe o gbo ntarige agbejoro kan Lagos lawyer oloya ajose abejoye lo ti se be ko iwe ni ni janjan kan to gbe lo si ile ejo federal high court to je ile ejo giga eyi to ja loruko honorable Tunde Prati eleyi to ja fun eto re eyi ti o pe nu eto dibo abele egbe oselu NDC ohun lo gbegba oroke o pa asadede ni won yo oruko re ko nbe lan si foruko elomi ni won fi ile lo mno lo ta wa yi ipesun na ni won fi esun kan INEC ati ajo egbe oselu National Democratic Congress NDC ati enikan to tun ja adije dupo miran ni won ti wo won lo turutu lo sile ejo o ti won si daju pe ejo ohun ti wa ni waju onidajo Justice Saluko to je ti ile ejo giga ti ilu Eko to nbe nilu Ikoyi ori ta gbo so mo pe ni ojo 29 osu karun odun 2026 ni honorable party lo gbegba oroke ni eto dibo abele lekun Lagos Mainland Federal Constituency ti won so mo pe ohun lo gbagba oroke ni gbagbagba ṣugbọn ṣe ni laanu bi inec ti ṣe paruko re da ti won foruko elomi to nje tun ji san ni ti won si fi sinu inu ac dibo na won si so mo pe honorable party o no du ohun pupo pupo nlo ta wa yi in da to si po du ohun ile ejo ni o pada yanju re agbejoro oloye ajo se abejoye o ti ko iwe ni lo sile ejo o won ni o lo di so ofin to jọ mo ti eto dibo lati pe nikan lo gbagba oroke ku won yo ruko re ku o ko fi telomi si lo lo tawa yi ejo ohun ti wa nle ejo o ti won so di mimo bi pe wo ma tesu waju nle ejo to je ti ijoba apapo lati so bo ti to ati bo se ye ki won yan ni tubi nubi kan to gbagba oroke o si gba eto re pada lati soju ekun Lagos Mainland Federal Constituency inu ero the punch let ri uka
2: oko onugo eroyin tesi waju se yoruba bo won so yi pe aisan to gbogun ati ti o gbogun ko luwa ma fi se ni polio's xiv won ma tin pe gbogbo awon ajo to je pe ajo alaanu ni won ni agbaye o ipe edaku adebo latari aisan ebola eleyi to je pe o nja o nse o nlo mo ran iran ko luwa ma fi se ni polio's xiv won ma tin pe gbogbo awon ajo to je pe ajo alaanu won ni agbaye o ipe edaku adebo latari aisan ebola eleyi to je pe o nja o nse o nlo mo ran iran ni agbegbe kan to pe ni Democratic Republic of Congo so di mo ipe aisan yi o ti bole o si nja ran iran ti bi inu mo lo e ipe ki awon ajo alaanu ni agbaye ki dide o ki won tete fe poko jaga ko to di yebi yebi ye o so di mo ipe ni gbogbo igba o na la won sadura fun orile ibi o sugbon adura nikan gege bi a se mo ko na o ya pe ki awon ajo alaanu awon ajo eleto ilera ni aye ki gbogbo won tete dide o bi aisan ebola yi bi o se ronmoran bi ina nu erun won wa so di mimo ipe opolopo eyan lo je pe won ti ba aisan yi lo wo ni Democratic Republic of Congo to si je pe won so pe aisan na kakako san lo ra mo laje ni gbogbo omo oun lo ti fi bobirin o yi pe kakako je ko ma lo sile won ni awon iko eleto ilera ni orilede na ti won bojuto aisan mu ni se ni wa ri oro sita yi pe aisan mu o n ton mona mona lo ni o so di mimo yi pe opolopo awon eyan o na lo ti pa won ni awon apa bi kan ti e wa ni Democratic Republic of Congo to je yi pe ina zero eto ilera se ni ko se nkan kan be won ni gbogbo awon bi bayi gan aisan yi lo tin soba lo tin sosun idire ti pop ti won fi n pe awon ajo agbaye oloju anu ajo agbaye ti won mojuto eto ilera ati awon ajo agbaye to awon na won wa ninu awon oluranlowo pe ki gbogbo yin dide o aisan ebola ti Democratic Republic of Congo yi ti ba won mojuto ke ye ton momo
3: o da koko nu wero e siwaju won ni bodun badun pere gun amawo tun bo waye ni won la roro gbododun la rau so dodun la romo lori ate ayeye odun to tun le odun kefa to tun tes we bi kabiyesi alailuwa awise ilu onigbongbo ti won gori tebara won oba adeyemi oluwasegun ajasa awise ilu onigbongbo sa mi odun mefa lori tebaba la won akaimoye oro kini ku orire lakin igbori ifuni lo tin lo kakakiri ile yoruba papa julo ni ni ile awori be na ni double celebration lo je fun kabiyesi to je awuse onigbogbo nitori pe o ninu awon baale won baale ti awuse ope bi oloye ganiuso dide ni gan na ni sodun kan to na gba iwe akoko sori gebi okan lara awon baale nilu awuse onigbogbo kilo kabiyesi wa ki baale na popo orire loju ese mi le ohun oloye ganiuso sadiki to je baale awuse ope bi o na so wipe lati gba ti awon ti je baale awuse ope bi eku tin keku nigbe si aye awon atawon araalu tomo eniyan si nfo bi omo eniyan olori to wo ojo ola fun ilu re oba ilu onigbongbo ni ni odun mefa kankan ton idabasoke ma le igbagbe lo ti wo ilu onigbongbo se ti isokan isu ebi ilu onigbongbo papo nla so ni abi idabobo asa ati ise ohun ogun ajogunba onigbongbo abi idabasoke to isilu ironi lagbara fun awon odo bi eto abu to duro gbagbagba lori emi ati dukiya nilu onigbongbo nla so ni ole sodiq ganiu o se ileri lati tesiwaju ajose pelu baba awuse ti lo ni gbogbo balu asegun ade emi ajasa igbogun ati imo oye ati baba ti won lo fun awon ki won ma tesiwaju lori re oke si to lori telemo ara ilu onigbongbo ati awuse ope bi ko tesiwaju o lati di afin onigbongbo mu fun dabasoke ilu na won so mo pe loni oloni oju ma pe ese ma pe le o lati se loni baragada lodi belenja lati ba kabiyesi awuse onigbongbo sa odun mefa lori ite baba la won pelu ati weje we mu lo ni bi le nja eh ego bi ina se ba
2: ro ti aseju oba
3: aseju
2: oba bi ba
3: pa ko lo ni so le
2: tin ro yi
3: en do je ri gege ara
2: sha
3: Kokodu
2: eroyin o tesiwaju iwe eroyin the nation mo ti naro to ni o ninu iwe eroyin the nation yi o ni baba kan ti won pe ni director general ti egbe oselu APC iyen ko ipolongo eto idibo fun are Bola Ahmed Tinubu idibo gbogbogbo odun 2027 baba yi kete ni lati irin ajo lo si ilu okere ni ibi kan ti won pe ni Nnamdi Azikiwe International Airport ni ilu Abuja won ni baba ijoma lo desi to si mu ori senu bi pe be ri ise wa erin gboro wu igbo ni ewo be ori ise wa baba na so bi mo lana bi pe gbogbo eto gbogbo adehun awon se nibi ipolongo eto idibo nigbati are kokko du epo tuju ipo are ni orilede wa Nigeria o ni egboro wo o ni gbogbo e o na lawon ti mu se o ni ese yen le ni gbogbo won to lawon o se won se o gbogbo won tun se gbogbo e ni won tun se o ni awon tun ti wa bere eto ipologo idibo mi o o ni pe aluka wa ni eru o o ni gbogbo adehun ta won ba se I pe ninu eto ipologo idibo eleyi to nbo ni odun 2027 to je ti gbogbo fun are won ni gbogbo adehun ti awon ba se o awon o mu se o won ni pe ninu eto idibo yi o na lo je are tun ti gbe eto orisirisi ni won ti gbe kale ti won si ti se won orisirisi eleyi ti won to lo mu oni berebe ninu iwe iroyin edition sugbon tori ijoba akoko ani bere si ni ka sugbon babi o ti nso di mimo o iyen senator Abdulaziz ya o ti nso di mo pe gbogbo adehun tawon ba se ninu eto ipolongo idibo fun odun 2027 o na ni awon o mu se o oni awon osese ma se o e wo gborowo gbogbo yi ti won so won se adehun e ninu odun 2023 o na lo je pe won mu se si nse lowo lowo bi a se nsoro yi oni e wo gborowo sise
3: koko nu ero yin te siwaju o ni oyin gbe so di mo wi pe iku abara dudu o ko se ni ti o le mu lo ko se ni ti o le gba lowo eni in lai wa ina ile iroje won odo re lati wa odo re na lada si iku pabiri abiri ku o iku pabiri abiri nu iku pa koko mi agoko danu o se ni la ogbontarigi oloselu senator Solomon Adeola da po mo gbogbo awon otokulu eniyan lati se daro rere to rele gbo taleni ohun Alhaji Taiwo Babatunde Azani ti gbogbo aye mo si ogugo mo kulodo ni won tin sha ti ku re gege bi eyi to ba ni lokan je en to je adide dupo gomina labi ase egbo oselu APC nipinle ogun Adeola Solomon Adeola yayi o ti kan mi nu pupo o ni kan gba lu je fun awon tori wipe alagba Azani Taiwo ogugo o ko pari biribi ninu idaba soke sisoju ipinle ogun daada omo laro ni o si je en to gbe asa ati ise iran Yoruba to bi laruge daada won ni adanu lagba lu je fun entertainment industry gbogbo awon ni film agbelewo ori itage nipinle ogun ato lede Nigeria senator Adeola bisapiju ologbe ogugo ma ku lodo bi pe legacy to file won ni ko le pare lailai tori po eniyan lo mo ipare bi to ko ninu asa ati ise ati ere ori itage mu idabasoke ba opolopo awon otokulu odo ti won di eyan ata laye odi oni senator Adeola gba ladua bi pe ki olorun obe ki ola ko foriji ogugo omo ku lodo ki olorun ko si duro ti gbogbo mo lebi re tori pe adanu lagba lo je fun eniyan inu we royin
2: se ni taye nfe nlarun kan dara won ni eto atunbu atundi idibo ekeji fun are Bola Ahmed Tinubu bi pe ki won tun lo lekan ati tun ti baba Labuja iyen Godwin Akwa ati gomina ipinle Akwa Ibom Umo Eno won ni o ma tun gba atileyin to ni pokan ni epin ose ti o koja bi o se je pe won ni awon alenu loro awon shanko egbe oselu PDP lai gbagbe egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC ati egbe oselu All Progressive Congress

0: matress yi o le wo ni ku ni wo
1: kilo de to ntira ka tori po fe press koja nje o mo pe o le sunrun to dara lori matress to wa ninu aputi
0: duro akpekekere yi je matress to kun pe oto
1: be matress restorer ati compressor lati ni se vatafoam ni
0: Come on, Fessy. Don't talk to me, Loto.
1: Loto, ni. It's run lani wa kuti kekere kubroru lati be. O shi ekbe koja lenu le kuturu. Lai siwa lani no.
0: Fessy di bene wikpe uduro dada, Loto. Koja, ororo dada.
1: Beni. Matiresi restora ati kompreso. Suoru itura kwe widera. Matiresi Vitafoam ni wa kuti itunu iroru. Ati ni yelori bobore ni otikan. Vitafoam. One besi aye to dara.
2: Amọ pe kilo fera yen o ti bi ni fera jala o ru abu ti o le ko ke
3: owo re ko rara
2: o si ma n gbade
3: amọ pe
2: lo ti pe ifa ma fani lapoya o oro wo lo wa fe ki ra bayi owo ro ti even king bo ye ko ra o je owo ro isebe to poju owo o si ko fun ira lori vitamin a
3: oro wo ijo ti mo le yan layo fun emi ati igle mi
2: be ni o paro o ni ra igun ba ti owo re ba ka o si mo pe wa du ko je aladun to ba fi oro na si
3: o to lo so o se mi mo ri daju pe mo so fun gogo eniyan pe oro ro isebe ti even king si oro e to dara
2: Oh,
3: Darabe already. Devon Kings, Omadun, Adun, Tokoebi, Ati Aramora. Oh, and you go later, Jackie Jad, Orile de Nigeria.

baba ti joye tebi tara tore ti olu orile itori odo baba kolawole ibrahim akia yojo ibi akoko irure lori apere iyeju eni fi to tara sin olorun ko sanu tomode tagba niara nuba igbega airoti ledu mare n pese funru won pataki ejo ijo kerin le logun osu kejo odun nigbesi aba kolawole akiyele kedu mare je ko ba akiyele se pupo o fomode joye olu orile itori odo kedu mare je won fewu lo pepepe lori apere ri oyomu kongba nikimode olori polale akiyele olori adetola akiyele olori opayemi ati dede oba olu orile itori odo fi so ni bowo ikini imperi se mu re o se mu re oba ko wole akiyele.

0: academy awon ni won ku ri wolu ti won ni ka ku ni po ise ati osi ka wa na do loro ka ye ma se sadankata fun wa na ni gboro iwo na dara po mo wa lebi seminar to ma waye
1: ijo Wednesday ose yi gogon ni yo waye o e ja jo pade nbe
0: laago mokan laaro den to fun ni number yen lekan si ko ma ba di wi pe en ba lo ton ko ma dariyan jiyan number yi le ma pe si e send yes si number yi lekan na be ba ti send yes si logon bayi ni o da yin lohun number na re o 080-63-42-26-99
1: Mount FM 92.9.

0: apere eni mu ojo sunday kan sunday akoko e pe e fe gbadura fun gugu awon ogowere awon mo e ti mu ti awon osise ijoba ri e ti mu ti awon alaso ijoba road safety olopa army police ti gugu ma pejo te de ma fi ifami nunu e ma gbadura ninu ope idupe tori thanksgiving sunday wa ni jo irapada redeem ni gugu yo sunday akoko daddy sunday mi tun bo to ma je sunday akoko ninu osu kesan odun 2026 kini kariti
1: mo fe bere lati so wi pe eto yen o je eto ti olorun gbe kale lati owo awon baba wa ati mama wa agba baba wa adeboye ati mama wa fuluke adeboye ojo sunday akoko ninu osu lo ma nwaye bi ijo irapada the Redeemed Christian Church of God se se eto yi ni wipe ni ojo sunday akoko ninu osu baba wa ji o won a se isin ni ulu iya ijo to nbe ni ebute meta the throne of grace gbogbo awon ijo redeem lagbaye patapata lo ma darapo mo eto yi gege bi e se salaye gbogbo ojo sunday dupe yi a ma ni awon alejo a ma mu isori isori ninu ilu lati gbadura fun won eyi to nbo ni ojo sunday akoko ninu osu keso yi o je ito se pataki pupo tori odun titun ti wa ninu ijo Redeemed Christian Church of God o ma nbere ni ojo kini osu keso nitori osu keso yi ohun lo wa leyin igba ti a ba ti pari ajodun wa gege bi ati so ajodun ti a sese pari oni ape akori e ni mountain movers awon ti o nsi oke nidi sugbon iso isin idupe to nbo ni ojo sunday akoko ninu osu keso yi oni ati pe akori e ni wonderful counselor eleyi ni ohun ti awon baba wa agba baba ji o pe ni akori isin idupe yi wonderful counselor awon te a si fe gba lalejo ni ode oyinbo they are the people of the bench and the bar gbogbo awon agbejoro awon adajo agba ile ejo ko temi lorun ile ejo gbogbo awon adajo lapapo oni a fe gba lalejo lojo sunday yi nigbati baba wa adeboye yo tun ma gba adura fun won won tun gba adura fun gbogbo eto ile ise idajo ni orile ede nigeria ki itesiwaju ko le ma wa nbe a fe fi gbogbo ipo gbogbo awon adajo to ngbo mi ka pade ni number 1 to 9 redemption way ebute meta the Redeemed Christian Church of God Lagos.
0: That's why asko ti o si ni o ye kin so nipa eto yin kan te ma nse le nkan losu to ni agbare to adura ni amo a si ma tun igba lalejo ta ma fun ibi wakati kan dada amo ke to lo adura yo kan fun gbogbo omo orilede Nigeria to n bo yin sa.
1: Mo gba adura fun gbogbo omo orilede yi to n gbo mi pe nibi kibi ti e ti n gbo mi ohun gbogbo to le je erogba yin to je aniyan yin ti e n gbero pe oluwa se kini fun mi ni oruko Jesu Oluwa yo da yin
0: amen
1: ta ba ri gbogbo ibi ti bata tin ta yin lese Olorun yo gbo ororo itura si
0: amen
1: si gbadura fun orilede wa Nigeria Oluwa gbo orilede yi
0: ga amen
1: ta ba ri gbogbo awon ota to fe ki orilede yi ko lo seyin Oluwa e doju ti
0: won amen
1: gbogbo awon to nbe ni ipo ase ni orilede yi Oluwa ma ti won le
0: amen
1: gbogbo awon mo orilede yi je ko dara fun
0: amen
1: gbogbo ogo orilede yi to ti son Oluwa e da pada
0: amen
1: ka le ba yan Olorun awon to gba wa lalejo na ninu ile ise gbohun safefe yi ni oruko Jesu je ko dara fun
0: amen Jesu
1: gbogbo adura loruko Jesu oke oke le o ma lo
0: amen
1: be lo ma ri
0: amen
1: Jesu Kristi Oluwa wa
0: amen amen amen loruko Jesu adupe sa
1: pastor
0: Dele Balogun e se adupe sa yes sir

0: iléeṣẹ́ bond 92.9 makuyale tasa ekuyale tama ekaabo sori eto aeto yin ilera eko leto gbogbo ọjọ aje monday eti mo ba se ma se kete to lati mu iroyin tan la ma bo sori eto yi alejo mi ti wa lori eto laaro yi alagba segun ajide ni bo le je pe olorin ni won won ni oko won roro epo si lo bi dun ta fi beso lori phone ewo ni ha se mo paro ni ewo ni se mo paro ni je roro epo soko fe be roro epo soko klete wa bi
1: odop ni
0: odop ni bo odop odop epo atomo yin lo ni se to epo to se ri eje je ite won ba je bayi emi ma so ba won eyan te ba ti ropin to nkun atike e ma fe faworaja ni won kokun ma kun powder faworaja ni
1: Television.
0: Elu pada loju temi ni. Te ba ri okunrin to kun pada. Nisin e ba ye je okunrin wole se ni. Won to lipstick. Le je ma da irun. E ma fe o eyan mighty.
1: Temi ba ko se ogo eleyi.
0: Emi o so pe yin ni o. Mi o so pe yin ni o. Emi o daruko anybody o. Ala ba segun ajide se wa pasa.
1: Mo wa pelu imo wa.
0: Family ko ba n gugu e.
1: Adupe lo lo.
0: Mami ko Dr. Emmanuel Asamba. My permanent secretary.
1: E bo wa.
0: Alaji Taiwan zan.
1: O je nkan to wa gan so reason ni e Olorun awa to ku to fi sile Olorun je ka pe o
0: odun ajino sira
1: aisan ti o gbogun ko ni je juwa o
0: ami eni suru alagba segun ajide o
1: yes sir
0: Yoruba bo won ni aisan la nwo a o ku se to le to lojo si
1: Ben.
0: Igbe ojule dan gba Olorun oba mi lo ni dede o.
1: Dede ben.
0: Amo ninu ise iwadi mi lori oro egbon wa. Tori awa ta ba sumo Alhaji Taiwo Hassan Ogogo, a le so ru eyan ti won je no nonsense person ni lo to amo to ba ni eda te eyan gboro gbadura ko n ba pade ninu rin ajo ojo aye ohun ni Alhaji Taiwo Hassan Ogogo.
1: Ben.
0: Awon eyan wa ni ohun to ta gbo o. Pe oro jejere onipele elekerin fourth state cancer pe to ba ti bo ba tete ri lagara bo ma se mojuto ju ko ti gbile lo early detect

0: sibi ta fe lo afi ka duro ka jo gbadun aye ara wa tori wi pe teni teni te ki santa tan
1: le zalamu alekum
0: ni lojo aje monday gbogbo gba ma so pe owo la fi so ngo gbogbo
1: wa la fi se gbo
0: bi o so ko se eyan
1: ojo arun
0: bo se ma so fokunrin atobirin wi pe eni ti se hun o si olowo ngbogbo wa iwo ni ko gbiyanju ko wa nkan kan to ma ma ta ni pinle eko ki lo nta ki lo gbe sori igba taye ma bere lowo re oto ni ka kawe oto ni ka kewu ani ko ni nkan kan to ma ma produce jade taye o ma se kini ton ma kole kun le ise ti e na ngbogbo gba o ye ka ro eko ojumo gba ite ti ngbo le ise wa bond fm 92.9 stable of railroad nigeria nibo ni afefe ti fe na ni o ti fe la ro to ni o fe were were o lo le ise jeet food ama ponu la laaro toni o fe lelele o lo le ise jeet food won tabula nbe baba won ni loro re si mi o gbori won na bi kera isi tu wa jeet food lo produce we
1: baba
0: baba je ndere ise bs media na
1: ki
0: polowo oja nbe mba mbade parida ti nbe le agbara pelu mi andu no ise kini o nbe le agbara pelu mi won ma fun wa ladidun won ma fun wa ni to lo won ma fun wa logun ebi won ma fun wa logun emi gigun won ma fun wa on tablet kan lati le ise g food so boy your name I see right now Abdul Fatah here Abdul Gafar lo ko todo ti mi omo oluba ekun o ma fe jaja to to wu are gilagbo mo ri ko si atun o ma tere okay all right don't touch it there mo pada abo ajo mu kon le laaro to ni file be ye

0: 0551-5922-4126. G-Food, good food.
1: No, yeah, G-Food, good food. G-Food, good food. Muto ti one, yeah. Ale, have met the fashion in test. So I do a carbo, si abala le share G-Food. Eti rila, lara won, one dunk mini. Oko ni nda. Ewo bi ni mo se ye kero dorondo o nje ni olori awo e ba ni ki gbogbo ara ile ki loruko yin o
2: e karo ni gbogbo ile ni gbogbo te ba tin gbo wa oruko temi ni Omidan Lawal Farida mo je olidari G-Food and Buka Limited
1: director G-Food and Buka Limited ka kiri gbogbo Nigeria yi
2: be ni be
1: aye agbagba a se nlo ni bo se ma je niyan lase te dumare e ja se bayi na kilo wa nle ise yin to le fun ni lemi gigun
2: ah onje ni
1: kilo wa nle ise yin to le je keyan o ma dogbirin kilo wa nle ise yin ti o sanfani fun igbeyawo kilo wa nle ise yin ti oko ni ma sise 24 hours ti o ni nisimi e ja mo kilo wa nle ise
2: e se go olotu
1: eh eh
2: be se ri wa na e ri pe eyin na ti so pe an dollar wo onje G-Food na ni
1: chagba
2: onje G-Food orisirisi la ni
1: okay
2: fun okunrin fun obirin ehn so ani opolopo ounje to le je kemi gigun ounje to dun ounje to je pe nkan ta gbero on ni pe lati satisfy lati ti awon customer lorun lati fun won ni nkan to ma sara wa lori ani anything to je pe o wa artificial anything natural to fi dori ingredients ta lo to fi dori nkan ta source fun bi ata epo ororo gbogbo
1: they are natural
2: and their quality
1: from farm to your buka ni
2: yes yeah. Yes sir
1: lato ko ni won tin ko gbogbo e wa
2: beni
1: ko si adamojo nbe
2: rara
1: ko si gbaro gburu nbe
2: rara sir tori pe a fe ko je pe tawon eyan ba je ounje wa won ma je to their satisfaction
1: wow
2: ounje to je ko fun yan loko bale ni ounje to epo to ba se ninu ile egan ounje ta wa awa visitor lati so fa won yan pe ounje yi o te ba se ni de yin ko bale to ma wa ni pe te ba se ounje nle yin na lo wa te ba ro ounje lati
1: te ba ro ounje lodo yin na be ni pe yan wa le ni tori pe natural ni to ba je ugu le fe se fine ba je gusi ni
2: gusi efo riro jollof rice fried rice
1: aya
2: asaro
1: elepo rede rede Omidan Farida Lawale adari ile ise G-Food la don takuroso lata aro won lo gbo ebi odo won lo wa gbogbo to nje CS febi odo yin lo wa operation ebi odo yin lo wa ogun emi kiku odo yin lo wa be yo se ma live vlog odo yin lo wa to ma ma dogbirin
2: bi le se ma to
1: eh
2: beni
1: bi le tu se ma to
2: beni nje aladun
1: aja leni e je lo sodo alagba andu alagba andu e ku ise takuntakun e ku kuleda e da ruko fun gbogbo lelekun rere
3: e se olotu mo ki gbogbo awon ara ile tun gbo wa oruko mi ni Andrew Owobun head of operation G-Food
1: won ti salaye fun wa le nkan wi pe gbogbo ohun to le mu ki gbesi aye eyan o da won ni ile ise G-Food lo wa to le fiyan lokan bale eyen wa so die fun wa do won ti melu ba die lekan mo mu asaro nbe yen o wa di resi kan nbe pe mi o le malaye e se daada ni pe yin ni ke salaye na tablet to le je ke mi eyan ogun to nbe ile ise G-Food e so die fun wa nbe
3: grilled chicken grilled turkey ta ba n gbo iresi kan ton pe ni abike rice
1: ro ni o
3: ta ba tun wa n gbo iresi kan ton pe ni jambolaya rice
1: jambolaya
3: ti gbori
1: yo gbori o
3: jambolaya no npe emi gigun gan gidi gan ni
1: ogun emi gigun gan ye jambolaya
3: sai bawo okunrin
1: iro ni o
3: a pe laye a tupe laye.

0: oi o man wo ya ni wo lati tabi ko ifowo si bo nje to dun o sara lori o se fun gbogbo ebi re golden terra oil ko fi olo
1: iruri pajamiri leyi o mo se se se ile owo wa mana awon eniyan si din dara lati ra
0: awon oje gbogbo bo ko awon eniyan to ma n ra owo wa lo fi ira idi ina wiwu lati fi adota naira pamo o ni oje kan
1: be ni owo wa bo ti ko ni idabobo o ni ode o tun ra lati fi gege ti o mo tori kini lai mo to wa ninu re
0: ṣugbọn ni se yi inu owo wa mana ko si ifarawe mu mo
1: we are amana refined vegetable oil blend now amana oil sealed value honest price no compromise

0: karo e ku dede asiko ye ku ya leta si dada lewa si dada la bayin ini lojo aje ini lojo monday jake jado gbugbu agbaye akiyin pe to e ku dede asiko ye eyin olulufe wa bo ni se nkan du so ndun re adupe olorun baba oni weekend wa si weekend na dun olorun bala nu ko ni fele isase ma fun gbugbu wa o lori to wa si ori na mi la wa akobi egun
1: Ko malin baje fun wa
0: wale ni again
1: emi fun mi
0: surprise mi ko surprise mi ke
1: eh ki se rice ni kan mo so ipase mo so ipase e wa na
0: eh okay
1: ke ke wa na je ki o wa lori na
0: okay
1: inu mi lo dun nitori pe baba Adumare da emi mi se o gbe mi wa laye o gbe mi wa laye mo ti wa lori eto ti a pe ni ise oluran mi pelu ikarin pere fun e oju e lo do yo
0: olohun ojo gbadun
1: bi pa wole
0: ise ori ran mi ni lati jo yi na o ye ko ti gbo yoruba
1: e mo gbianju e
0: ati tawo lo fe ma karoyin yoruba
1: ohun ti mo gbianju lati saniyan jayi akobi egun egun to jasi egun to damo asiwaju gbogbo egun ni le yoruba ti o ni le ke lorun goju nbe opa jara tori ko jamal of iworo ajido asi ko ti nlo
0: baba
1: e je ki nda oye yan duro kate si waju lori eto ran
0: adupe lodo olohun oba koko oro ta kan ni ka kan menu ba laaro yi ni pe eyin te ngbo wa ijo wo le ti ye alafia ara yin wo nile wo san ijo wo le ti lo hospital ke te ba mi we ti e ba mi wara mi e ba mi wo check o se check up
1: o se koko
0: elu mi janja koko na ba ka kiri elu mi to ba tun di weekend to ye ko simi ko ni simi alafia ara de se pataki bo ba lo so hospital kan se kan ya ara e wo bo lo se mo po larun kan lara ejo da ko je ki a ma boju to alafia ara wa
1: o
0: se koko ele ita ni ka ko mu wa laaro yi ni ka to ma tesi waju amo sibe sibe na ninu we iroyin jo ba to temi lowo laaro ti ni won ni ha asiri babangida won ni asiri ti babangida tu nipa atiku di wahala o lati ku ko ye nipo are rara o tun o tan o tinubu yeye aregbesola ni tagbangba o to fa wahala re o imo awon oga banditi sabewo si le gbajumo senator o won lo se faaji nbe ni o te bere o oni igbowo atawon oba le yoruba se pade lori oro yoruba alaafin oyo ko yoju sibe won ni ninu awon oba kan ko dun si kede ti igbowo se ajalu aisa kansa pa ogogo ni theater lojiji o eyi loro to so gbeyin wahala nbo o wa fe fe di tinubu sita america igbejo ti bere lori ogun oloro ti won lo gbe wobe nkan de o awon banditi yawo ilu igbesi ni ipinle kwara won ti ji onigbesi ti ilu igbesi kabiyesi won ti gbe kabiyesi sa lo o aye o amugbalegbe gbenga adeboye tu asiri lori iku to pa pelu ija re pelu barista lojo si olorun o ara opo be oni theater ko ya gidigidi o ti le je ngbe lara re bayi o
1: o ma
0: lagba Aruna pa Aisha leyin ibalopo gbigbona oge ori re o tun mu eje re o ma se o omo yare nbo ni theater ma ku lojiji o ni se ni mama yen so fun bi omode
1: ya
0: ninu weroyin yoruba to to niyan ninu weroyin gbelegbo won ni bo 2027 ijade laarin awon ota tinubu atiku ati obi fe gbe o fe gbe na woju ara won ani ajalu nla laarin awon osere theater Aisha jejere pa ogogo ni theater o oniye ni won osinku re si ilu ilaro nitori eto abo ile yoruba awon balaye se pade pelu igbowo won ji obalaye ati obirin kan gbe ni ipinle kwara awon imode awon merin ku leyin ti won je amalatan o aja awon gan to na tun je nu e ohun na tun dagbere faye owo te iya arugbo to gbe kokeni ni ipinle ogun
1: won
0: to ya na re o ninu iwe iroyin igbelegbo
1: o wa nibe
0: ati pe ori yomi amsatu soku oro si makinde olohun ti gba egbe akodu sile lowo gomina o
1: lohun
0: ke osodo ke jewo o emi pelu sotayo o ki soro o sugbon owo lala lo fun ohun lasiko ti ohun wa lori are awon loja fe ohun won ni bade o nitori pe alaga council o fe wo shop awon iya loja ni bodija to bo se je na niyan ka ma tesi waju lori eto wa ta pe ni sori na mi a ki pe ku kale lekan si
2: eh dajo oda ti mo ni ko lo ra fun mi wada o na ni mo ko da si le te wo ye o da sa lo da nje
3: oda wo lele iru oda wo lo lo ra wa fun mi eh iru oda wo re buruku ki se temi oya da gbogbo e pada kia precious paint ni mo ran kini mo pe precious paint oni mo ni ko ra wa fun mi kia o ti da pada
2: eye ye ye yo wan ma bi ko ni lo bayi precious paint
4: precious thing.
5: Tabanso ni ko dunu woda ni leyi. Precious Paint Nigeria Limited lan so nipa e. Ni mo ojo orun kan ti gbigba. E wa to sumare o kan ti we. Precious Paint ni gbugba awon painters yan layo nitori pe isiburugbo lara ile. Odun se nguri odun. Ile te ba fi kun. Yo to ma rewa si ni. Oniruru oda ni won se jade. Bi Tesco, Emotion, Marble Throne, Satin ati bebe lo. Daddy ati mommy ke to ko lo sinu ile yi yen. Precious Paint ni ke lo tori pe o ga ni lara. Ojuni woda si to ni pelu. Ninu gbugbo oda ni leyi.
6: Precious Paint lagbade fun
5: ibe ba ni soro won ni 08052825573 tabi 07040602423 Precious Paints baba ni baba lojo kojo
7: ororo bawo ta mu jade lati nu ewa soya e gboshe ewo Bow refined vegetable soybean oil. Orotiki di biori, look to tabileru. Sayaki shegbeteru. Oh, roro bow. Kumujumale kedere. Waka o shenoma. Kibuwe yaro ni vitamin. Bimanu. Belu eruja omega. Meta simefa. Evi shebe. Dindodo. Dinwa dinja. Di chiki. Dindundu. Chinchin. Ati bobontura badidi. A jepanulani bobonjeta. Bafo roro bow se. Oh, roro bow. Kuni cholesterol. Ni nurara. E yan labata. Emapu wasuri ero. 070-4000-7149. Esili tupe 08023067149 o wa ni gbogbo oja ti le taja ojulowo kaakiri orilede wa lejewon lati lita kan si lita 25 Boran Foods Limited to wa ni kilometer 36 Ankuti bus stop loju ona Eko Sibadan ni Bafo ni pile Ogun lo sororo bawo gbogbo ororo yoku e bila fororo bawo
8: gba isi Boran Foods Limited o ti gba mi eye winner of international standards excellent award for the best quality refined cooking oil marketing company of the year 2021 at Ibao Soya Oil winner Africa's best premium quality soya oil brand leadership merit award 2021
7: Darling oya gbowo ko na roro bawo se kitchen wa
9: o se ma idea ma se be fun e wa bawo fo roro bawo Ramadan Umrah todun 2028 ati pese awon akojopo ti o ba gbogbo inawo mu a o sete visa fun yin ticket oko ofurufu ile itura to ni itunu nilu Makkah Medina onje olojojumo yen onje lewa abewo sawon bi itan ninu Islam iye ziyara ati itosona pelu awon akosemose imam to ni imo ati ri pelu eto isanwo die die wa ele bere mura sile yin loni kesi pari isanwo yin ni rorun

0: Precious Paint Nigeria Limited. Telephone 080-8252-8573 or 070-4060-2423.
1: Dede asiko yi emi ti mo soro ni Alhaji Mukaila Assis Abiola baba Faralokun ti mo je oludari ile ise Faralokun Nationalist Care ti olu ile ise wa o kale si number 3 Subirat Atunike Amadu Street RCC bus stop Iyana Yesi Ota Ogun State oko ni e o olu ile ise wa keji iye eka ile ise wa o wa ni number 22 Coca Street Olateju Olosha Mushi Lagos to momu iroyin ayokan wa si eti gbo gbogbo eyin yan wa ohun ni egbogi kan ti o lagbara pupo to nsise bi arira ohun na ni pi plus ati dagboru dagboru eleyi ti o nsise fun iso ara o ma nje ki iso ara ko na daada o ma nje ki iso ara ko ri bi sise bo se fe o de ma wulo fun awo olomokunrin pupo ni odo ayawa bakana pipe plus ta ri yen o sise fun orisirisi awon aisan aifojuri inu runmi inu mi ndaru mi ori bo se se dada ope yin o nro mi mi o le se dada to bo se ye bi mo ba ti jeun die bayi ise ni inu mi ma ma kun inu mi ma ma kun gbogbo wa ta sanra ju gbogbo atikun wa to tobi ju lokunrin ati lobirin gbogbo awa ta kiri nkan e la wa dede gbogbo awon nkan yi ti a ba lo pipe plus ati dagboru a ma ri iyato re because dagboru ta ri yen ati pipe plus omo iya tegbon taburo ni won eni ba nlo pipe plus gbogbo gedegede ara re patapata lo ma fo kuro nbe gbogbo ohun ti o je ko se dede gbogbo ohun ti o je ki ara re gbe kankan kan lo ma kuro nbe awon lomokunrin ba ba lo pipe plus tan ta wa mu dagboru ta ba fi le awa dabe ni pe atun de atubi isan ara wa apre sini ma dide dada gbogbo awon kan mejeji yi ohun to wa fi daju ni pe ko ni oti kankan ninu wa rara egbogi bile ohun la fi se gbogbo awon nkan to ma mu ki ara ko se yemu yemu ohun na lo nbe nbe bi a ba nlo awon nkan yi a ma je ki a le ma se kankan kan ba sise ise wa ma lo dede bi a lo sibi kan a le rin gbogbo awa ta le rin dada ba ba nlo dagboru ati pipe plus a le ma se kankan ara wa ma a ma tu yaga yaga yam yam dada idi ni ati mo fi mu awon egbogi mejeji wa si eti igbo wa pipe plus ati dagboru mejeji amarugbo ta kebe kebe ohun ni won beyan ba nlo eyan ta kebe kebe ibi gbogbo to ba nlo mejeji lo si ni ohun te ijoba ninu gbogbo awa ti a ba wa nfe ka jo si owo papo eyin alagbata ti eje alagbata nla nla e wa si olu ileise wa ni 3 Subirat Atunika Amadu Street RCC bus stop Iyana Yesi Ota Ogun State ati number 22 Coca Street Olateju Olota Mushi be ba ti debe e ri ko ni keti keti ati kini ati keji tabi ke pe sori number 080 30 40 35 21 lekan si 080 30 40 35 21 Ajin de ara ma je fun gbogbo wa.

0: e ka bo pada ku tete si wa ronya apapo nte si wa ju o ijoba aye ipinle ko ti bere ise akanse lori o popona mefa ototo ni ijoba aye bile ajero mi ife lodun ati ife lodun lcda awon oju na hun la gbo pe to ba pari tan yo mu idaba soke ba awon onisowo ati ile ise oba atawon onisowo aladani ati eto alafia ilu na awon oju na hun lati ri asubi oju ati owo se ni to fi mo eyi to nbe ni ife lodun lcda ati o popona cemetery market road to tun mo isikalu street ati alaya bi agba to fi mo odofin street ni joba ibile ajeromi ife lodun eleyi to je pe o ba pari tan lana igbalode won o fi pese re ti o si ni koto daminu gere ati itosan orun solar power ti o tona yo si gbugbu agbegbe na oludamoran pataki si gomina lori daba soke igberiko ogbeni Nuruddin Agbaje lo soju gomina nigbati ise akanse na to bere so di mo pe lakaka ijoba ipinle ko lati mu ijoba sumo aralu pekipeki nipase ipese oju ona eyi to dara ti o sile kun oro aje sile o so di mimo pe ki aralu gbaruku ti ise ohun ko le ba tese jari o ewe ijoba apapo loni oloni won yo bere ise akanse to ma je ti Ibadan Ijebuode Road eleyi to nbe ni Legacy Estate ni opopona marose idi anyure ni lu Ibadan ni ipele Oyo ni moju ogun ni npa bi re re Senator David Umayi to je alamoju to ise akanse nile yi lo so di mimo loruko ijoba apapo pelu erongba ire ti otun lati pese oju ona to ja garaga laarin ipinle Oyo si ipinle Ogun ti o tu je ki irin ajo lati wodu Eko ipinle Ogun ko letike ati oro aje won Senator Umayi ise apeju ise akanse ohun to ma so ipinle Eko po mo ipinle Ogun ati ilu Ibadan ti o si je ki lo bibo oko ko ja garaga yo tu sile pin idokowo leka eto ogbin kale ti o fi mu adiku basu kerefa keroko ni oro ti re oba Ladoja pelu igbimo gbogbo Ibadan Council atawon ale loro to je ti mogaji atawon baale baale ilu ni ireti pa pe won jo peju pe se sibi ibere ise akanse na lati je ki amugboro ko ba irin ajo ati eto dokowo ewe ijoba apapo papa julo ile ise torisi lo bibo oko ofurufu ti pa lase wa pe ki ile ise kan to ma mu awon oko akero tabi ko eru ni papako ofurufu Nnamdi Azikiwe International Airport to si gbowo ko be bi egberun me dogbon lowo awon oko ipe kokora re kuro ni papako ofurufu na o latari ibere ati opolopo idahun ati esun ti won fi ko ile ise ohun ki won ma ti ri oko to daku abe yi to nbere ona loju awon eyan won ti mu agada ngodo gbangba balekun mo gba mo ilekun oko won si ma bere fun egberun me dogbon lowo re en to ja alukuru ajo fan Michael Achumugun pelu atileyin adari ajo fan abileko Olubunmi Kuku won pa lase wa kile ise na koko ni papako ofurufu na arabirin Olubunmi Kuku se atenumo wipe ajo fan lulajule ka oyan ko ma gbo ko be lona ti o to lowo ara ilu to ririn ajo lati ile yi lo sile okiri abi awon to nde o ewe ni le okiri o le ni egberun me dogbon awon eniyan ti iku ti pa o latari ile kan to bi wolule nitosi idale agbegbe ti won dale nu si ni olu ilu orilede gini ti se Conakry royin ta gbo so pe eniyan mejilelogun lo farapa yanayana ni agbegbe Desalam area royin ta gbo so di mimo pe iya kan be lagbegbe ohun to so pe omo ohun ti to je omo marun ototo lo nbe ninu ijamba buruku na ti won si je ton si je Olorun ni pe ni kan bi ago meji oru ti ijamba buruku na to sele to je minister fun ile orilede Guinea Mamadou Oriba ti se abewo si agbegbe na ton si ti dari awon eso to ndole mi sibe lati ma dole mi awon eniyan to nbe ninu ile na eyin eniyan wa gba pe ko alaafia se koko o se pataki eje agbe pelu re po o oju se gbogbo wa ni ka to mo ina wa sopin e gbo koko nu re lekan si amu wa pe awon olugbe ipinle ko kominu lori sukerefa keroko to nsele ni yana ipaja lo si lu kotun be ni oba alade ni won kedun pelu gbogbo osere ori itage lori iku to yowo alaji azan ogugo ko lawo laarin awon akegbe re be lajo faanu ti wo ile ise to gbogbo ti o to egberun 25 naira lowo awon awoko nilu abuja o be la tun mo wa pe eniyan 30 lo je olorun ni pe nibi ijamba ile kan to wolule lagbegbe Conakry lole de Guinea to royin apapo niju bayi lo lati le ise bond fm 92.9 ikeja nipinle eko fa nkan lo ni sola lo lotu pelu ati leyin oluwa seyi ayo makinde igba mi ta o pade abdul fatahi abdul gafar lo so pe gbe ni keje ka se o hold the ball
1: edimawo lo diri ewa

0: Oya oku oya bo sibe ko ki oga wa.
1: E ka so oruko mi ni James Testimony mo fe ki olori wa ni Bond FM pe wo ku ojo ibi Mr. Gbenga Fatile igba oju odun kan ni sa. La she di
0: mari. Mo court of law mo mi e ti se don ka opo yin.
2: Ade oju oni ni oya o.
0: Oya o ti ku bebe to arin wa bayi oya.
1: Oruko temi ni Moshood.
0: Eyo la ku. Ti bo gale fe ki.
1: Oruko temi.
0: Ti mo ni o pade o se church lo tuwa.
1: Ayomide. Mo le fe fi akoko yi ki oga wa Mr. Gbenga Fatile. Wo ko ojo bi won ma samodun o. Awon ton dari wa won ni sise o won ni sirin o. Won ni wa ni le lojo temi ba npa le won de ni si lona lojo te ebi ba npona. Wa dari wa pe pe pe.
0: E pa to won wa ri bo se dada ni. E pa to wa

Anya batala ọzọ n'oge ilu Igbo na Bond FM 92.9. Oge ahụ anyị ji ewepụtara gị naanị otu ilu kwa izu. Nye gị nkọwa ya ụzọ abụọ. Gwa gị ọnọdụ ị ga-anọtụ ya, nakwa ilu ọzọ ị nwere ike ịtụ n'ọnọdụ ya. Abụ m Nnamdi Ezeokoye, onye ndu gị n'oge ilu Igbo. Ilu nke izu a na-asị, di mkpa taakị ahụ ichere ya. Di mkpa taakị ahụ ichere ya. Na nkọwa elu elu, abịa n'ime obodo, mgbe ọbụla onye kpọrọ onwe ya dimkpa chọrọ ịta akị, ọ ga-eji ihe kpote akị ahụ n'ebe o buru ibu. Mgbe ọ ga-etichazi akị ahụ ma tachaa ya, a ga-ahụ ikpo ichere n'ebe ahụ. Ihe ọ pụtara bụ na atụghị anya na ọ bụrụ na dimkpa chọba ịta akị, ọ ga-akpote mkpụrụ akị ole ma ole. Kama o kwesịrị ibu ibu ka ichere ya wee bukwuo ibu mgbe ọ ga-eticha ya. Ichere ahụ dịkwa nnukwu mkpa maka iji ya amụ ọkụ. Na nkọwa dị omimi, ọ bụrụ na mmadụ ọnọdụ ya dị elu mee ihe, a tụrụ anya na ihe ahụ ga-abụkwa ihe pụrụ iche ma chaa achaa. Ọ bụ ilu e ji akpalite mmụọ mmadụ maọbụ jaa onye ahụ mma mgbe o mere ihe dịka ogo ya ha. Ọ bụrụ na a tụọrọ ya mmadụ, ọ ga-enye onye ahụ agbamume na ọgbara mbọ dịka a tụrụ anya n'aka ya. Ilu ọzọ e nwere ike ịtụ n'ọnọdụ ya bụ ahụ ọdụm, ahụ ihe ọdụdụ. N'ebe a ka anyị ga-ejedebe n'ihe omume ilu Igbo nke izu a. Sonyekwara anyị ama n'ihe izu ụka ọzọ maka ọgbara ọhụrụ ya. Abụ m Nnamdi Ezeokoye. Cheta na ụbọchị a ga-akpụ isi, akpụ afọ ọnụ. I mere nke ọma wee gee ntị.

0: All the new Bobon FM 92.9 Akanchawa.
1: Eziokwu n'ezie n'ezie Akanchawa anyị mere gịnị anyị na-ezuru onye ọbụla na-ege anyị ntị n'oge awa dị otu a gị nwa ọ gị ka m na-ekwu ọhịa anyị na-ezuru gị Akanchawa n'ụbọchị nke taa ebe ọ sọkwara ya ka ị nọrọ ị na-azụ ahịa o ị na-arụ ọrụ oyibo nke ọbụla ị na-eme n'ụbọchị nke taa ọ bụrụ nagodi na ị nọ n'ụlọ ege m ntị were oke gị ịnụ Akanchawa ọhịa m na-enye nchawa ọhịa m na-enye onye ọbụla na-anụ unu n'ụbọchị nke taa ezi nne Nduka ọhịa na-anabata gị na gịnị n'okwu ntabi ire nke ụbọchị nke taata ọmarịcha ụbọchị ọkwa anyị na ha ebebu na mmiri nke ezogbu onwe ya anwụ nke anwụ amazi m nke m na-ekwu mana kwutọpụzie ya etu o si wee dị gị n'obi mana ọ bụ ka o si wee dị mmụnwa anwụ nke ọ chakwa n'ihe ọhịa acha biko ka onye efe ka anyị mara ka anyị ha obere mmiri zoro nya ọ nyere m aka maka ikuku ahụ jụrụ m nwa pee mana mmadụ dịka too obere mmiri zoo o mebi ahụ ọkụ mana nsogbu adịghị ka anyị taa nke ụbọchị nke taa marakwa ka ọ ga-esi wee gaa ngwa akpọkwa na m afa nke m unu makwa ka anyị ha atị ya bịa nụ kpọba afa ka anụkwa onu unu bịa banụ kpọba afa kpọba na afa kpọba na afa ka anụ onu unu
2: abụ m aṅụrị ka ụzọ m efu na ndị be anyị ka anyị tabie n'okwu ntabi ire nke ụbọchị taa
1: aha kpọba
3: tobe chukwu onye kachi
1: ka onye sọ gị kpọọ ọ na amaka gị ahụ jiri na ịkpọ afa gị ọkwa ọnụ gị ka a na-anụ kemgbe ụtụtụ nọrọ n'akụkụ ka m nụ ihe ngwa kpọba
4: dalụ godwin ijeoma nta ugwu baa
1: onye ahịa na-enweghị shed ọ dị ka ị nwetana shed nke ịkpọghọ nke ahụ ngwakwa
5: afọ mgbe chidera eze ugwu
1: ọnya m matara chidera taa ọkwa to chọrọ ka o bido waba anya nju nọ ya ha awa anya mana ọnya m matara ya nke taa nsogbu adịghị onye nwe nke a ọ gị ngwa bịa nso ka isokwa anyị taa bịa kpọọ afa gị ịnụ ị na-anụkwa onu m kpọọ afa gị ka anụ onu gị kpọsie ya ike osiwe chiwere ọkwa ihe ị nụrụ ọbasi favor chukwu mere uche ya onye ọ bịara ọmụmụ n'aka anyị ozugbo e webatara ya msị ya bịa kwuo okwu ya ka o jiri maa ya jijiji n'ọnụ nsogbu na ịnụ mgbe adịghị anya ọ ga-amachara gị ahụ ịnụ ị chọkwanụ ka mkpọ gị ime onwe gị nsogbu adị ka m hapụ gị ọ dị ka taa ọ nwe ka o si dịrị ya taa mma ha gwa gị onye mụ na ya na-eme sụmsụm a mana nsogbu adịghị ikezi ọ bụrụ na ọ mechaa tupu anya pụọ ka ịnụkwa olu ya ịnụ ngwa ka ị gbapụ ọsọ godwin ijeoma nta bịa nso maka ịchọ ịgbapụ ọsọ ị atagodi wee jebe ebe ị na-eje ọnya m ji gị ọfụma agbataghị ya n'ọsọ ka o nwego shed na-awazi anya too hapụzie ejiọzim gị n'ọrụ too ka m jidezie ijeoma nta n'ọrụ ị nwetazi shed na-awasa anya nkịrịka anya ọ nwere onye m fụrụ n'akụkụ gị na-awa gị anya oge a kpachapụ anya gị kpachapụ ọnụ gị kpachapụ imi na kedu nke fọrọ etu ọ bụla esi wade bịa ngwa nke taa achọrọ m nnọọ achọghị m ihe na-enye m nsogbu maka okpofu ka nkụ achọrọ m ka ọ ga-abụ nkwu ha n'ozugbo na na-ata onye atataghị ya ogonye m otu ihe dị m ahụ mma unu kwadokwa akwado kpataakụ agbaka kpataakụ ịfụha na nke a dị mfe kpataakụ agbaka kpataakụ kpataakụ agbaka kpataakụ kpataakụ agbaka kpataakụ ana m anụ ịgba na-ekwu taa ka ịnụ kpataakụ kpataakụ agbaka kpataakụ ngwa na ihe na-ekwu ka ịnụ kpataakụ kpataakụ agbaka kpataakụ ngwa
4: kpataakụ
1: na-atabi ire kpataakụ agbaka kpataakụ Ebe na ataji hapụrụ Jona tata bede. Tabede. Borato.
3: Ebe
1: na ataji hapuru jo. Nya gi ki na eni anyo ofuma. Oya ka gi ma. Ebe na ataji hapuru jo na tatabede.
3: Ebe na ataji
1: hapuru jo. Ebe na ataji hapuru jo na tatabede.
3: Ebe na ataji hapuru jo na tatabede. Ebe na ataji.
2: Ebe na ataji ko na tatabede.
1: So bua de gbali ala. Peno. Etala nu. Onye ka oforo?
2: Ya ni cha ka ntara.
1: Oh, to bus eleze to de grevi huma ga ma na ataala. To ka de gi no tutu a. Nsogba de ho. O nwere nke me. E weta ho mu di ahu. Asi na weta ru di ahu. Ntu anoge ihe. Ebe bi na ekwadoro akwado maka na me weta hu di ahu. Nwaanyi no nuku mgbamgba gbagara. Gbagari aba mgbamgba mgba. Nwaanyi no nuku mgbamgba gbagari aba mgbamgba mgba. O kwa wufuola. Pena pena ile nefu ihu. E ta chapuzeka. Aswe. Nwaanyi no ibido be ha wakon ti ibido goro. Pena pena kuo. Nwaanyi no nuku mgbamgba gbagari aba mgbamgba mgba. Ngwa.
2: Unai ubore taka mai hese mkuo.
1: Aswe. Ngwa bido. Nwaanyi no nuku mgbamgba gbagari aba mgbamgba mgba. Ngwa.
2: Nwaanyi no nuku mgbamgba gbagari aba mgbamgba mgba. Nwaanyi no nuku mgbamgba gbagari aba mgbamgba mgba. Nwaanyi no nuku mgbamgba gbagari aba mgbamgba mgba.
1: Nwaanyi no nuku mgbamgba gbagari aba mgbamgba mgba.
2: Nwaanyi no nuku mgbamgba gbagari aba mgbamgba mgba. Nwaanyi no nuku mgbamgba gbagari aba mgbamgba mgba. Nwaanyi no nuku mgbamgba gbagari aba mgbamgba mgba.
1: Hey! Oh, pino pino. Pino pino pino.
2: Gbagari aba mgbamgba mgba.
1: E gbagari aba mgbamgba mgba.
2: Ke?
1: Nwaanyi mgba mgba mgba mgba mgba. Oh, ihe okuru nu. Anore emecha stop you. Anore pa pa cha anya gi.
2: O to ya ta zo ta cha.
1: To tanke gi tachazi anya pchachie ngwa to oruola nwaanyi no nuku mgbamgba gbagari aba mgbamgba mgba ngwa
2: nwaanyi no nuku mgbamgba gbagari aba mgbamgba mgba nwaanyi no nuku mgbamgba gbagari aba mgbamgba nwaanyi no nuku mgbamgba gbagari aba mgbamgba
1: every night na heko no ochi abu nimo biota opakari ali hela tata nwaanyi no nuku mgbamgba gbagari aba mgbamgba mgba nwaanyi no nuku mgbamgba gbagari aba mgbamgba mgba nwaanyi no nuku mgbamgba gbagari aba mgbamgba mgba ngwa bia onya mjigi ita ha na anya pyachizie maka oga agala nene choro itatu ina boso ngwata nwaanyi no nuku mgbamgba gbagari aba mgbamgba mgba ngwa na ya nka ato nwaanyi no nuku mgbamgba gbagari aba mgbamgba mgba nwaanyi no nuku mgbamgba gbagari aba mgbamgba mgba nwaanyi no nuku mgbamgba gbagari aba mgbamgba ka ifo na mu no di mfe ngwa
2: nwaanyi no nuku mgbamgba gbagari aba mgbamgba mgba nwaanyi no nuku mgbamgba gbagari aba mgbamgba nwaanyi no nuku mgbamgba mgba
1: egbaliala onya mejide ho gi noge ikezi zoko ze bia osi soka ina gitai no Ezi nne ndu ka wena si gini eba ka iga piachikwa nke ta onyo bana oba na afa ka iwe megene
2: ma wen ban records me funa na siki de wonu
1: aha pino pino oya nepu ngwa
2: afa mo chidere ezu ka se mu daru no
1: aha
2: aha mo zo ma wati bia njoko ya ga
1: hey o zi mwa dibia o ngwa kwa afa gi
3: afa mbo ba si fevo chiku
1: Okay, ha we megene we tinye oku tinye onu no kunta biri nketa. Ezi ne nduka na sizi izuko zo dododo sunyakwara anyi. Nka ahu ga ka nketa ama.
2: Emu bu tebe chiko ye ka chi mma kona afa.
1: To iwo afa. Nka no. To ka gunyere ki bilo. Ke mesi ai no? Bayi bayi.

ya gazie onye ama na-ege ntị gere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ ụbọchị Monde ma bụrụ abalị nke iri abụọ na anọ n'ọnwa ọgọst afọ 2026. Na nke taa ọha obodo steeti Lagos na-eti ebe o maka oke nsuchi okporo ụzọ a na-enwe n'ihi ndị na-akpọchi ahịa n'ụzọ na mpaghara Iyanipaja na Kwekọtụ. Onye ndu ọdịnala na Lagos na-eruju ọnwa onye ji imejije mara amara ka Ogogo. Na mba ofesi mmadụ iri atọ nwụrụ ka ikpo ureure dara n'ụlọ obibi ụmụ mmadụ na Conakry nke mba Guinea. Ọ bụ n'isiokwu ndị a ka akụkọ ụwa nke taa hiwere isi. Tọọ ntị n'ala ka ị nụrụ akụkọ ụwa n'uju. Abụ m Chinedu Chukwu. Ọha obodo steeti Lagos etiela ebe o ka ndị na-akpọchi ahịa ụzọ si ebute nsuchi okporo ụzọ, ọkachasị na mpaghara Iyanipaja na Kwekọtụ. Ụfọdụ ndị sonyere n'ihe omume abala agbaewo a na-eme n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi anyị bụ Bond 92.9 FM. Ndị ọkwọ ụgbọala na-agba n'okporo ụzọ ndị a na-akpọ oku ekwentị kwa ụbọchị na-akọ ka ha si enwe ihe nhịaahụ na mpaghara ndị a. Ha na-ekwu na njem kwesịrị iwe naanị nkeji iri na-ewe ha ihe karịrị otu awa maọbụ abụọ n'ihi ndị na-akpọchi ahịa n'okporo ụzọ, tinyere ụgbọala ndị a kwụsịrị n'ebe kwesịrị ekwesị. Ha wee kpọkuo gọọmenti steeti Lagos ka ha mara ihe ha mere site n'ịrụnye ọma ahịa ngabata ụmụ mmadụ ka ha nwee ike hapụ ịkwụsị, ka ha nwee ike hapụ ịkpọchi ahịa okporo ụzọ. N'otu aka ahụ, ma na-ejichi ndị kwụsịrị ụgbọala n'ebe ekwesịghị ekwesị iji hụ na enweghị nsuchi okporo ụzọ. Ọ bụ ọṅụ n'elu ọṅụ n'ala ka ndị ndu ọdịnala abụọ na-emeribe mmemme taa n'Onigbogbo. Isi ahụrụ kwawa okpu na mmemme ahụ bụ His Royal Majesty Oba Adeyemi Ajasa, the Awuse of Onigbogbo Kingdom, bụ onye na-eme ncheta afọ isii ọ malitere ọchịchị. N'otu aka ahụ, Baale of Awuse Okpebi High Chief Ganiu Sadik bụ onye na-amalite ọchịchị ọhụrụ dịka Baale n'okpuru onye ndu Awuse of Onigbogbo Kingdom. High Chief Ganiu Sadik bụ onye duru n'iyi ọrụ dịka Baale of Awuse Okpebi n'okpuru onye ndu ọdịnala Oba Adeyemi Ajasa. Kelere onye ndu ọdịnala a maka ezi ọchịchị ọ na-achị. O mere ka a mata na ọchịchị ya wetara udo na ịdị n'otu na mpaghara Onigbogbo. Ya bụ Baale bụ onye bụkwa Asoju Oba of Onigbogbo Kingdom kwere nkwa nrube isi nye oche eze ya nọ n'okpuru ya maka ọganihu na mmepe Okpebi nakwa Onigbogbo. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere ige ntị, ọ bụ akụkọ ụwa na-abịara gị site n'oge ndị Igbo, Bond FM 92.9, Onigbogbo, Ikeja, Lagos. Onye ndị ọdịnala Oba Oluwasegun Adeyemi Ajasa egosila mmetụta ya maka ọnwụ onye ji ime ejije wee mara n'ala Naịjirịa bụ Maazị Taiwo Babatunde Hassan, a maara ka Ogogo, bụ onye nwụrụ ka ọ na-arịa ọrịa kansa. Ọ bụ ada ya nwaanyị mere ka a mata maka ọnwụ nna ya, tinyere ndị ya na ya na-eme ejije. Mgbe ọ na-ezigara ezinụlọ nwa amadi anwụrụ anwụ ozi iti aka n'obi ka ya bụ onye ndu ọdịnala nkọwara ya bụ nwa amadi nwụrụ anwụ ka onye nwere ezigbo ọnatarachi ma jiri ya rụọ ọrụ. Ọ kọwakwara Maazị Taiwo Babatunde Hassan ka oke ihe funahụrụ ezinụlọ ya nakwa ngalaba na-emepụta ejije n'ala anyị gbaa gburugburu. Gọọmenti steeti Lagos site n'ụlọ ọrụ ahụike Health District 3 akpọla oku ka e nwee ezi mmekọrịta n'etiti ndị na-eji nwaanyị ime n'ime obodo na ndị ọrụ ahụike bekee iji kwalite ezi ọnọdụ ahụike n'etiti nne na nwa amụrụ ọhụrụ
gburugburu state Lagos n'okwu ya n'ọgbakọ enwere na na n'obi government okporo ọchịchị ime obodo Ibeju Lekki onye permanent secretary Lagos state health district 3 Dokinta Mosurat Adeleke kwuru na akọrọ ndị na-eji nwanyị ime n'ime obodo belatara n'agbata ọnwa January na ọnwa July afọ 2026 karịa ka ọ dị n'oge a n'afọ 2025 o kwuru na ọgbakọ ahụ bụ ịchọ usoro ọtụtụ ụmụ nwanyị nga na-esite n'ezi usoro nlekọta ahụike karịa ịgba eleghị n'anya ọ gara n'ihu gwa ndị ọrụ ahụike ka ha na-anabata ụmụ nwanyị ndị si ime obodo nke ọma o kwuru na gọọmenti steeti Lagos na gọọmenti etiti tinyere ụlọ ọrụ National Union of Road Transport Workers ga-ejikọ aka hụ na a na-ebuga ụmụ nwanyị ndị dị ime n'ime obodo gaa ụlọ ọrụ ahụike n'obodo ndị mepere emepe n'egbughị oge onye ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị National Democratic Congress NDC na-azọ ọkwa kanachi steeti Lagos Maazị Funshi Odorati ekwuola na ọchịchị ya ga-elekọta ma nwee elekere ma nwee dima na steeti a ma nwekwa nchekwa ma ọ bụrụ na a họpụta ya na ntuliaka izugbe a ga-eme n'afọ ọzọ Maazị Odorati mere ka mmata nke a mgbe ya na ndị isi otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ n'ogo steeti nakwa n'ogo okpuru ọchịchị ime obodo na kparịta ụka n'okpuru ọchịchị ime obodo Alimosho o mere ka amata na ezigbo agụmakwụkwọ ahụike ime njem na-enweghị nsogbu ọbụla na ikepụta ụlọ obibi nye ọha obodo bụ isi sekpụ ntị n'ọchịchị ya ma a họpụta ya onye ntaakụkọ anyị mere ka amata na ya bụ onye ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị NDC azọ ọkwa kanachi steeti Lagos na ndị isi otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ nọrọ na ya bụ ọgbakọ tupu anyị apịachi akụkọ ụwa nke ụbọchị taa ọha obodo steeti Lagos na-eti ebeo maka oke nsuchi okporo ụzọ a na-enwe n'ihi ndị na-akpọchi ahịa n'ụzọ na mpaghara Iyanipaja na Kwekọtụ onye ndị ọdịnala na Lagos na-eru uju ọnwụ onye eji ime ejije mara amara Kogogo bụ onye nwụrụ mgbe ọ na-arịa ọrịa kansa ndị mmadụ iri atọ nwụrụ ka ikpo ureure dara n'ụlọ obibi ụmụ mmadụ na Conakry nke mba Guinea ekele m Frank Olorunshola bụ onye chịkọbara akụkọ ụwa n'asụsụ bekee ebe mụ onwe m Chinedochukwu tụgharịrị ma kọpụtara gị ya n'asụsụ igbo imeela maka ige ntị

0: sí. Omenibo.
1: Come on, Ome.
0: Okay, hey. Bond 92.9 FM. Ijo Manta. I got time to see Mega Men and K here. Mako Saladaga Gani, who? A cup on my gem, I got Chani Huna Ogomenibo, Omechag. Apple man records of me for no your money again. Take I go for Taragi anybody now. Quark on the router, I can know about it. Age Marco Quark on Nigerian Tribune now. Quark on Daily Trust. Get a key mail.
1: Okay, see me. On your joke, Mira, see, no, okay, see me. Wakaino, a line of Nigeria kind of one. When a kelego and wagi boy again to know watching ketat and anya guy into no gay omeni book ketat at the campus which they outpour New Telegraph Nanke. The Nation, Aham Godwin, Ijo Manta Ogo, Onyaya, and what a quantum shade, man, and one name Molila Nyadi, Nyadi, Chineke of one of boy.
0: One name, my Puburi, my Guru, Otu committee onyi siala nyabo ndi nke ga choro ya nta nkwado ndi ndu otu ADC no na agha ko na uche ni benki iri abo na abo ke ga gagoro ya na akwa akwa Nigerian Tribune
1: adimma nke abu nke nga akpobiri maka na o ga adi mkpa ma oburu na ije godaya nke oma akwa New Telegraph dere si na otu nwanyi nenne amaga asim madu na oburu nenne otu agadi nwanyi Chineke gozigwa na gozi gbara otu nari afọ n'otu afọ bu 101 years bu onye ndi otu nchekwa NDLA jidere maka na nwanyi abu ubu angurike na angurike ubu angurike ya bu nke ana nke kechiri na akpa nebi gagoro ya bu akoko bu nibe nkiri ya bu ana sato na akoko akoko New Telegraph akoko dioke mpa
0: akoko akoko Nigerian Tribune kopara ya ba akoko sena uloro NDLEA mwuchiri otu wanyi bara afo otu narinotu uro akoko anke ede kwa ni kuna ana kotara anwuri ike loud ga na kpo loud onu ego ya putara ijeri naira anọ na uma anọ na apapa na kwa na odu ugbo elu odu ugbo mmiri leki ni benke 20 na 8 ke ga agora akuka na akwa akọ Nigerian Tribune
1: Odi mmadi ka kosi wee gbata kwuru ka nwere ya otu akwa dịka akụkọ nke a si gbaa mụ n'isi ka o si wee dee ya ọ si o na onye isi ala na egwu na agba ya ahụ onye kwuru nke a bụrụkwa Godwin Ogwu ọkwa Galadima kwuru ya hei si na enwere ihe ọbụla gbajuru ya anya n'ebe obi nọ biko ka jụọ yanwa na yanwa ga-eme ka o doo ụwa anya n'ibe nke itoolu na nke iri na akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka akụkọ a gbara elu akụkọ
0: akụkọ mma nke a bụ maka ndị na-akwado ichi anyị ka ha chichara n'ọkwụ ya
1: ọ ya ka a na-ekwu n'ekwu ya
0: nke a bụ m chọrọ ịga ụgbọa maka nke mwute maka otu nwoke tufuru nwunye ya abụọ nwunye na abụọ na ụmụntakịrị ọ bụrụ maka otu nwoke na-arụzi ekwentị ka a na-ekwu na ọkụ ọgbụgba napụrụ ya nwunye ya abụọ na ụmụntakịrị ya
1: akụkọ nke a jọgbu onwe
0: ajọ akụkọ ka ọ bụ ajọ akụkọ ka ọ bụ ị ga-agụrụ ya ba m akụkọ n'ibe nke iri na abụọ na akwụkwọ akụkọ Daily Trust
1: nke a bụbara m ịma na ọ na-abụ ụgbọ okpukpere igwe a na-agba ya gbakata gbakata kpo ya bụ na ya ahụkwa nke karịrị yanụ ya bụ ịgbapụ n'ụzọ ya mere m akwụkwọ akụkọ The Nation ji wee depụta nke a na egwu dịkwa dịka otu a atiku siri wee na-ekwe nkwa na a ga-ewepụ ego enyemaka a na-etinye na a ga-etighachi ego enyemaka a bụ ego nke dịbụ n'ego mmanụ ụgbọala n'ọnụ mmanụ ụgbọala ka onye ọbụla bido kwesoro na-ekwu ndụ egwu wee banye gọọmenti etiti ahụ maka nke a ya bụ atiku ji atụnta vootu ebe ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ bụ n'ibe nke iri na atọ na akwụkwọ akụkọ The Nation ọ na-eyikwa egwu
0: onye isi oche otu APC wee na-ekwu na ya ba akụkọ ihe atiko na-ekwu ba okwu na-eso akụkọ na ọ bụrụ na ya mụta ntuli aka ya ga-ewepụ ọkwa ya n'okwu na-eso akụkọ ka ọ bụ nọ ihe akụkọ eji achụ nta nkwado na nta vootu na ụkpụrụ ya ka edeze bụ
1: onye ọbụla mara na
0: atiko so na ihe ọsọ ha na-akọ na ya agaghị ala azụ na obi agaghị ajụ ya oyi na mkpebi ya nwere ime ka ihe anya kwuru bụrụ nke bịa na mmezu ọbụnado sọbsidi ya na-ekwu okwu ya atiko bụ ya kwuru akụkọ ndị agbara elu n'ibe nke iri abụọ na abụọ ọsọ n'ibe nke iri abụọ na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Ọ ka mma ka ndị Tribune na-edepụta ya ndị a na-edepụta ya ka anyị na-agụpụta ya ka o si gbaa ka o si wee gbaa nka na akwụkwọ akụkọ nke a akwụkwọ akụkọ The Nation ka nka jikwa ọ si n'otu ihe na-eme bụ na ndị ala anyị maọbụ ndị ndọrọ ndọrọ anaghị ekwe ma ọ bụrụ na emerie ha kedu ihe kpatara ndị na-eme nke a ndị na-ekwu nke a bụ ọgbakọ ndị ọkaiwu na-eme na steeti Rivers dị isi ya bụ Port Harcourt. Biko na nke ka mkpa bụ na a ga-agba mbọ ka ọ bụrụ na emerie gị ikwere na emeriri gị ya bụ isiokwu ya bụrụ na ị chọzie ya bụ akụkọ igodaa ya nke ọma n'ụzọ pụrụ iche n'ebe nke atọ ka ọ gbara elu na akwụkwọ akụkọ The Nation mana ị ga-agụda ya nke ọma n'ibe nke atọ na ya bụ akwụkwọ akụkọ The Nation.
0: Akụkọ nke a na-ekwu ka di mụ na ụmụ mụ na-abụ siri wee nwụọ ka ha richara amala ọ bụghịkwa mgbe maka na di m anwụbeghị na onwe kwa ụmụ mụ ga-anwụ di m agaghị anwụ otu nwaanyị di ya nwụrụ bụ ya na-eti nke ahụ ị ga-agụrụ ya n'ibe nke iri ise na asatọ na akwụkwọ akụkọ Daily Trust. Maka mwere nke a ndị m na-ahụ maka ahụike kwuru a na-akọwa na ọ dịzị mfe ịgba ọgwụ mgbochi maka ọrịa kansa ịgba ọgwụ mgbochi megide ọrịa kansa ndị ma nke ekwe na-akọ bụ ha kwuru nke a ọ dị n'ibe nke atọ na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Ọ dị mma
0: iletara m makakwa
1: ọ dịkwa mma dịka ọgwụ mgbochi a ikwuru ma ọ bụrụ na ọ malite na-arụ ọrụ ka esi dee ya maka na onye nke a bụkwa kansa gburu ya onye nke a na-achọ ka m gụpụtara gị ugbu a otu onye na-eso eme ihe onyonyo kansa akpọrọla ya a na-akpọ agogo na kansa akpọrọla ya ka ọ gbara afọ 66 nwa ya wee si ka a ga-esi kwuo ka a ga-esi wee lie nna ya ihe ndị a niile bụ akụkọ nke gbara na ya bụ akwụkwọ New Telegraph n'ibe nke iri abụọ na asaa ka akụkọ agbara elu agogo biko laa nke ọma.
0: A na-ekwukwa na Nollywood na gọọmenti steeti Ogun na-eru uju ya bụ nwa amadi bụ ogogo dịka ọrịa kansa tara isi ya ka ọ gbara afọ 66 bụ onye a ga-elikwa taa na ịlarụ n'ibe nke iri abụọ na itoolu ka ị ga-agụrụ akụkọ a n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Mgbagbagbagba metie ka onye nọchiri ụzọ pụọ n'ụzọ ọ ya ka ụgbọ okporo igwe na eti ọ gara na nke a ya o mere na akwụkwọ akụkọ The Nation a sị na ndị agha ụgbọelu na ha tụrụ ya bụ ndị isi abụ okpu ogbunigwe o wee ya rie ihe kpakpa ihe kpakpa
0: were nwayọ maka ọwụ taa ka ya nọ maka esi aga
1: ya rie ihe ọkwa akwụkwọ akụkọ kwuru ya n'ibe nke abụọ ka akụkọ a gbara elu na akwụkwọ akụkọ The Nation.
0: Akụkọ nke a na-ekwu maka ndị mmadụ na-enwe nchegbu gbasara idebe aha Beta Edu na ndị ọzọ na ndị na-achụ nta nkwado onye isi ala edebaghị aha ha maọbụ na-edebaro ije n'ibe nke iri abụọ egodaruo ya n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust. Ebe m na-achọ ka edeba aha ndị mmadụ karịchaa bụ ebe ha ga na-ahụ ihe ha ga na-eri ebe ahụ
1: ịfụkwa ebe ahụ gaa kpọrọ m gaa ahụ maka na kpọrọ m gaa maka ọya ka a na-asị onye hụrụ ya bụ ibi ebe ọ dị ka m malite na nke a na New Telegraph ka m banyere ugbu a ajụjụ dị n'ime ya bụ na otu nwoke ama ama chịbụrụ steeti Cross River afọ ya bụ Donald Duke o kwuru si na Tabo Mbeki gwara na ala anyị bụ Nigeria ya bụrụ na ọ bụrụ na ewuru ike wepụ Obasanjo n'ike mgbe ọ na-achọ ichi ọchịchị nke ugboro abụọ ya na nsogbu akadị n'otu aka nkwa na mgbadi ya o wede n'ala anyị bụ Naịjirịa kara ịdị iche ma ọ bụrụ na Yaradua onye president Yaradua anwụghị anwụ ha onye kwuru nke a bụ Pat Utomi n'ibe nke abụọ na ibe nke anọ na akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka
0: akọta na akụkọ Yaradua maka na Naịjirịa nwere ike ọ kawanye mma ma ọ bụrụ na
1: ọnọ
0: ya mana ọsụsọ Chineke ma nke kara imenụ a na-ekwu na ndị oji egbe eje ndị omekome tọrọ onye eze ọdịnala na Kwara ya gụrụ ya n'ibe nke iri abụọ na asatọ ya akụkọ yiri nke ahụ dịkwazị n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust ebe a na-ekwu na a tọrọ ọtụtụ ndị bịara ikpere chi ha o na Niger ebe ha jere n'ụlọ ebe a na-ekpere chi ha na mosk wee na-ekpekwa ekpere jumite ha abịa ebe ahụ kpokoro ha niile na a dị ọtụtụ ndị kpokoro n'ibe nke iri na isii ka ị ga-agụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust.
1: Chineke mee na-ebere ka mkpokọ ha na-ekpokọ ka ọ wọzi ị na-ebute nri ebute nri abịa tọgbọrọ ndị mmadụ si aha rie ọ dị mma ka isi ekpochazi na nke tata na Natasha bụ onye na-azọ ndọrọndọrọ senete ịzọ ndọrọndọrọ ịbanye senete nke ugboro abụọ ya na Kogi Central ya na mmata aka na Belo a ga-ama ka ọ ga-esi wee dị gaa na ya bụ akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka ị gụọ ya bụ akụkọ mara ihe Natasha na Belo ka ha ga-esi wee zọọ ya bụ ndọrọndọrọ n'ibe nke iri na otu na akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
0: Ka ị ga-esi wee pịachi ya maka na o nwere otu akụkọ m kara iwerekwu mana asị m lawazie ndị ọrụ ahụike biko na ụlọ aka agbana ya bụ abụbụ ọrụ dịka ndị mpaghara Benue malitere. Onye ọma na-ege ntị ekele m gị sonyekwara anyị echi n'oge omenigbo anụgba na ata echi ka bụ nta mee mmanya onye anọghị na-akọ adị ama ama echi maka na aka otu onye anaghị eji ihe ọma abụ m aṅụrị ka ụzọ mefu na
1: ọ dị mma ugbu a bụzi gị chịwa anụ chịọ ka igbuo ya na ọ bụrụzi ya gbana tata ka ya gbanara tata maka na onye ọbụla na-ezizi ebe ọchị taa ọ masị ya echi niile ka Chineke mere anyị ebere ka ala anyị bụ Naịjirịa dị mma ekele gị na-asị gị daalụ sọ ka anyị niile ha nọrọ ebe a Chineke m na ga-agba anyị ume maka na olileanya dị Godwin Ijeoma Ntapu Ogwo bụ aha onye ahịa nwere m chi dị mana

fom ọkwụ nọ nwaka o wee bụrụ ya anya wuchiela na imetaghị mma na ya bụ ọmarịcha ihe omume anya dịkwa njikere na nke taa o wee bụrụ ya enye na nga akara ị ga-eji esonyere anyị anya

fom ọkwụ nọ nwaka o wee bụrụ ya anya wuchiela na imetaghị mma na ya bụ ọmarịcha ihe omume anya dịkwa njikere na nke taa o wee bụrụ ya enye na nga akara ị ga-eji esonyere anyị anya esi anyị mara onye na-akpọ anyị ndị bụ anụ mbụ na-aṅụ mmiri ọma n'ụbọchị taa elo ndewo nwanne m onye ka nkene maazị obi nwanne ke ka ime nkene dịrị chukwu ya gazie o tekwala o onye merenụ redio abachakwa anya gị redio na dịka ebibizikwa n'ọzọ ọkwụ ya nsogbu adịghị nke nsogbu adịghị anyị ga na-emezi otu o kwesịrị ya gazie o nwanne m onye kwuru o nwee ihe a na-akpọ redio garden ngwa gee ntị o nwee ebe a na-akpọ redio garden gaa na redio garden ịmụha merenụ emesịghị ome akpọ m n'akara aka mụ na gị kpọọ kpaa m na mgbere ka nkọwara ya nke ọma mana o nwee ndị ọzọ chọkwara otu a ị gaa na iwere redio garden ịnstọlụ ya na yo fon gị ịbịazie redio garden eshi ọbọndụ fm ya na-enweta ya oge ọbụla esonye online nsogbu dị ngwa mejọrọ anyị ilu maọbụ akpala okwu ndị a nke mbụ wee sị atụọ dike n'ala ụzọ atụba enyere m gị ya ọkakwa mma na-eji nke a wee kpọọ m ihu maka na ọ bụrụ na anyị eji ụtụtụ ụdara nsogbu adị atụọ dike n'ala ụzọ atụba maọbụ anụ ụda ya nke aha bụrụ nke mbụ nke abụọ sị akpa nkịta eze amamihe ọ bụ ọbịakọta ọbịa egwogwo ndewo nwanne m o ka emesịa ya gazie wonder fm 92.9 070 3522 bụ akara ị ga-eji esonyere anyị alo elo elo ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị gbadata redio gị biko ọ ga-abụ naanị ihe anyị na-ekwu anyị anọkwa nke ị na-ekwu elo onye ka anyị kene gịnị na-emezi ọ dịkwa maka na ndị nke ha na-akụpụ bụ ndị na-enupụ isi n'iwu ndakọrịta udu ume ịchọ ịkpọ anyị ịgbadata redio gị ọ ga-abụ ịnụ ihe anyị na-ekwu anyị anọkwa nke ị na-ekwu obiko dododo arịrịọ ka m na-arịọ onye ka anyị kene maazị obi ebe ka maazị obi si akpọ anyị n'ebe maazị obi wee nite n'ụnụ obiko isi n'ebe ka isi akpọ anyị ịyanogu oke na steeti ogun oo ke ka ebe ahụ dị taa ya na ologbo oke oke ndewo nwanne maazị obi nọ o mana ọ dịka nke a bụ mgbe

0: ezinụlọ Elda Dennis Ani eji papa ụwa wee malụ nke ụmụ oyi ọnụma ụmụ njọkwu nevo egbu obe agụ ụgbọ ọka dị na akpa Autonomous Community nke dị na kansụl ime obodo Nkanu East na steeti Enugu. Ha ji obi mwute ma na-ekwupụta ọnwụ nne ha, nwanne ha nwanyị na nwunye ha. Nne nne ha bụ ezi nne Diana Nwankwo Uri Nwude Ani. Eji pastọ Omena Nwayọ wee mara nke amụrụ na be Ogbuke Okereke Ede nke dị na obodo Akpaka na otu ụgbọ ọka ahụ. Ọ nwụrụ na Tọzdee ọgụ abalị na atọ nke ọnwa Ọktoba afọ 2025 ka ọ yatụrụ nwatakịrị ahụ. Ya bụ mama anyị ọ nwụrụ ka ọ gbara iri afọ 85. Nke a bụzi usoro elimozi ya. Tọzdee ọgụ abalị na asaa nke ọnwa asatọ nke 2026 a ga-amụrị anya abalị na be di ya dị na obe agụ ụgbọ ọka. Fraịdee abalị 28 a ga-anabata ozi ya na St. Paul's Methodist Church nke dị na obe agụ ụgbọ ọka maka ịkarị ụka nwantịntị oge. A kacharịa ya bụ ụka, ozi ya ga-abatazi na be nna ya bụ Ọfịa Ịnyịnya Ogbuke Okereke dị na obodo Akpaka elekere 12 nke etiti ụbọchị. Ozi ya ga-abatazi na be di ya kpọmkwem bụ ebe a ga-anọzie wee karịa ụka nke ikpeazụ tupu e lie ya. Elichaa ya, mmemme akwamozu ga-amalitezi ngwa ngwa na be di ya ahụ. Satọdee ọgụ abalị 9 nke ọnwa Ọgọst ọnọdụ akwa ga-ewerezi oge nke ya bụ dịka omenala ndị ụgbọ ọka si wee dị. Sọnde ọgụ abalị 10 a ga-eje ịtụrụ Chineke mma mma na St. Paul's Methodist Church nke dị na obe agụ ụgbọ ọka. Mama, ka mkpụrụ obi gị zuo ike na ndokwa, amen. Onye bịanyere aka n'ọkwa bụ Honorable Steve Chibuzo Ani, onye ji ogene ndị Igbo wee mara, bụ onye ọlụ na Radio Nigerian Born FM dị na Lagos Operations.
1: Ninety-two, 92.9 Bond FM, Igirigindo.

0: genti ya mamne gana chokwa ni ma onyai na emere happy birthday nka o onyisi anyi gma anyi gbe ngafatile ta ka ogbara afọ I went out say gini ogonogo ndo na risike o ihai na eme gini ihai na ezuri ya n'ubosi nke ta nka obu na o choro no chukwu emezu ori aya etu aya ha esi tuba anya etu o geti buru eme gini eme uwa ni na anasi eh chi nka afukakwe ya manya o ihai na eruri ya ngwa tinyebe na onu kedi ihunu tinye ihunu na eruro ya nwa
1: Benga fatile bu onyisi aya ina si chineke ya na gozi ge mmaji kpuru mmaji na etinyelu ge ndu na enu ndu
0: amen amen ngbapu nke gi
2: chineke na nye ya ogugu isi oge ti na chikota ka ihe na aga nke oma
0: amen etu aka etu aipere ka oge si we re to ngwa epiachi ime gini anyapo
1: gori ekwoge ayizinka we na apiachi na handi ni ne mere ka ubosi nke taa buru so mma amikene ezinne mori nundu ka ififa kpolu ndi angli ka uzo mefu na ijoma nta ayi kwalu nne bara bara ha nke mbu tobe chukwu onye kachi na asi sonye kwara ayi echi n'oge ndi bu na bond fm 92.9 na echi ga kama mmebuluzi eche bufe naka kabiru
3: yeah, wow.
1: Mba ndi abulu
3: eche

0: An gaida abokan aikinmu na bangaren Yobe sai in ce ku sauka lafiya. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da waraka, kuma barkanmu da saki kasancewa tare da ku a wannan zango da zamu ci gaba da watsa muku shirye-shiryen namu cikin harshen Hausa daga yanzu har zuwa karfe 4 da rabi, tare da fatan mun same ku cikin koshin lafiya. Kabiru Muhammad Shaibu sunana kenan, kuma zamu kasance da
1: tare da Abdullahi Shifaya'u.
0: To ma sha Allah, ko kuma ummar ku sado dan daye da zai kula da mu, tare da fatan za ku ji dadin kasancewa tare da mu, inda zamu fara shirye-shiryen namu da shakatawa, sannan da misalin karfe uku shaurakata akwai gaishe-gaishen ta'aziyya na musamman da muka samu daga ƴan kungiyar masu sauraron tashar Bon FM bayan rasuwar daya daga cikin wato mambobin kungiyar, wato Harira Adamu, wanda Allah ya rasuwa ma wa wanta jiya. To tare da fatan Allah ya ji kanshin zuka, madadin sauran daukacin abokan aiki na nake fata za a biyo musannan hankali don jin shirye-shiryen kalamance da misalin karfe 3 a ko shirin haɗin gwiwa tare da gidan rediyo Faransa, karfe 3 da rabi mu leƙa ɗakin mu na labarai, karfe 4 a ko shirin nan na mu kewaya mu gani tare da ummar tuku salon daye kadan-kadan, kuma za mu kawo muku ɗan kaɗe-kaɗe da wake-wake kamar yadda aka saba. Yanzu bari mu fara shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
2: Yeah.

0: Kane ana tare ne da sashin Hausa na gidan rediyon Bond FM da ke kan mita 92.9 a nan rukunin gidajen gwamnati da ke unguwar Ikeja. Tare da fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa da gogon mu ke cewa karfe 3 shaura da kiko kadan kuma lokaci ne da zamu gabatar muku da shirin nan na hadin gwiwa tare da Arafai Hausa wato gidan rediyon Faransa inda zamu kawo muku shiri na musamman yanzu agogon mu na cewa karfe 3 dan haka ayi sauraron wannan shiri da zamu fara kawa.
1: Rayuwa ta
2: mai sauraron sashin Hausa Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Zainab Ibrahim ke muku lalle marhaban da sake kasancewa da ku a cikin

0: musama da maudu'i na farko inda shirin ya mayar da hankali akan kuncin rayuwa da matan sojojin Najeriya da aka kama mazajin su bisa zarginsu da hannu a yunkurin shirya juyin mulki a kasar suka shiga Hajiya Nana Aisha matar daya daga cikin sojojin da aka kama cewa take
1: daga baya dai sai suka bar muka gasu bayan kusan wata 7 kuma da nagani gidana baya amfani da glasses amma yawanci sai yanzu ba sa gani da kyau ana nan yanzu kuma suka dakatar da ganin su da muke da muna zuwa mu gasu so daya a sati noyi ma su gasu so daya a sati yanzu duk an dakatar da wannan ba waya ko ba gani
0: to da mata koma gare ku masu saurare
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio France International filin rayuwa ta barkan ku da warhaka da farko sunana Ramatu daga Lagos halin gaskiya ya kamata gwamnati ta tsaya a taimaka musu da wurin zama na dai wurin zaman da aka hana musu haka da bai dace ba gwamnati ta duba girma Allah ta tsaya musu da wurin zaman da suke da kuma abin da za su ci tunda dai su masu laifin an kama su suna hannu to gwamnati ta duba girma Allah ta tsaya musu da abin da za su ci da gurin zama
3: Assalamu alaikum shirin rayuwa ta sashe mata zulla na magana mana mara mutu isa ka daga nan babban birnin wani jamhuriyar Nijar an koma gida birnin kantagar hanyar keta su matan da aka kama mazajen su gaskiya gwamnati bai kamata ba ya hidda su cikin gidajen da suke har a bari har a sauko mazajen su ya iya lega diya ga gidan biyan haya kuma gwamnati ya rike musu biyan su ban ya bada ba gaskiya bai kamata ba haka nan abin ya haɗa musu shari'a in shari'a za a yi musu in an yi musu shari'a an ka kawo masu da laifi wannan a ɗaukar musu mataki wannan
4: Assalamu alaikum filin rayuwa ta mai magana baban Fatima Garnasko Gangam to ba an za mu ce ba mu ce Allah ya sauka shi ne mulki ba kowa san babban magana ce amma dai mana roƙon wankin tarin Najeriya tunda ana kotu da bari a gama ya bincikin da aka yi kotu yanke hukunci sannan abin da ka fara ga rasu fara ga rasu in gidi Allah ka sauka na gode
5: mai magana garkuwan jama'ar Mahangi Musa Mace da Mahangi karamar kuma kafin da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya da Bala Mace da Gonzaki magana ta gaskiya idan aka yi doka to mun kasa haƙi musamman iyalan mu amma har izo yanda ka zargin su ake ba a riga an tabbatar da al'amarin nan ba me ya kamata a ce an bude mu sun gana da wannan mutane rashin hakan tabbacin zarafi ne da kuma toye dama da tsarin mulkin kasa ya ba su sannan kuma ya kamata a ce a ci gaba da jin su albashi domin har yanzu fa suna tsanin ma'aikata ne na wannan wurin na sojojin Najeriya don haka mu muna kira ga al'amarin gwamnati a yi adalci ta kowanne bangare domin adalci shike kawo daidaito a kowanne lokaci
0: a cikin maudu'i na gaba shirin ya tattauna wata matsala da kusan kowace mace da ta taba haihuwa da kanta ta fuskanta wato karin da jariri ke yi wa mahaifiyarsa lokacin da yake fitowa duniya abin dubawa a nan shine yadda ake wa wasu matan dinkin fiye da kima da ma yadda wasu ke kai kansu a yi musu koda kuwa ba haihuwa suka yi ba Amina Sama'ila mata ce da aka taba yi wa wannan dinkin
6: dari dai an yi ma da fiye da yadda yake saboda ba karamin wahala ne sha ba saboda hankinki ya wuce
0: akan haka kuma za mu ji ta bakin malama ta gaba gabatar da kanki ki bayyana ra'ayinki
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana Rahama Ibrahim wanda aka fi sani da Rahama maman Khalifa dake unguwar Azuka Dole Nigeria gaskiya na haihu kuma na karu haihuwa fara aka dauko almakashi da allura za a yi mai riƙe hannu ba za a yi kare mace a bashi saboda ba da komai ba ba abin da ya fi kare ruwan zafi ta shiga kana kasa jikinka kana abu da ganyen magarya a tafasa ganyen magarya a shiga to nan da nan ba abin da ke haɗa mace illa ganyen magarya ko da ke kariya kai na wani likita ya ta faɗa tunda asibitin kuɗi ne ba na gwamnati ba ne za a ƙara na ce wallahi ka ƙara na zan maka abu haihuwan fari yana zuwa ma wani ita ta gaya min ta ce kake yadda an yi kiɗinki to ko da kike abu aiki da bakin mace budurci ke da budurci har abada

0: sanannen aka sido ana ci a nisa a nisa aka nisa wannan anan ne ake samun karuwa to akula mata in ace ka nisa kamar wannan nisa haka samu karuwa wanda Allah ubangiji ya tsike ka ta adda Allah sabbi falahi kuma wannan bayi da wannan karuwa haka ana maka dinki ya bayan kwarya dai ba kwarai ku ana yi yi ma akan mai ake an kara mace ka dai ba mata mata a zuwa ana kuma ka ai hakuri da Allah abinda Allah annabi yake ku komai ka hakuri Allah ga mu bita ka shiga ne
1: alaikum wa rahmatullah barakatuhu rayuwa ta radio France international da magana umarsa ta daga Kadunan Nigeria
2: maganan dinkin nan gaskiya mata yanzu ba sai sun haihu ba suke tafawon kai kansu ana musu wannan dinkin gaban da su matsi to wanda yanda za ka yi ka mai da ka gauri ka kuma goyon da kake so ka ku zama kaman budurwa ba abu bane kaman da zai yiwu maka dole dai Allah ya riga ya zai da fadilcin nan naka ba za ka ce kana so ka dawo ba gaskiya abu ne da bai kamata ma a riƙa yin shi ba in dai an san ka haihu ai maka dinki daidai gurgudan inda ka karu amma gusa gona da irin yana zama musu matsala da Allah daidai ya gyara mana
3: rayuwata
4: sai maudu'i na ƙarshe inda shirin ya tattauna kokarin da kungiyar Sita ta yi na daukar nauyin horas da dubban mata ciki kuwa har da masu bukata ta musamman kan hanyoyin kare kai daga cin zarafi ta yanar gizo Khadija Sarraj wata mai bukata ta musamman ce da ta ci gajiyar wannan horo
5: na ji dadi sosai domin training ne da ya koyar da masu bukata ta musamman yadda za su yi amfani da fasahohin zamani da computer da internet su ma su shiga a dama da su cikin abubuwan da suke gudana a wannan duniya kamar yadda duniya ta koma ta yanar gizo-gizo
4: shin ya kuke kallon wannan lamari mai sauraron mu na gaba bismillah
6: sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima Rikinin cikin garin Fatas Kun jihar Yobe a tarayyar Najeriya to tabbata wannan abu ne mai matakar muhimmanci duba da za ka ga cewa a cikin abubuwan nan da suka koya idan har suka rike shi hannu biyu wallahi ya kai a ce ya isa yadda su matasan za su iya dogaro da kansu amma wani lokaci za ka ga cewa wasu sukan yi amfani da kafafen watsa labarai ko kuma social media yanayin yadda za ka ga cewa an dauko hoton wata ana ta cin zarafin ta ko kuma ka ga cewa wata ma za ka ga tsiraicin ta ne ya ta a bisa kuskure sai ya ga an zo ana ta yada abin wanda kuma hakan yana iya shafar rayuwar ita kanta wancan wanda abu ya faru da ita bisa tsayi wasu kuma za ga cewa a kayan kansu haka za su fito da tsiraicin nan suna abin nan sakamakon ba su dauki kansu masu daraja ba fatan mu dai Allah ya sa mu cimma daidaito
7: ba na kun shi na rayuwata sunana Ibrahim Honce Mula a garin Maiduguri a Kimba jihar Neja to game da cin zarafin ya mata a yanar gizo ai babu wani hukuncin da za a yi musu saboda mafi yawanci matan suke ainihin fallasa kansu kuma suke bayyana sirrin kansu kuma suke kaskantar da kansu suke wulakantar da kansu mafi yawanci amma wannan horar da aka horar da aka yi su wannan mata Allah ya sa su riƙa kuma su gane yin fallasa da ainihin bayyana sirrinsu a kafafen yaɗa labarai gaskiya ba yi bane ba
8: sashi rayuwa ta radio France international mai magana Basir bin Ramasi Abban Suhaila daga nan jihar Kaduna karamar hukumar Kaciya a garin Katari ai hakika cin zarafin mata a kafar sada zumunta kullum yana kara kazanta to musamman cewa dai su dai mata iyaye ne ga kowa kuma babu wanda zai so a ci zarafin mahaifiyarsa ko a ci uwarsa duk da baka so a ci mutuncin ƴanka ko ƙanwa ga babanka to bai kamata a ce ka sa abin da zai ciwa mata mutunci ba sannan su ma matan su yi ƙoƙari su san cewa su iyaye ne suka mutuncin ka

0: Adalla. Masana da sauran masu ruwa da zaki a harkoki da suka shafi hada-hadar kuɗi suna ala san barka dangane da ci gaba da kasuwar hannayen jarin Najeriya ta samu, wanda ke zama mafi girma cikin shekaru 19 bayan zarce manyan takwarorinta da dama na ƙasashe da suka ci gaba, kamar Seoul da London da kuma New York. A makon da ya gabata, shugaban majalisar gudanarwar hukumar kula da hada-hadar hannayen jarin Najeriya, Dr. Umar Koiranga, sarkin Fulanin Gombe, ya bayyana mana wasu daga cikin dalilai da suka haifar da wannan ci gaba. Mun yi tambayar ko ci gabar kasuwar hannayen jari na nufin rayuwa ta fara inganta kenan ga talakan Najeriya da yanzu haka ke cikin mawuyacin hali na tsadar rayuwa. Ga rawayin wasu mazauna jihar Jigawa a tattaunawarsu da wakilinmu Abdulkadir Haladu Kiyawa.
1: Nasir Abdullahi Turaki, lakabin wazirin matasa. A gaskiya dai har yanzu abin da ya sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda gaskiya maimakon a ce hannun jari ya hau mu kuma mu samu sauƙin rayuwa, gaskiya kullum abin gaba-gaba yake. Saboda Allah, yanzu saboda yanzu misali in ka duba kamar al'amuran harkokin kayan abinci haka, maimakon su sauka kana gani wasu sun tashi, wasu kuma sun tsaya inda suke, maimakon su yi ƙasa.
2: Aliyu Sarki Adamu, da san gaskiya babu wani ci gaba da aka samu in ban da ma ƙarar ta'azzara abubuwa da aka samu, musamman in ka duba yanayin na rashin kuɗi da ake ta fama da shi, wanda ba taɓa samun ba taɓa zantar kai ma a irin wannan lokaci. Zancen gaskiya kenan.
3: Suna Ishaka Arai, ban ga wani canji da muka samu na ci gaba ba, sai dai matsin tattalin arziki, matsin rayuwa, wara ma dai da.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Fatima Kadir. To wannan ne rahoto da ya fita. Gaskiya mun dai babu wani canji da muka gani, dan saboda sai ka je kasuwa za ka ƙara fahimtar cewa babu wani canji, sai dai Allah ya kawo mana sauki. Wasu abubuwan ma gaskiya tashi suka yi, ba wai raguwa suka yi ba, wasu kuma sun ragu, amma wanda suka fi tashin sun fi yawa.
0: To sai dai kuma a cewar Dr. Kasim Garba Kurfi, shugaban kamfanin hada-hadar hannayen jari na ATP Securities kuma mamba hukumar hannayen jari ta Najeriya, akwai fannoni da 'yan ƙasa ke amfana da darajar kasuwar hannayen jari, amma mafi akasari masu zuba jari sun fi cin moriya.
5: To talaka yana ganin wannan yana sayan hannayen jari. Mafi yawan talakawanmu da suke arewacin Najeriya ba sa sayan hannayen jari, wasu kuma ba su san su ba, wasu kuma za su baka labari sun taɓa saka kuɗi sun sha wahala. To don ka yi noma bani baka ciri ba, ba zai hana ka ba ka yi wannan hannayen jari. Suna sama suna ƙasa, kuma duk wanda ya shigo hannayen jari yau shekara ta bakwai kenan, duk wanda ke harkar hannayen jari sai je ce alhamdulillahi. To muna fata wannan watsar da kuke zai sa talaka mu su rika saye, domin wannan zai taimaka musu. Na biyu kuma shi ne kamfanin da suke aiwatawa yau da kullum suna neman kuɗi ta hannayen jari, ko kwanan Dangote Sugar ya zo ya nemi wajen biliyan 500, sannan kuma kwanan nan an sai da hannayen jarin Dangote Petroleum wanda ake kiran shi na da sanka, wato shi ne private placement wanda ba na kowa da kowa ba, shi ma an zo an nemi sama da wajen dala biliyan 3. In ka haɗa waɗannan kuɗin ana magana sama da trillion guda kuɗi ne, kuma an same su ne duk ta wannan kasuwar. Kuma wannan kamfanin da suke ci gaba, talaka zai samu alherin su wajen huska biyu. Huska na farkon zai tun da Dangote refinery ya fara aiki ba a samu karancin mai ba, sai dai a ce mai farashin shi ya sama ko ya kasa, amma dai ka je queue a ce kana tunanin za ka samu mai ko ba za ka samu ka gonne ya wuce, wannan kuma ba karamin alheri ba ne ga talaka, domin wadatar mai ita kanta alheri ne.
0: Dr. Kurfi ya ce lokaci ya yi da ya kamata 'yan kasuwa musamman na arewacin Najeriya su farka domin a dama da su.
5: Muna fata kamfanin mu na arewa su ma su yi kokari su da cewa an yi da su, domin gaskiya al'amari ya ishi kowa ishara cewa duk wanda ya bari kasuwa hannayen jari bayinta to za a taya wuce shi. Kowa ya ga yadda yau ina ɗan kamar yake da duk ba mai ɗauka alhadai kamar shi, amma ya tafi yau ina cincin giya ya tafi da sauran kamfuna da yawa. Ina tabbata ma yanzu babu kamfani guda wanda ya kasuwa hannayen jari a Kaduna, ba za ka same shi ba a Katsina. Kano bai wuce ɗaya ba, shi ne wanda muke kira Fulani na Najeriya. In ka je su Maiduguri, Bauchi, Gombe duk babu. Ga mutanenmu suna da halaye da za su iya kawo kamfaninsu, amma rashin ilimin ya sa su ba su. Yanzu mun ga yadda Dangote yake, duba yadda buwa simen suke sa'ar hijab da samar kuma da sunan ba su rusa rukunsu ba kuma suna da kunsu muna fata manya-manyan mu da manya-manyan kamfuna za su fahimci wannan cewa in dai kana son rayuwarka ta yi ko bayanka to kai kokari ka kawo kamfaninka a hannayen jari don wannan da ya sa ko bayan mutuwa ka kamfani zai ci gaba.
0: Wata kididdiga ta nuna cewa a jihar Kano da ke arewacin Najeriya kadai kamfanoni sama da 120 sun ruguje bayan mutuwar mamallakansu. Al'amari da Farfesa Adam Muhammad Abubakar, wararren loya kan hada-hadar hannayen jari, ke ganin rajista a kasuwar hannayen jari na iya zama mafita.
6: Hakika al'amarin yadda al'ummarmu take da koma baya a bangaren hada-hadar kasuwar hannayen jari ta Najeriya yana da buƙatar a duba shi kuma yana da buƙatar a ƙara faɗakar da al'umma. Domin bangarorin guda biyu duka muna da koma baya a ciki. Abin da yake da alaƙa da bangaren samar da kamfanoni da suke da rijista a kasuwar hada-hadar hannayen jari wacce aka cike ce mata NGX, al'ummarmu da yawa kamfanoninmu babu su da yawa. Haka nan bangare na biyu, bangaren da yake da alaƙa da mutanenmu su zama suna shiga ana damawa da su a cikin wannan kasuwa ta hada-hadar hannayen jari don siya da siyarwa. Wannan ma za ka tara cewa da dama daga cikin mutanenmu ba su ma san account ɗin da ake buɗewa a yi hada-hadar hannayen jari ba, abin da ake cewa CSCS account, wanda shi ne zai baka damar yin kasuwanci a kasuwar hada-hadar hannayen jari. Kwanaki wata ƙididdiga da aka gudanar a ɓangaren abin da yake da alaƙa da kamfanoni da suka mutu saboda mutuwar masu a jihar Kano kadai sai da aka ƙididdige kamfani sama da guda 120 waɗanda sun mutu ne saboda mutuwar masu su. Masu kamfanin na asali Allah ya musu rasuwa, don haka sai aka kasa gado na kamfanin aka gididdiba shi, daga nan ya zama kamfanin ya daina aiki.
0: Farfesa Adam, wanda kuma masanin tattalin arziki na shari'ar musulunci ne, ya jaddada kira ga matasa musamman 'yan crypto da su farga wajen mayar da hankali a kasuwannin hannayen jari.
6: Kawo kamfanin da ya kai ya yi girman da za a iya sanya shi a yi masa rijista a kasuwar hada-hadar hannayen jari yana da muhimmanci, kuma baya nufin cewa kamfanin ya fita daga hannunka ba za ka da damar faɗa a ji a ciki, sai dai ba da damar bunƙasawa, yaukakawa ta yadda za abin da kamfanin yake sarrafawa zai zama ya samu karbuwa sama da yadda idan na mutum ɗaya ne. Sannan kuma idan ran da aka wayi gari babu mai wannan kamfanin, kamfanin shi ba zai mutu ba, domin kowa ya gaji wani ɓangare ne na hannun jarin wannan kamfani iya abin da za a bashi kenan, ba tare da ya taɓa asalin kamfanin gaba ɗaya a matsayinsa na kadin wurinsa ba, saboda an riga an masa rijista, kuma sai ƙara faɗaɗa abin da yake da alaƙa da governance na wannan kamfani. Bangare na biyu kuma na matasa da sauran masu da akwai da suke kasuwanci a bangarori daban-daban, musamman matasa da suke juya kuɗaɗensu a harkokin crypto, kuma wani lokacin ma suna ruftawa da su kasuwar hada-hadar hannayen jari, dama ce mai kyau domin bunƙasa harkar kasuwancinsu, wanda damammakin da suke ciki ne a fahimta ta ma sun fi damammakin da suke cikin waɗannan kasuwanni da matasanmu suke yi na crypto da ma kuma na forex. Sai dai akwai buƙatar wayar da kan al'umma don faɗaɗa amfani da abin da aka samu.
0: Masu sauraro da kuma tsokacin masanin namu Farfesa Adam Muhammad, muke naɗe tabarman shirin, kuma a madadinsa da daukacin waɗanda aka ji murayinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman wakilinmu na Jigawa Abdulkadir Haladu Kiyawa da kuma Hassan Alhassan Suleja, Ahmad Abba da na shirya na gabatar, ke muku fatan alheri.

akwai gare masu bida ganin sajaire to tsale su akwai wuta gare sa su ci giyo ba mu damuwa waka dai ba zan barinta ba tauhidi mu ka so ya zanga ba sannan Allah kuma har da shugaba ya zamu dai har ba ya har gaba su muka biyo ba mu damuwa musulmi mu duka mun arziki sanin Allah sai na su arziki tunda mutum in bai da arziki

saka chicken sune kakewa bauta ka idimuwa in baka tuba ba za ka shawaya dan ka Allah bai da kishiya ba shi da kauma ta bale daya bai da mahaifi ba mahaifi shi yayi ka daggade gwanjin ruwa da wai ka ba jin

haka ne ra tare ne da sashin Hausa na gidan rediyon Bond FM dake kan mita 92.9 na rukunin gidajen gwamnati dake unguwar Ikeja lokaci ai da zamu leka daki mana labarai sai an ce ai sauraro lafiya.

To ana tare ne da sashen Hausa na gidan rediyon Bond FM da ke kan mita 92.9 nan rukunin gidajen gwamnati da ke unguwar Ikeja. Ga sakon da muka samu daga Babia Nas Gudrega wanda ya ce ana cikin wani bawan Allah mai suna Haruna Usman. Jiya Lahadi ya bace tun da safe kuma ba a ganshi ba har zuwa wannan lokaci, domin haka ake roƙon al'umma duk wanda ya ganshi ko ya san inda yake da Allah ya sanar da tashar Bond FM ko kuma Babia Nas Gudrega ko kuma a kira wannan lamba ko kuma ofishin 'yan sanda mafi kusa. Lamban da za a kira ita ce 08060640293. Na ce lamban da za a kira ita ce 08060640293.

0: maza ga mu gani a cikin shirin namu na yau kungiyar matasa unguwar idi araba ta yi taron zagaye na wayar da kan jama'a game da illar shaye-shaye gwamnatin tarayya ta ware hutu domin murnar ranar haihuwar annabi rahama al'ummar makahi masu bukata ta musamman da ke wannan jiha ta lagos sun yi taron addu'o'i da nuna jiha ta lagos da ƙasa baki ɗaya ma da wakilin makafi da ke unguwar alagbado ya kira gwamnatin jihar lagos akan ta duba masu bukata ta musamman jama'a kaɗan kenan daga cikin shirin namu na yau suna na umar kurdun daye kungiyar matasan unguwar idi araba sun yi taron zagaye na wayar da kan jama'a game da illar shaye-shaye tsakanin matasa da masu sayarwa wannan taron zagayen ya gudana a ranar asabar 22 ga watan agusta na wannan shekara ta 2026 shukar ɗanin unguwa ta idi araba tare da jami'an hukumar hana sha da safarin yau ga kwayi ta ƙasa ndlee masu kula da wannan jiha ta lagos bayan kammala wannan zagayen muzanta da shugaban matasa na unguwar idi araba lawan alhaji musa bugubiri domin jin ƙarin bayani ɗaya da matakan za su ƙara ɗauka ya kira ga jama'a da matasa da ke wannan unguwa ta idi araba ya ba da shara ga matasa game da yaƙin neman zaɓe da yanzu aka fara yanzu gadin kwazanta da shugaban muzanta da shugaban ta yin tarho sai ya ce
1: sunana Lawal A. Musa Gubir ni ainihin shugaban matasa na Idiyawa da Mushe Ramadiyar Hausawan Idiyawa da Mushe baki ɗaya abubuwa suna nema su tabbatar mana ne a cikin unguwa masu ta'ammali da ramakon ƙwayoyin sun mana yawa musamman diloli da masu siyarwa sun samu ne sun baje suna ta baje kolinsu a cikin unguwa a yara kuma matasa da suke shaye-shayen sun samu ne suna siya suke yi suna sha wasu na haukaciya wasu na hangutuwa suna yi dalilin ainihin shan ƙwayoyin dalilin haka ne tun kamar wata ɗaya da suka gabata haka muka yi ta zaman mitin da za a yi a mashawo kan al'amarin alhamdulillahi ashe muna nan muna namu wasu mashawar suna nasu kuma duka abin aka samu ainihin kai ya zo ɗaya akan dukari akan shaye-shayen idan baka manta ba wancan satin mata sun fito sun yi zanga-zanga akan cewa shaye-shaye ya yi yawa to ba su da sanin cewa ba mu san cewa su ma suna sun shirya wannan ba kuma muna shirya namu a ƙarshen ƙasa wanda za mu mu ainihin kame waɗannan da suke shigowar baƙon suna sayarwa cikin unguwa alhamdulillahi muka samu nasara muka fitata ga ma'aikata aka kama mutum ramai guda 11 ta yadda yawancinsu masu siyarwa ne da kuma dilolinsu muka kama su na muka yi ƙasa hannun hukumar ndre watan hukuma masu kula da ta'ammalin yaya masu kula da kayan shaye-shaye muka yi ƙa musu ajiyanin kenan
0: kuma na shugaban matasa da ke wani unguwa ta idi araba lawan musa bugubi kamar yanzu ko a kusa mataki za ku ɗauka don ganin cewa an daƙile wannan ɗabi'a ta shaye-shaye a wannan unguwa ta idi araba
1: matakin guda ɗaya ne shi ne za mu ƙara sakewa ban Allah yadda za mu tuna da yin wannan abin da muka yi kamar yadda yau ma mun yi ma mun fita muka fita kamar ƙarfe 8 muka dawo kamar ƙarfe 11 mun fita mun je mun sake zagayawa waɗanda muka san suna sama suna sha da rufin da ake sayarwa don mun samu rushe mun kone to matakin za mu ci gaba da ɗauka shi ne ba za mu zauna ko da za mu sake sakewa ba za mu tuna da zagayawa muna bi lungu-lungu shagunan da ake sayarwa da koran da ake zama ana sha muna rushewa in Allah ya yarda da wannan da muka ci kai a tsammanin duk wani mai sayar mai samu ganin kwari zai fara wannan Allah ya yarda mun ga masu shaguna da ke da mangaran kar ka bari kar ka kuma ka yarda mai shago mai sayar wani kusa shagon ka in ka bar shi muka zo har da kaza mu hada to duk abin da muka wada muka yi hankali kenan ya zama ci cikin Allah ya yarda
0: ko akwai wani kira za ka yi zuwa ga matasa musamman da ke wani unguwa ta idi araba
1: na'am kira dai bai wuce guda ɗaya ba don Allah matasan mu a guji shaye-shaye idan muka lura babu wani wanda ya ci gaba da lamarin shaye-shaye a duniya wanda kaga ya ci gaba a rayuwa ya zama wani to ya nisanci shaye-shaye ne mai shan ƙwaya baya shaye-shaye idan muna son mu ci gaba da rayuwarmu rayuwa ta yi mana inganci to mu guji shaye-shaye shaye-shaye dai da wani amfani sannan su waɗannan masu siyarwa su masu sani kuma nan muna kallon su kasi tsammanin za mu bari to ba za mu bari ba in dai su ba su ya yi in fara mu dina ba matasa kuma kamar na fara don Allah ko yi sana'a a tafi makarantu a ziyarar karatu a tsaro ilimi ya fi a zauna ana shaye-shaye shaye-shaye baya da wani amfani a rayuwa in ka zauna kirkan da kai da kan da su kulla ga sun za ka ga cewa da ka sha abin nan bai ka samu ba ka samu yau gobe ba wanda baka kusifi sai ni ma naka ne fita daga jikinka dan haka kai kamari su kula da kyau duk wanda yace ka buta shaka ce a kai sha ba ba na gaba ɗayan gaskiya ke ba ka sake sha ba ka ga jika hakura ina ganin cewa zan yi mata saki na da kiyaye shaye shaye don amfani
0: to kamar su bangaren iyaye maza ba mata zaka ci anan shugaba
1: yawa iyaye musamman iyaye mata na fada wancan da gargajiya da suka sani na gida na Allah su guji gina yara ƴaƴa musamman yi musu ga musu magana da bai dace ba zagin yaro barkatai haka nan duk da wani amfani yana biyan yara musamman wannan iyaye mata ne idan su ne shiga da cikin gida kana nan yaro da ankare ne kana yawan zagin sa kai wani kai kaza kai wani ne duk wannan yana bin yaro idan kika zage danki sai kuma kika ga dan wani to zai fada uku wannan abin da kika fada zai iya dawowa kan danki ko kika fada kan dan wani kike zai dawowa kan danki dan haka Allah mata musamman iyaye mata ku kiyaye da abin da fushin da yake na ƴaƴan yaro kike ga yaje shi ya rage cewa a dan albarka a Allah maka albarka kada ki mutu wani ne kai ko kuma wani suna ko kuma wani kalami wanda zai sa wata kalala ce nan gaba sannan su kuma iyaye maza kamar yadda muka sani dan Allah masaido akan ƴaƴan musamman ƴaƴan mu suke yi a cikin anguwa abokin yaron ka wani ne a ina yake in ka ga ɗanka bai shi gidan abokin ka gani wani abokin a gida yake ko a wurin ko yawo ka gani ko yawo ne dawo da shi ma ka ɗora shi akan hanya musamman yaran suka shiga harkan sayar da kayan ruwa da gwangwan ka ga wannan abin yana jefa yara a cikin matsala don yawancin da suke zuwa sayar da kayan gwangwan ɗin da kayan ruwa ɗin nan ana samun washasha a wajen kana za a miƙa yaro ka baka sha ka ga ɗanka ya ɗauko ba zai je sauran shi karɓa ko ko ko kuma ka baka miƙa ma wani ko ba ɗanka ba ka ga yaro ƙarami da zai shekara goma ba ya ɗauki ruwa ba ko ka zai je siyar gaskiya ba da biya ne ba a Allah ya baka yaro dan ka sake shi sai ka yi ta tafiya ba Allah ya baka yaro dan ka kula da shi kai ne kai ka kula da shi ba shi ka kula ka tsawon a wannan shekaran da aka iyaye mu kula da ƴaƴanmu kafin ƴaƴa su faɗo society wato kafin yaro fito daga gida ya fito waje a cikin gida ki fara ba shi tarbiyya a tarbiyyar da shi a cikin gida a nuna masa mai kyau da mara kyau a sa su a makarantu a shugabanniya da na boko su yi karatu san me suke yi a ba su abincin da ya kamata su ci ba a yaro gidan sa na waje yana ganin yara suna sama abu suna ci shi kuma ba shi ma bai da shi wato daga nan sai shi wata matsala da haka Allah iyaye mu kula da wannan sosai sosai yawancin yaran da suke shiga shaye-shaye daga irin haka suke farawa fatan Allah ya shiga mu baki daya
0: shin dai matasa mun gudu da Araba a matsayin ka na kai matashi ba shi mun an fara yakin neman zabe ko za ka ci ba kuwa ko ne sahun gaba wajen wannan yakin neman zabe wani shawara ba su matasan gani da yakin neman zabe shi gaba
1: yakin neman zabe kamar da muka sani abu ne wanda ya kamata a yi shi cikin lumana a yi shi cikin ainihin mutunci idan ba ka zaki neman zabe ka kake makami kakka zagi wani karka soki wani ka ainihin tallata abin da kake so ka tallata naka wanda ka fito domin ya zama masa zaɓe shi ne ala amma sukan wani ko kuma ɗaga ma wani makami shi zai sa wancan shi ma ya ɗago lafi kuma ya zage ka idan matashi ya fita ya inda nan zaɓe kada kuskure don ya bashi abu ya sha don wannan ne za ka ba ka hankali ya gushi za ka yi abin da ka dama za ka taɓa wancan ka rusa wannan ka soki wancan ka zage wancan amma idan kana fi hankalin ka ka tabbata kana fi hankalin ka ba ka ga mulka zage shi ba musamman matasan mu da Allah mu kiyaye da wannan ba hala kowa fita na yaji ne mai zabi baka sani ba amma ka fita cikin mutunci kuma ka sani ya ka fada dan wani lokaci tun da mutane da alama yana janyo fitina ne yana janyo da jama da haka in da ka fita yakin neman zabi ko yayi ke matashi ne kai ko yanzu ne kai ka sani ya ka fada mu mutanen da ka fita da cikin neman kura a wajen su ka tunda ka zaka wanda ka fito don shi ka tallata shi a wani ya iya aiki mai gaskiya ne ku zaɓe shi shi muke bukata ka kuskure kai kawo zagi a cikin al'amuranka don wannan shi ma yana iya tallata ruwa hakan Allah ya iya mana sunana Lawal Musa Gobe shugaban matasa na Gwadi Jerwa.

0: al'ummar makafi masu bukata ta musamman da ke wannan jiha ta Lagos sun yi taron addu'a da neman jiha ta Lagos da kasa baki daya. Wannan taron addu'a ya gudana a ranar Asabar 22 ga watan Agusta nomin shekara ta 2026 zuwa safiyar Lahadi. Ya gudana a gidan makafi da ke Okobaba Ibitimiti Lagos rashin jagorancin sarkin makafin jihar Lagos Alhaji Adamu Jibrin. Wannan taron addu'a ya samari ta ɗayan jama'a masu bukata ta musamman da ke wannan jiha ta Lagos. Bayan kammala wannan taron addu'a, mijinta da wanda mukafin jihar Lagos Muhammad Dahir Dan Adam da mijin bayan sun godiya ga jama'a da kira ga mukafi ya ba da shawara ga jama'a game da yakin neman zabe da aka fara yanzu. Yanzu ga da muka zanta da wanda mukafin Lagos mijinta da shi ta wannan tarho sai ya ce
1: wani kayan dan adam wannan makafin jihar Lagos muna godiya ga mai duka sarki Allah da ya kaddari cewar wannan addu'a kin yi shi lafiya an kuma sashi lafiya mun nema kowa fatan ya koma gida lafiya da kuma fatan alheri da neman ubangiji ya amshi addu'an Allah ya zaunar da Najeriya lafiya ya zaunar da kasar nan duka da arewacin Najeriya cikin tunanin da ke damu a kasar nan duka ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya ya zaunar da mu lafiya ya mana buɗe na alheri duk abin da ke damun mu Allah kai ka san shi wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah ka sani kai mana maganin shi a madadin sarkin makafi Alhaji Adamu Jibrin ina isar da godiya ga dukkan sarakunan jihar Lagos da suka samu dama suka halarci wannan addu'a wanda muka kammala ka fara ranar 22 ga watan 8 ba kare ranar 24 ga watan 8 mun nemi kowa fatan alheri sannan ma'aikatan gidan radio Gwan FM na sashin Hausa muna godiya a gare su muna kuma yi wa kowa fatan alheri Allah ya daukaka wannan gidan radio alhamdulillah duk da wa'inda suka rene mu a gidan radio ba sannan na yanzu ma suna ci gaba da tallafa mana muna fatan Allah ya kara musu kwarin gwiwa Allah kuma ya daukaka wannan gidan radio
0: wannan mukafin Lagos sahibi dan adam wani irin kira musamman zaka zuwa ga mukafi musamman su bukata ta musamman da kiwon Lagos
1: wallahi dan da zamba makas na farko ina kira gare su kowa ya zauna lafiya a dukkan ta kuma babban makasudi shine ka zaban abinda Allah ya kawo lokaci ne na siyasa kowa ya yi kokari don kana nan Lagos nan ne wajen neman kuma nan ne gurin zaman mu ne kada a farka a baya akan abubuwan zamani lokacin rajista ne in ya zo ka yi iya kokarin ka yi rajistar katin zaɓe katin ɗan ƙasa ka mallaka komai na gwamnati da kana da shi saboda nan gaba zai zama ko da ɗanka da kai makaranta in ba ka da waɗannan kana iya samun matsala ina kira kuma da na zama sun kira maɗaurin ki ɗaya domin ne a duk inda na kasassun makafi suke su ne kan gaba aka sani kuma su ne a jagororin sauran na kasassu makawar ba mu da haɗin kai to al'amuranmu ba zai tafi yadda muke so ba dole mu haɗa kanmu wariya bambanci a jishige mu rungumi cewar mu na kasassun nan mu ne dai na kasassu kuma matsalarmu iri ɗaya ne jikin da muke za ka zan so in ga cewar musamman makafi in ga cewar sun haɗu guri ɗaya tabbatar da cewar ciwon mu iri ɗaya ne matsalar mu iri ɗaya mu nemi zaman mu nemi komai mu zauna lafiya a kan shi
0: ga shi yanzu an fara yaƙin neman zaɓe wanda ne shara za ka ba 'yan siyasa game da ganin cewa a yi wannan yaƙin neman zaɓe kuma
1: ya sa ɗaya zai yi kyau a cire kowa ya fito da babban makamin nan da shi ne ake canza gwamnati da shi ne za ka zaɓi wanda kake so kuma ya zama to muna da ajanda domin in ba ka da ajanda su kuma sai ta shi musa ya ɗan mafi karatu ko gwamna da zai ba abin a zuwa gani sa ko ba ka yi hakkarin kura a ka kawai ba gaira ba ina kira kuma da a fito amma ya zama muna da ajanda menene ajanda mafi yawancin yara za ka ga in sun yi secondary sai ga ci gaba in ba ka dage bela wahala sabuwa nan ne matsalar mu na kasassu muna samun wannan matsalar amma in kana da fura'arka maka ce tunkarin in za mu je tunkarin dan majalisar da ke shiya ko annan leader domin Allah haka da ke mu mutanen da suna son maganar ilimi kwarai in dai magana ne na ilimi za su taimaka maka to kai ba kai ba to kai kokari a yanka su maka kuma ka cimma wannan nasarar ne da fura'arka ko baka fito ka yi zaɓe kuma wannan nasarar a za ka cimma shi ba kar ka yi tunanin cewa kai dai ba zama ka zama zama ko ka bude da nan kake da wani rayuwar ka na cikin karfin shi a yanzu ko da iyalin ka suna arewa to dukkan abin da zaka ba su to dole anan zaka dinge shi sunana Mohammed Dahir Dan Adam wannan makafin jihar Lagos

0: Gwamnatin jihar Lagos ta haramta barace-barace a tituna da ke wani jihar ta Lagos, kuma takan kama masu bara a lokaci zuwa lokaci. To sai dai madawakin makafi da ke unguwar Alagbado, Muhammadu Salisu, ya kira gwamnatin jihar Lagos akan ta rinka duba masu bukata ta musamman da kuma masu lafiya. Haka ne a lokacin da ke ganawa da manema labarai. Gadin fazanta da madawakin makafi da ke unguwar Alagbado, muzanta da shi ta wayar tarho, sai ya ce:
1: Wani Muhammadu Sabitu, ba da yakin makafin Alagwado. A abin da muke magana, ina magana ne a kan abin da ya shafi ni a masu bukata ta musamman na mazauna jihar Lagos, in wulaƙancin da ake mana wanda kuma da mu ake haɗuwa a zaɓi gwamnatin nan da addu'a da ƙuri'an mu, duk da mu ake zaɓen komai tare ake da mu. Amma idan an ci zaɓen kuma yi gaba ɗaya, sai a ɗauka da sha da ko mu shara ma dai ake kiran mu, saboda lokaci ya kuma ga shi lokaci ya kai. Wannan ke ya kamata an tsawala ke nuna gudunmawar kamu da za ka yi yau tun murna da addu'a ta zaman lafiya a nan ƙasar Najeriya ba biyu ɗaya. Muna da addu'a a nan abu akoba ba da misali a nan tsarin gida da an riga ma an riga ta yi an sama a rediyo insha Allahu wannan addu'a za mu yi ta ne da sunan Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar nan. Duk abin da muke neman zaman lafiya ne, amma ya kamata da wani jere jere za ta yi abu ta da ta rika tantance mu wajen ƙasa ne. Nan muke nan matan da suke ne ƴaƴan mu suke komai tare ake da mu. Ya kamata da yake jiko kanmu a nuna mana wulaƙanci, ko da jihar Ogun babu wata mukai da muka je muka dawo da mu zo za mu shiga gidan mu fati ai an kama babaran mu ke da yaran mu da kullum saurata ina da kullum ne jihar Lagos dan Allah ka duba wannan al'amari. Kamar nan akwai gurin da aka ce kar aje to sai waɗanda aka sa aiki ne kuma gaske magana suna wuce gona da iri sai su cutar da mu. Ina fata gwamnati jihar Lagos za ta duba.
2: Madawakin makafin Alagbado, a tsayin kira musamman za ka yi ga waɗanda yanzu haka an hana bara a wani jiha ta Lagos musamman saurare, wani kira musamman za ka yi ga masu irin wannan ɗabi'a ta bara inda aka kamar haramta a wani jiha ta Lagos?
1: Mun riga mun sani bara a jihar Lagos ta zama doka don an sa mata hannu. Ni bara suna ne a gurin mu, masu bara su suke bara domin wannan fata garin da muke tare da su masu lafiya. Sai ne gaba ɗaya suka fata mana al'amarin mu, ko ita gwamnati idan ka zo inda ka san masu fata al'amarin nan ka duba su ka tantance ma'aika sai su ta san mu. Sai gaba ɗaya suke mana fatan kare mu kan ba daɗi muke ji ba. Za ka gani sai da su ta ɗauki yaro biyar wata yaro ko kuma ƴaƴan ba nasu ba ne suke kawowa inda gwamnati ba ta so, ba gwamnati za ta yi da haka, ba gwamnati za ta ɗauki wannan gaskiya. Amma kiran da muke yi gwamnati ta tashi ka tantance ka duba wannan shi kira na ga gwamnati jihar Lagos.
2: To ga shi an yi taron addu'a na zaman lafiya da shi gaban wani jiha ta Lagos da kuma ƙasa baki ɗaya, wanda ƙungiyar makafi masu buƙata ta musamman suke a wani jiha ta Lagos da sarkin makafi na jihar Lagos Alhaji Adamu Jibril. Halin yanzu wani sako za ka buƙa zuwa ga jama'a?
1: Addu'a cewa

0: To madalla an gaida Umar Tuku Salu din daye da wannan shiri na mu kewaya magani daga nan sashin Hausa na gidan Radio Bon FM dake kan mita 92.9 a nan rukunin gidajen gwamnati dake unguwar Ikeja. To kamar yadda muka sanar muku cewa ana cigen wani bawan Allah mai suna Haruna Usman wanda jiya Lahadi ya fice kuma har yanzu ba a ga dawowarsa ba daga inda yace zai kewaya amma har zuwa yanzu ba a san inda ya shiga ba. Don haka duk wanda Allah ya sa ya ga inda yake ko ya san inda yake zai iya tuntubar mu ko kuma ya kira wannan lamba a takaice domin neman ƙarin bayani. Ga lambar da za a kira 08060640293.
1: To kabir Allah ya sa a dace.
2: Ina zamu dakata nan kar mu zo mu ci gona da iri ba da na ga lokaci yayi. Amma insha Allah za a saki jimu gobe da misalin bi da bi insha Allah muna fatan ayi maulidi lafiya da ninku gobe ne hutu wato na maulidi. A marjan abokan aiki na da muke dakin shirye-shiryen zun dalil masu koyon aiki akwai
3: Abdullahi Shifayau
4: gona da sagayen Lagos shekara 4 kenan
2: tab din
4: saboda ina karatu a can kan naikewa sosai a shirye nake
2: to Allah kai mu gobe daga ungo a gege ba shi ma dai dan unguwar ina jin gatan ku ake gatan ku ko kai ma dai na ce na san ka shirye tsaf maldin gobe to Allah ya samu dace za a yi sagaye to sai mu zo a hali yanzu amur din abokan aiki na dake dakin shirye-shirye kai tsaye yanzu haka muna tare da shi kan wato Kabir Muhammad Shaibu dan Shaibu baban Shaibu
0: dan Muhammad baban Muhammad din kan Shaibu
2: ban gane ne ba kuma na ga bilkita daga tashi gobe
0: ba ke su
2: mu tashi ba kan zo mu ci gobe da
0: su
2: Umar Tukur Salihu dun daye sunana kenan ai maulidi lafiya

Bonde Feminist Institute dot na be latin kin pe kro lese kro le ma kro le gbo ita tin gbo ile ise wa akwa taro aku ifomo niyan se mi ama ni omi niyan bi pinse Olorun ni pelu barika Olorun ba yo fi albarika si ise ni kokan wa ise wo ni di se pelu ogo ti Olorun ba awon ti jade lataro ati lo si bi ise ati sise wa tin da ire le ayo ati dunun ta fi le sina la ba ile a ni dele kodi a ni dele ba wala a ni toko iroko to pelu ogo ti Olorun ba eja ja je ka ma se jeje loju popo ka ma ran ti pe asure tete kan kin koja ile a gbere kan ko ni susona ayo ati alafia ladele awon wa se nde bi okowo si wa ni a se nde ile ise ti te wa ni a fe bere okowo ti wa ni e ba na se pe agba ise na da awon eke ide ti awusa ni se bonde fem e tun ko ta go merin abo ba ti lu eke ide yoba na ni o ma gba ijoko lowo eke ide awusa so olorun ba yo ba wa na se a jere a fere je ko pelu ogo ti olorun oba ayo idunu awon na ni a ba ko lenu ise wa ani ba wari worun ani ba pade pelu ogo ti olorun ba e tun tabo si ile ise 192.9 fm ti a wa ni 1a adekunle faji iwe oni gbongbo nipinle eko ibe la wa ta tin kan si awe to wa ma fun in dawon oni yen lopo ojo kan ina ta go me ti a ti ko ba to a ma fi to ine si bawon eto wa ba se ma lo ni koko yi ju ma gbo pe ti ago marun ba ti lo mo ni kogo eto ju shetani yo ma gori afefe mayun kun le se bond fm 92.9 gbadun ti ohun na ni se ti wa ile se bond lawa 92.9

Eku de de wo yo e rule fellowship bond fm 92.9 asiku ategwele to nfelele bi ate afere canada yo ma tu wa lara lagbara olohun elidumare e ka bo si ori eto ojuse ta ni nkan ni bond fm 92.9 radio alara agba ida lori eto yi awon ohun to ni se pelu oro ilu ohun na ni a ma ngbe yewo nibe lori kori leni yos to do aju yo do ju awon ti ati ni late iwa lo loruko Bilkis Ayipola Ibrahim ti o je olowo botin ni wa Adeyemi Adesanya na ni olootu eto yi laigbagbe Abiodun Ilugbaju olootu agbagba olootu the executive producer alagbagbe nga Fatile na ni general manager wa niyan loruko gbo ran ti mo ka sile yi Abdul Wahsin Salahuddin omo to mo ko loruko ti emi nje Sadiku Omotayo Ajowa nbi ni Fatia Adenike Ajowa nibi na ni awon akeko wa niyan lati Lasu ati Thomas Adewumi University yede ipinle Kwara lo leni ohun ta ma gbe yewo ohun to kan mi to kan ohun to je pe gbogbo wa la nilo lati ri daju wi pe a ku ipa ti wa ninu e gbogbo alajo ni ojuse e ko ni kan ta ma so pe gbogbo wa la lowo nbe gbogbo wa la lowo nbe bi Nigeria se da yi gbogbo wa la lowo nbe papa fe ko le Nigeria ko de ile ileri gbogbo ara la ni ipa kan tabi omiran lati ko ki wa lo nta ma so leni te ba di abe bridge osodi te ba de awon eti opopona ninu oja ni musin te ba di abe bridge obalende te ba da abe bridge ade niji ti e ba de agege lenkule wanbi e o ri awon mo kekeke kan ti won yo ma fi ese lu igboro to ra forijin lakoko ile eko e o ri omo mi a ma kiri fufu omo mi eko ni o ma kiri omo mi si re ko ti e ni kiri nkan kan yo kan ma rin gbere gbere ka kiri na ni eleyi o si kan opolopo lomi inu nitori wipe gbogbo ana la mo pe nti a ba le moju kuro odana ka ba won moju to ti a ba se ko ta ba moju to iru awon mo won yi to ba dojo waju gbogbo la npariwo Boko Haram la npariwo bandit awon gbese wo la wa ni lati gbe awon kila ni lati se ti awon mo yi ta won lo fi wo ile iwe ti won fi kuro loju opopona wa awon ohun ti a ma gbe yewo lori eto foti irole titi nini e je lo sodo lowo bo ti ni Bilkis Ayipola Ibrahim ka wo bo se nsele nbe mo nbo mi o ti de

0: eniyan ti o mo we to lo mo we e so furu fe ni be ko mura eni gan ni eyan to ja tan ni buru aye iru fe ni be lo mara yo ni ja si gota sugbo to ba gbianju tan ja e to ja a je wi pe o fe di baba nla mugun na ni e se gbo pe o nti a tin gbe yewo lati bi ijo melo kan seyin o na ni awon ona ti a gbo lo ma se amojuto bi a se ma update o ti a pe ni app wa awon site wo lo je verified site ta le ti lo ma update awon site won ya fe download application kan ni kila awon to ye ka mo gbugbe patapata la tin gbe yewo ta fi wa ja si agbede awon ara bi o ti ye awon gba lowo won lapa osi ko to fi toju ara apa otun gba to wa apa osi owo otun ko fi bota awon osi ko won yo teki awon bi ti aborode ni jejo ni ati wa soro nipa app ayani lowo kan ayani ngbese ti won lawon ya ni lowo ti boda wa lo ko si akolo won to ba ti le wonu e o le jade lai si bi o fa ka number sibe o le mo bere owo to ba de tin ti aka number baba wa kan so owo si eri gbegbegbegbe o wa ri daju wi pe dinu owo tun ba fun e ida ogoji na ni ile to ma guri e loruko lege badu loruko blikisa ipola ibrahim oba nu asalahuddin muti shuaib abdul wasin salahuddin omo to mo ko loruko ti ebi nje tan kire wa kaabo sori eto ta pe ni igbe aye irorun smart life with smart devices e ku kale nbe
1: hello eyan wa se dada la bayi e ku ataro saje wo gba salahuddin nu a omo bukola olorun mr smart olorun ja je gbese wa of lagos won lo kin pe e kaabo sori eto igbese aye
0: a ma rorun fun wa lagbara olodun ba rorun fun wa be lord asa ku orire ti igbe ko jade ile ti a se nije ejo yi be lord limited ye oyibo ni phone ni ko to bo ni o ese ina ma kan si wa darapo mo wa polowo oja lori eto at least pelu degree to to yi lagbara olodun yo je irorun brother mi na ni Lagos Island ese ina ma e ma darapo mo alaipe lagbara olohun laipe lai jina gbogbo en te ntaja phone gbogbo en te nta gadget kan tabi omiran to ma mu ki aye awon eyan ko tubo dero si daada e wole kale e lo ba te soju e colorful presenter lori Facebook abi Onek Digital TV Onek Digital TV lori Facebook e ni darapo mo e le pe 0063355507 leyin to fe en te fe polu oja ni kan ni o 0063355507
1: so gẹgẹ bi ebi ti a duro si ni ose to koja lori pe ta ba ti fe download application tori pe a bi wa pe ko si certainty pe tori pe store kan gbe app kan ko si certainty pe o wa 100% safe so bawo ni wona ti wa le mu oju alato bi sori bawo lo si le mo pe app yo lo to o je ni o a wa menu ba pe ka kokko wo ijo igbawo ni app yen tin exist then awon wo ni won ni ori review lawa data bi wa wo pe ti mo fun wa mu oro n to sele si emi gangan nigbati mo wo store application store kan ti mo wa

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eyin eniyan wa nle. Ake yin kaabo si ori eto ohun Islam ti ijo Muslimi Ahmadiyya eka ti ipinle Eko. Ago mejo abo si mesan ale gbogbo ojo Monday le o ma gbo wa ni ori eto yi.
1: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akiyeyin eyan wale lokore lobirin lomode ati lagba kaabo sori eto ohun Islam ori laarin awata jeda ati olorun oba Allah lati bi ojo melo kan wa na le ati se agbeyewo koko oro pataki kan eyi to so ojo iwaju iran moniyan mo asoko ta nlo loni ti okun re si wa lati eyin wa na ti o je pe orugun meta o na ni koko o na ni okun re gbogbo isoko ara won ana oni ati ojo ola kini koko oro na o na ni ile alayo bawo o na ni ile wa lo fi le je ile alayo bawo ni a se le gbe ile alayo kale nigbati akoko wa si ori eto yi ta si na oro yi si afefe a se agbeyewo pe ile alayo o na ni ile to ni awo mo ile anabi wa muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam baka na ile alayo o na ni ile ti okore obere ati gbogbo awon to ba jo wa ninu ile ti won ti ma ri ife ti won ti ma ri anu ti won si ma ri ifokan bale lore kore ati ni igba kugba ti won ba si ngbe ni ilu ile na a si da maje mu pe a ma tesuaju nibi ti a wa gbo si lojo na lohun peloju re olorun oba ati wa loni lati wa se imuse adehun na nibi ti a ba to fori eti si loni a tun ma tesuaju nbe insha allah awon ti won ma ma da leko lori koko oro toni labe agbede yi kan na o ti wa ni ikale muallim muhammad trimizi adeniran e ba kaabo sori eto yi o
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muallim abdul qahar olowomi e kaabo sori eto yi
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akin wa kaabo

0: ama damu okunrin be na ni atun ma damu omo birin iwo to je ti pe ni o le rin dada ko rin laarin seju kan si meji o ti bere si ma mi elele abi ko ma rin gege bi eni ti bata fe boyo silesere ki sese ko ma fa ni so ka rin mo le ra gbagbe ka mo re se gbe dada abi ko da fi gba ta tegun mole ka telese ko ma gan ni gogo ko ma da fi gba ti yan tegun mole elomi nbe owo mo gbon ni ese o mo gbon elomi nbe oko eyin ni o mo fa so elomi nbe ori o mo fo elomi nbe ese re o bere si wu elomi nbe juro o bere si su ori fifo elomi o ni rorun sun dada ko sun laarin wakati meji meta ko ti laju kalele ikan yi o da monitor ba dobe baboke o pelu ase lodo olohun olohun o ba wa mu ko nibe ko si ni ba kana mo moniko mo bora e mole e mo bora yin pa e dide le mo bo wa baboke o ni shop number 10A Oye Kola Plaza ni waju Deep Life Church ni Jakande Gate ni Isolo ni Eko ibe ni baba oke wa pelu ase lodo Olorun ti enu ni soro se
1: amen baba oke ta o foga kini se ma lana Olorun ni je kini se gbogbo awo okunrin te n gbo mi lasiko yo Olorun ni je o lana okunrin mi wa to je pe to ba ri ololufe re ara re o ti sare dide yo ti dabi pe den lo Jello to baba sumo lo nu fe re bayi a fi wo odo ba denu kole iru ki la fe pe leyi
0: eseun atokun te ri awon kan te daruko hun a n pe kan ni idakole otoni dakole otoni rabeku otoni odura otoni teso sugbon meteta nko omokunrin na ma da lamu idakole le n to n ba obirin re sere yo se ndede to ye ko se sugbon ko ni lagbara lati se elekeji elekeji la n pe ni arabeku laarin seju kan si meji ara re o ti wale eleketa la npe ni ojora ara re o dide kani yen fe bobirin re sere yo dabi gba to ranti nkankan ara re ti wale to ba ti wale o ti pare senu sugbon to ba dodo baboke o ani ero gbalode iyi ta ma fi sayewo ti wonu mo foju ri gbogbo nkan tin se ninu ara pelu ase lodo Olorun to ba dodo baboke o wa gba pe ni Olorun be lodo baboke o
1: Olorun be lodo baboke o eyin te n gbo nile loko eni t'Olorun ba ti fun ni ase t'Olorun de fun ni anfani lati ma fi tewete gbowo yan san iwo na ma ma ronu pe ma wa ma fe ni dola ma ma fo la dotun la tori elomi bo se n gbo wa bayi nisin ai so yi o ti pe lara re o e ma binu iyen gaga ni omu mi lo bi bere ti mo fe bere yi to ropolopo elomi ani a ohun ti lo gba o ti lo awo o ti lo koko baba sasun ko na lo nja si mo o pa bodo baboke o Olorun ti gbadura gege bi won se ma so opolopo awon ti won lo ni won fun baboke o elomi bayi to ba gbe soro lo t'Olorun ba bi are yo ti wa dupe pelu awon ebun lala mo ni lo sodo baboke o ohun to wa tenu mo na ni pe ati lo gba ati lo awo ati lo koko baba sasun ko na ni kini n to n fa ile ati pe kini ona abayo lati ma je ki nkan iko sele
0: esun atokun opolopo awon eyan ti won ti lo gba tan wa lawo Olorun nikan ma saba wa sodo baboke o pupo Olorun si ma fun wa lati yori nitori pe ani ajegun kan ti an pe ni ajegun adayeba ajegun adayeba yi baba to bi baba wa on lo ni ajegun yi nitori pe olode ni won nigba ti won wa bi omokunrin baba won so yi pe ni omokunrin to ba koko bi oni ko gbe ajegun yin le lowo on lo fi je si pe ni gbogbo eyan to wa sodo wa Olorun ba wa se sugbon ajegun adayeba ta wa n pe gbogbo eni ta ba fun ko se ni ti o mo ti so pe ni Olorun gbadura ohun
1: e tun ma n so nkan kan pe eni orisirisi ona ati ogun te fi koju aisan isanu ara e mo fe ke tun bo ba wa salaye
0: beeni e seun atokun ogun ta wa fi n se iwosan fun anu ara 65 ni ta n pe ni 65 ohun la ma fi se iwosan fun ara sugbon elodo ti baboke o emi ologun eyo kan to ma wo gba run tori be to ba dodo oke o a so fun dede ba se fe fun ologun igba to fi gba lase lodo Olorun ti wona ba lo wa gba pe Olorun be lodo baboke o tesin sise bi bo se ja ko se
1: seyin na ti wa ri yato bayi opolopo eyan lo wa lori ere sugbon esin to siwaju ohun lo gba po kini baboke o won ti pe ninu ka se ogun iwosan fun awon eyan lori aisan isara to nda olomokunrin laamu ko wa pin lori olomokunrin nikan olomobirin na ti won na ba ri orisirisi awon apere boya elomi ti alada re gan ti wa dede ma fi igbala re dola kan si baboke oni shop number 10A Oyekola Plaza niwaju Deeper Life Church. Mo ma nsalaye lore kore pe to ba je pe ona isolo ni won gbabo to ba ti deja kande bayi ka tori shop kini shop keji e ti ri plaza yen o tobi bayi niwaju Deeper Life Church ni ibe ni shop number 10 A wa iwo sha ti bere baboke o eye meji o kin je asha baboke o ilu mo nka ni won e le pe won sori ero ba ni soro lati mutali yin le tori ro ma npo nitori pe ibi to lon ba tin gbo adura opolopo eyan lo ma nfe lobe baboke o ki le fe so nipa ero to ma npo se ko se pe boya e ma nsoju saju pe eni to ba gbo kobolo ku wa abi nkan kan
0: gbogbo wa bakan na je ni wa ndogbe to ba de meka aya to sira wa be yan ba se de ona la se ma se idane lo pa won yan to ra won yan ma po popo iwo na to ba fe wa tete dende le ko ni ba tete wa laaro ati wa me lata go mejo aro da go me parole
1: awon akosemose yin
0: be ni agbogbo awon akosemose wa na ni won wa nbe o ba gbogbo won pata apo nbe ti wa tire ni kaluku na si lo mo ise ara ngba to ba dodo wa o gba pe olodun be lodo wa boke to si n ba wa si
1: ame yi to daju ju ni pe bi baboke o bi awon akosemose se nda yin lo odo baboke o na ni e pada lo fi adaba eto ro si to dawo ni won pada da yin lo finally so mani ifoya pe akose mo je na ma ti mi si baboke o gaga funra won awon ni won da awon eyan lohun gba oju opo baboke o ko ma ko won lese kese 08094471143 08094471143 tabi 08022613442 08022613442 a o ni saisan taisan fi tan le lase olorun oba edumare shop number 10 a oyekola plaza niwaju Deeper Life ohun la mi e o digba kana
2: arike rike emi lo de to roju koko bayi
3: oju lo si se mo tun ma bo je
2: ah emi mo se
3: emi ba le bo si ni furu koko je ni pe yeso kidile ka to wo gusu yo pe ni se ti bi lo ko la se de de lani beke o ke fe o ni ti to sade da jona se ti kai bo ni bi epo lo to ganu ko yin
2: ah ai sa ta ru ni mo se nkan o emi wa ni ti se ba o lo fe mi
3: se emi ni ma se so fun pe ka lo moju to ara yin mere ko so ga ma kari o le mo gi baba o ke hu
2: se ba yin wọ́n yẹ sọ̀rọ̀ sókè ṣàlàyé bó ṣe ń ṣe fún bàbá òkè kọ́ máa ráyé tó gbọ́ jalẹ́ rẹ̀ fún lóko jẹ́ ọ̀pẹ́ yìí

0: any man he she boguni oh ma kurini eh ekale beni ekale ekale ba wo lo se lo ti ma binu ko mo da yin lagara e gbadun esu aju die si ile ise bon fm na lawa to ka si 1a adekunle faji gra nikeja nitosi onigbongbo bi pelu omo yan ore yoro ife yin nurudin salawudin legit ni gege bi asa mi mo se tan lati fun yin lawon orin yen loko kan ejeji e le ma fi atejise ranse lawon eteyi na ba nife si te ba feran ta ma fun yin tan lalaye asale to ni ke fi se ka fi se are mo te fun yin tori pe iwo yi ola tuesday bayi a tun mu a so pe na ni tuesday to keyin osu kejo lodun 2026 yi ah on lo wera dibe na ni gba na la be january eh e ka ma dupe fọlọrun pe mi si wa eh chalafia ta tun si ni alafia eh ko se fowo ra ibaje bo se fowo ra ni e mo ye mi to se bole leni lana nko ju be lo sugbon e ja ma dupe ipo yo nta ba wa tori pọlọrun ba inikan na lo ba tin sun gbogbo to mo go to si le se fun wa irorun lai pe lai jina oro wa yo dayo pelu gbagbo ta ba ni mo ajo ron ba na ni o
1: I know the father, but it's so. I call you say, look what I love
0: you. Look, Jack, pay. Ugunta Banshee. Come on, pay. Along by Nicanor, Lobato, Tony Capa, Rungubo. Cast my bank, come me, she would do alone to the pay. Oba, Laura B. Now, Lally, will she? Ada Kedajo, I see you, Uba, she, I live, will let you. Ele ko si lawyer kan ti o do Olorun lejo ngbo to ba se na lo se leyin ka ma dupe lori kori fun Olorun ba yo ba lawura bi na ni
1: bawo ya pa tere tere tere tere no lojo jo yen ngbo ba ni se ko lawun o pe o wole o mama ku ka
0: e na ni ma fele ki olojo bi eni omo egbon mi na ni Matthew Olabode omo wa nse olojo bi le ni pelu ase Olorun igba odun odun kan ni o ko pe laye layo ati alaafia ko ma mo nira pelu aso Olorun wa dagba wa dogbo wa ju awon bi e lo pelu Ola Asati Ramani
1: se ko kare mu rashidi shadow ni o ta na ti abia
2: rashidi shadow lo ni we se gigani
0: David Olabode na mo so yen pelu aso Olorun o ni mo nira o ni dagba ya wa ju awon bi re lo ya ti baba re sadua fun e njo ti won bi e won mo ku adojo ni pelu ogo Olorun o ju be lo be ni won o si fomo saye alaafia ara

ka ye bi abi ile ise bodefem na lasu wa 92.9 logangan yen ni o ko nbe oni gbogbo na la kale sin to si gro nbi.

baba yi won ti korin da le ngba na lohun ah e ba won baba ton bi wa saye won won ko won gbo orin won pe ah orin re tori ni gba ta won orin ta won fi lo gba ngba ti won na ni eleyi to se pe won ba se nko tele orin na e ma ro pe si won jo wo studio papo ni ko la won orin ijile ton ma ko ni world to world bo ma tele gbolohun kankan be ni kon jo wo nu studio papo ngba na lohun ni tori orin ta won fi se faaji ton fi se we niyan laye ti won sin yi ka gbo ma laye ka gbo paso gbo k1 gbo supa ta wa gbo sin ni awa won ta ka sufi abi sugba na se na idea a se mo die die nu awon ri won bi ebu bi ebu lo fe po ju nu won awon mi wa te pe won korin bo se nko yen na o tun ni iba o je ibawi fun inu ile ata awon melebi kankan e wo e ja ko nbe ka to yi si odo dauda epo akara bi gele be se bere fun orin na wa to bere fun k1 mi ngbagbe yin o laipe laijina e gbo

0: Tiri agbara so wa awon kan ti won fi tu awon eyan sile lowo ide ogun aye isan atarun Alhaji Tajuddin Afolabi success ajebe ni ki se awukose o ti le logoji odun ti baba yi tin fi agbara adu ayanju isoro pakale ki omo eda loke pe lati le yi to fi doke okun awon to ti lo sadua nbe lo le royin oro esin kon leleyi o se ki won kepe olohun oba ala fun lese kese ko ri ona bayo kodun to pari Alhaji Tajuddin Afolabi success wa nkale ni gbogbo igba eyin te ma ko wonjo tele tele won tun ti wa laaye nla ni dojuko Disco Plaza Fire Junction Ijebu Lagos 1000 naira pere owo card ni ke ma mu bo ko baba di wonu ko lu e tun le pe sori 08122257699 tabi 08035636256 lai pe lai jina alhamdulillah ni yo gbe yoro ti e na amina
1: o se Adua migba ke so se dudu o se adua migba yi odun ti pe ojo ti pe tolorun tin lo baba yi lati gbe ose yi kale so ye bayi egberun mewa pere ni o o se adua migba lodo Alhaji success eh o office won lo wa eyin te ba ngbo nibi to jina won ni dispatch rider ti o ma nba won mu awon ose yi lo fa awon ti won ba fowo iranse ti won fe ra tona won ba jin ara arakunrin ta fa gbo agbo sogbon ile aye lale o ni se pelu ki won so pe ohun to da o fa dua ohun to ku die ka to adua lo nfe ogbeni Abiodun Yusuf ise awako ohun lo se ki ku se pe ko kawe o kawe ni won ba ti yan kawe de lati fi rise gidi ile eko giga tin be ni Korodu Laspotech Lagos State Polytechnic to wa ni Korodu lo ti se tan sugbon gba to se tan ko tete rise o se mo ko wa to fi lanfani lati rise ninu ise awon ti won tun titi ise ti won soju ona RCC Reynolds Construction Company RCC lo ti rise ibe lo ti sise o darapo mo won ni 2019 lodun 2019 won se test fun lojo bi awako won gba igba ti o wose lojo Monday ti o wose won ni pe ikan lara awon oga ile ise RCC yi to jo yibo ni ko ma wa kini o wa oyibo yi fun lojo yan ba ni o n feran bi se n wa moto pe oun ni ko ma wa un ni won ba atayin e papo mo okan lara awon oyinbo ti won joga ile ise RCC igba yen RCC gba ise kan nipinle Ogun lona Ajebu ibe ni won ti n sise oyinbo ni wa o ni afesona enu pe nse se driving yi na la afesona re lo fera ku lo di pe o yoju sile sawo bi arabirin yen won si jo ngbe gege bi loko laya emu Nigeria ise awako yi na ni se ti wa oga re oyibo yi ti awo re fi bimo ngba to di 2021 to lo bi odun meji to ti sise nbe oro kan sele phone ni won wa o phone ni won wa o won lo si site igba ti won fi kuro ni site won ri phone mo kini n to wa sele lodun 2021 to fi dero ago

0: eka abo pada e wa gba o gbogbo awa omo ti tawon baba wa n pariwo to n pariwo fun wa awon omo riran daada awon omo riran daada se loju n pa to n wa mi poroporo e ma je ko ro won osu yin e mu won wa si le ise osula aba eyin na o ni fa isan lo gba omo re ni o gbeyin awa na o baba to jiya nitori wa mama to jiya nitori wa won o mo gbodo di tan wole abi looto e ti gbianju o e ti sare sotun sare sosi sugbon beyin o ba ti debi ti olorun ba bi o ti de gbianju re lade bi igba ti o gbianju ni ile ise osula aba eye solution ibe ni ke lo o o da mi loju pe te ba debe olorun ba mi o de gbianju yen lade won foju won ri na kedere ta mo na o fi alaafia lule aye ke eyan o fe jeun kori na ri n to fe je abi ka lejo o wole ka tete meni to wole olorun mo se wa laja wole kabi ta mo wa so pe kabiru ka abo ti kabiru o wole ta wa mewure iwure jade ai loju lo n je ki agbalagba o si ranran laisun toju o ba fo ese oni sina ai se dede oju lo me eyan sese ma fowo pa ogiri ko to rin ai se dede oju lo mu eniyan jasi koto jasi gegele eniyan tolorun ba mi ba kadara pe anada nu won dopin lori oju won to nyo won lenu lolorun ba mi oke ma n dari lo sile itoju oju osula aba eye solution opo olorun ba mi la won dibun o opo olorun ni won ba duro be sire awon oki n fara pamo je eyan niya lori ododo ni won gbele ise won le lori ta ba pe won ni sehu ninu alagbo nile yi gausu samani ta wa yi ninu awon ti won sise itoju won to be won to ju be lo se iroyin ile ise osula aba eye solution ko ti de se ti gbo ti yin ni abe ma gbo tatatan ti won polongo won lori radio kaakakiri ipo airina kawe te wa yi airina ka bible e le ka qurani ko tun le yin wo oju yin o wa njo gegele omo lo sese n fa elomi ni tete ko to le jade so ti pe lo ti le ti wa lenu e abo sese bere e dakun e farabale ke gbo number yi eyin e pe number yi o awon lolorun oba miran gẹgẹ bi olugbala fun gbogbo awon to ba larun oju oya e mo ba iroke eko number un kale bayi 091 57 58 9016 091 57 58 9016 tabi ke pe 070 38 61 51 68 070 38 61 51 68 Number Baba Osula no. Baba Osula lo so wipe ti awon ba si nbe laye ta won nbe loke ipe ko seni ti o mo figo soju ko to le di pe yo mo riwe ka tabi ko to te computer imo figo soju kawe imo figo soju ka bible ki je ki eniyan mura si ohun to nyo lenu ninu oju ewo ohun to nyo ni lenu ninu oju la ba moju to ka ija ka figo sile ewo eje n tu baba sile eyin ke wa gbo pere pere oro lenu won oya eku kan
1: ti a ti pariwo lọjọ to ti pepe won bo
2: won ti de o
1: aba gangan le mo ba ti o ma da
2: gbogbo eniyan lohun
1: isoro eyi ke yi ti n koju iriran ẹda
2: yana o ti pe tabo sese bere
1: e ti nawo o ti sun yin e ti fe gba kamu
2: a o ma ni gba kamu aburu
1: unique infection lo n jọ wa lẹnu to ti wa de kọnarun
2: to n ṣe akoba foju wa abi a ti ṣayẹwo
1: wọn ni apẹju suga ni o jẹ koju wo clear
2: ọna mẹtẹta ti soro oju le gba wa
1: ni baba osula lewu atebo fun to fi le kọju ẹ
3: kí gbogbo etí tó ní àǹfààní àti máa gbọ́ mi ní déédé àkókò yìí oruko temi ni Olawale Osu Olale alase ilese Osula Aba ilese to je pe igbaye gbadun gbogbo eda lo je won logun nibi ka fewe ategbo tuide daide gbogbo aisan olojo pipe abi eyi to sese bere aisan telomi ti nawo nawo si tan ti fe gba kamu tan ti fe sori tinu e ma ti je ka gba kamu aburu o adiye ti o ti ikusi le jagbado ilese wa lo se agbekale egbogi alagbara bi ara egbogi oni beta 3-in-1 package to n se ise fun isoro oju olojo pipe ati gbogbo aisan to le fa sababi re Osula Eye Solution Powder Plus Osula Ababitas Osula Antibiotic Powder mete ta ni joba si ti sayewo lori re tan si ti lu lonte won ti ni NAFDAC number to ba n se wa bi eni pe oju wa n lewo o n ta baba o n to sumo la le ri to ba jin a o le ri eyin ri bi oye se le yin ri kurukuru koto leyin wo o wa n do gegele loju wa eyin ori na kan kan to ba we mo abi gbogbo nkan n sokunkun eyin o le wo ina eyin o le wo orun se ni won sese n fa yin ni tete ke to le jade eyin o da oju eni to n kiyin momo gbogbo aye tin fura pe nkan kan tin sele si oju titi wa eyin o le wa moto lale mo nitori airi na won ti fe da wa duro lenu se eyin wo nkan funfun to le tonto sibi iriran titi wa iru oruko owo lawon oloyinbo ni won tin ba wa pe ntin yo iriran ti wa lenu Osula Eye Solution Powder Plus ni egbogi tawon aye tun lo to fi ni lokan bale to kaju eyikeyi isoro to nyo oju wa lenu ile ise wa lawon eyan juwe fawon eyan won to ni pe ni ja oju tan ti nawo nawo to to popete si danu nitori re si e ma laagun jina mo o eye powo sofo eyin ologbon dori eja mu eyan te ba ti ri pe nkan kan tin sele si oju wa tabi ani eni to n sele si ile ise Osula Aba ni ke mo botara Osula Eye Solution Powder o ni gbogbo awon to ni pe ni ja oju tun lo tan fi mori bo lowo anawo si bu atu Osula Eye Solution Powder o mu oju to n su to ri bi oye atoju to n wo bye bye ti ko le kawe ka bible mo le rekete ni o gbogbo eyin to je pe beyin o bayi ti figo soju eyin o kin ri nkan ka imo figo soju kawe ka bible te phone te computer ki mo je ke eyin o mura si ntin yo mo lenu ninu oju o nto n yo ni lenu ninu oju lo si ye ka moju to ko to di pope melo melo ase yori ta ti ni aka imo ye jeri ni le se Osula Aba se ti arabirin kan to je pe bi o bayi ti figo soju ko kin ri nkan ka tolorun lo wa fun la fe so ni abi eni to ti se ise abe lekini to ti se lekeji to je pe nti won tori re se ko kuro nibe abi ti arakunrin kan to ti lo si oke okun lati lo se toju oju nbe nigba to pada de se lo tun ri bi oye se lo tun ri kurukuru afigba to lewe ategbo ile baba wa nile se Osula Aba lana danu fi dopin lori oju won o Osula Eye Solution Powder ti wa yi won o kin kan soju o enu bayi le ma lo si te si ma ri result re ninu oju wa gbogbo eyin omo tawon baba wa ati ya wa n pariwo pe awon o mo ri na dada tan ni se lo ma n da bi en pe kurukuru n bole ninu oju awon nkan kan se weli weli ninu oju won to da bi n pe iri n se gbogbo nkan wa n jo funfun loju grandma grandpa ba se n ko lugba be na n ko lawo ninu ile e ma mo je koro won osu wa awon baba ati ya to jiya nitori wa ka le debi giga ka le je eyan pataki won o mo gbodo di tan wole keyin o fe jeun kori na ri n to fe je ka le jo wole ka mo ru alejo to je aise dede oju lo mu keyin o sese ma fowo pa ogiri ko to le rin yoruba ni eye ki fo ko fori sogi bi eye ti o loju ko o gbogbo eni to n gbo mi oju o ni relede gbogbo wa o address wa ni yi o
4: fun anfani gbogbo eyin te n so pe baba Osula gangan le fe ri a wa ni bi ipate esegun ti n lo lowo lowo ni ilu epe ni bi gbogbo te ba ti n bo te ba ti bo le ni epe e so wi pe kan mo gbe yin lo si recreation center ni bi ipate esegun ti n lo lowo lowo nbe apo nbe o te ba ti wonu ogba stand 6 ni mo wa o e ri pe ri stand 6 ke to wole o e ni bo sowo lowo o olu ile ise wa wa ni Ikorodu n bi gbogbo te ba ti n bo e bo le ni Agric bus stop e so pe n lo si Asolo ile epo to dojuko Asolo bus stop yen gangan street to wa legbe re Odo Arawa street number 30 e bi Osula Aba nbe ile ise wa tun wa ni Ifo e bo le ni First Park bus stop ni Ifo egbe okada e so pe n lo si odo baba Osula ni Jokson Abata. Te ba ti debe, e ti riba na wa ntambe. Atun wa ni Ikeja Long. Unbi gbogbo te ba ti nbo. E bo le ni Ladipo Bus Stop ni Ikeja Long. E ti ri ilepo Majok ni bi bridge elese yen. Shopping complex to wa legbe re. Magnet Shopping Complex. Magnet Shopping Complex ni block 125. E ti riba na wa ni entrance ibe. E bi Rosula Aba.
5: Ero ba ni soro wa re o. WhatsApp number wa na si ni 070-38-61-51-68 070-38-61-51-68 070-38-61-51-68 Emule kan si 070-38-61-51-68
6: Mo agbapo won so pe igi guguru ma gun mi loju atokere lati lo amojuto irinu e da se koko se pataki ki olorun oba ma gba ode osan lowo ko wa wa nba mi e po ti o ba wa nse akiyesi eyi keyi apere aise dede nipa iriran re tete dide buya ko to peju o se se ko ti na gbara na gboro ti won pe isoro aise dede iriran re loruko orisirisi ma tun fa koko sofo mo to ba tin ri apere aise dede lori ilera ara re tete so sita lati le jajabo to ba wa ri be ma bo lodo Osula Herbal Otito inu ati ibere Olorun ni won fi nsise ti won ko rudura
7: ile ise iwosan ibile to bo Olorun mi ngba fun lowo lowo ni ile ise Osula Herbal awon ni won se agbekale Osula eye solution powder Osula antibiotic powder Osula herbal bitters ko se mo ni ni awon egbogi meteta won won yi je o 3 in 1 package fun gbogbo aisan olojo pipe meteta le ma gba gbogbo tin je ti Olorun anadanu a dopin ni o Osula bitters ko se mo ni ni o fun gbogbo ebi alayo ti ilera ara won to je won logun Osula bitters lo nfo orun todun todun kuro ninu ago ara a ma se adinku apoju sugar to mo de tagba to ba nje todun todun afi kaya ni Osula bitters ninu le o ko ba wa foro n todun todun kuro ninu ago ara wa bi suga ba po lapoju akoba to nse ninu ago ara wa ko kere o a ma se akoba fun oju ki je keyan ori na dada boju ba nyo ni lenu teyan si ni apoju suga afi ka koko toju apoju suga kala afia ko le de ba oju wa ni o apoju suga na lo sokunfa ifunpa giga asi ma sokunfa oju sisu ati airo orunsun a ma ba isan re eyan je a ma je ki ti owo tese o gbon pepe eyin ti nto bi e merin e marun loru kile o to mo Osula bitters ni ke lo nse leyin gbikin ke to le seyo eyin te nse gbonse kolie kolie omo nre wa tenu tenu omo nre wa tokan tokan irin kekere laarin eyin ti nsimi lai moye igba loju ona e lo Osula bitters pobu omi kan leyin mu iki oda bi meji le fi seyo e pada apoju suga to se akoba fun oju oun na lo npa nkan olomokunrin mi ku fi ti o le gberimo oun lo siwaju ko to di pe elomi ni stroke a o ni rogun apako se o ese na tun di jowo lo o te ba ngbo silent killer apoju suga lo nje be o koni mu wa o koni mu awon omo wa o to mo kekere ta bagbalagba tan ba nje todun todun afi kaya ni Osula bitters ninu le o gbogbo sara to ti doku te ba nlo Osula bitters gbogbo re lo ma bo sipo Osula bitters oju lowo egbogi ajisan ni Osula antibiotic powder on lo sele keta re fun gbogbo eyan to ni chronic infection oju ara yin wa nkan funfun jade wa lati oju ara ti o te wa lorun inu wa nkun gburugbu nkan le mo wa lona ofun o nse bi kapo a o de ripo Osula antibiotic powder lo ni agbara lori ogbologbo chronic infection to ti wo inu eje to ti di kokoro abejeje to mu ki nkan kan ma so kulu kulu kakakiri ara wa ara nta wa ara nja wa je chronic infection to ti mu kelomi ko sa dede ma ru kan ma gbe gbogbo ayewo lelomi ti se pato to nsele ninu agbo ara won o mo Osula antibiotic powder a ma foro ogbologbo kokoro inu eje to nbeje wo kakakiri ara to wo dapa to fun apa ni isoro to wo dese to fun ese ni wahala to mu ki gbogbo ara elomi ko ma wuwo lati gbe bara se yun wa be lo nja wa je ara ma ta elomi lai fomi atapara Osula antibiotic powder ohun lo gbagba agbarun wole o teyin ba nto sere sere gbingbin leyin gbikin ke to le seyo eyo tin yo ki njade daada gbogbo awon agbalagba ti ogbologbo infection to ti so won di eni to ni prostrate ti e yo won o se be jade daada mo toju tun yoru won lenu kokoro inu eje to se akoba fun oju o na lo sakoba feti o teti elomi o fi gboro mo gbogbo igba ni kokoro n jade lara todo eyin kokoro inu eje olojo pipe to ti fa koba sinu eje to ti fun wa ni ako narun to wo sinu oju to mu koju wo mo su to mu koju wo mo wo bye bye ti ko je kari na daada ba se fe eyin wa nri bi oye bi oye eyin wa nri kurukuru eyan to ni isoro oju to si ni ako narun be se n se itoju oju be ni ke ma se itoju ako narun o be yan ba ni ako narun lara to lo n se ise abe foju o dabi eni to n ge igi lori ti o wu tegbo tegbo ni o o n lo ma n se okunfa ti elomi fi se ise abe lekini ti won fi se lekeji nkan ta n tori re se lo to n pada sibe osula aba antibiotic powder lo lagbara lori gbogbo chronic infection ati ogbologbo kokoro inu eje pelu ako narun ta ba n soro nipa kafe we ati gbose itoju oju ati gbogbo aisan to le fa sababi re ka wu gbogbo e ti gbongbo ti gbongbo olokiti bi obo osi o ile ise osula aba ohun ni ke ma bo taara iberu olohun lawon fi nsise ti won o
8: tun tun le leyi o lati ile ise osula aba osula bita lo nje gbomo kekere ta ba gbalagba ba nje todo todo afike ya lo ni osula bita ninu le o eyin te fe kara yin to wuwo ko fuye e fe moribo lowo igbanse to le koko to fun ni nitia e ma lo egbogi alagbara bi ara osula bitas gbogbo idoti to ti di sinu isin ara wa ki ko je ko mi ara ati eje ko rin lo ti bi to nilo eje to wa fa kapa wo ma wuwo kase wo ma wuwo irin die larin awa migule gule elome agbese lele se lo dabi pe won te nylon male ati bere ndogun ati naro ndi wahala se lo dabi pe won de block ma elome ni badi osula bita ni ke ma lu e wa gba o akiyesi kan pataki re te ba ti ra won kan ninu oja tabi ni bikibi ti won gbe speaker sile to n pariwo ogun ile ise osula aba awa ko la ran won nise o
9: eyan legbata te fe ba wa dowo po aye ti sisile lodo wa o lori egbo igi osula bitas e pe wa lati foruko sile a o ma so adugo ibi ti e wa
8: gbogbo isan ara to ti doku te ba n lo osula bita gbogbo re lo ma bo sipo o ma n re wa tenu tenu ogbologbo infection to wa ninu eje gbogbo e lo osula bita o fodanu ka wa moribo lowo ara yinu ara tita nkan to le mo wa lona ofun to n se bi kapo te ode ripo isan ara wa to n fa ni so den den omokunrin ti ko le se ojuse lodo iyawo e osula bita ni ke lo ko fo gbogbo idoti inu ara ati gbogbo gedegede to wa ni kun wa danu osula bita ojulowo egbogi ajisan ni
7: address wa ni yi o
5: fun anfani gbogbo eyin te n so pe baba osula gangan le fe ri a wa ni bi ipate segun tin lo lowo lowo ni ilu epe nibi gbogbo te ba ti n bo te ba ti bole ni epe e so wi pe kan ma gbe yin lo si recreation center nibi ipate segun tin lo lowo lowo nbe a po nbe o te ba ti wonu ogba stand 6 ni mo wa o e ri pe e ri stand 6 ke to wole o e ni bo sowo lowo o olu ile ise wa wa ni ikorodu nbi gbogbo te ba ti n bo e bole ni agric bus stop e so pe n lo si asolo ile epo to doju ko asolo bus stop yen gangan street to wa legbe re odo arawa street number 30 ebero sula aba nbe ile ise wa tun wa ni ifo e bole ni first park bus stop ni ifo egbe okada e so pe n lo si odo baba osula ni Dokson Abata te ba ti debe e ti ri bana wa nta nbe a tun wa ni Ikeja Long nbi gbogbo te ba ti nbo e bole ni Ladipo bus stop ni Ikeja Long e ti ri ile epo Majok ni bi bridge elese yen shopping complex to wa legbe re Magnet shopping complex ni block 125 e ti ri bana wa ni entrance ibe e bere osula aba
7: ero bani soro wa re o WhatsApp number wa na si ni 070-38-61-51-68 070-38-61-51-68 070-38-61-51-68 Emule kan si 070-38-61-51-68 Oju oni rele de gbogbo wa o

0: ẹṣeun ẹyin olólùfẹ wa aja ma fele ise idagbere fun yin pe ka tun pade ni fere moju ola pelu ase olohun laago merin gerige ka na fi egba lele dede akoko yi bayi ẹṣeun gidi gan ẹṣin da ko mo lokokan jeji o ki giwa le sha loke lorun pa ta dlo director lagos operation mama wa wurola adenike adegoke baka na giwa wa le se wan bi na general manager wan bi gbo awon oga pata na na mo ki lori awa ta ajo je sawawo ta ajo nse webo na ni otuki ata ajo babo baka na lenu engineering wa lenu loro lohun lenu gate gbo yin pata na mo ki o gbo ise le se bon fm ani mo nira pelu aso lohun a se debi to lere je ma fele ise itagbe ka ma kira ku ojumo tutun lafe moju a ma pade pelu aso lohun emi na lo mo yan re yin lolufe yin nuruddin salawuddin legit ni gege bi asa mi orun ayo la o sun laso lohun ba mi oke
1: I pledge to Nigeria, my country, to be faithful, loyal, and honest, to serve Nigeria with all.